Lima minggu jale oce nei le julai cha si lungo le cha chuk chuk chuk cha chuk ok nanga pio le fa funga ba yele le fu chai mi o le oli cha chuk jale fo u le ngala bre cha ni ba le fa funga ba yai ele ne fu ya so ma na yo lok te ba ya ti fa fol ma tu ofiso wa ma te fu ne fa malu mar mai paolo mo le ne ya so fo nga yo swing o le tau te lo o fa pia o yele ngi wing o le kau e ai fo wing o le kau o le kai mi wa sur mo le la O le taimi wa paolo mai O le taimi wa faa maru maru mai O le taimi foi wa matu wa le Fiu tatu wa ili la wa le fi saude la E fo le taimi wa tatu wa vayatu wa te tele mai te munga O taimi wa tatu wa vayatu wa maa uru uru mai Pe ati tau tatu tanga me ifa fo le la E o winga ngale tau Ke yo ai faa pea oe ere ngi winga le kau E kere aku winga le kau yo winga ngai ai Ae le li lido la wing ole kau E le pio kako wing e se li lido kako Atalo vatu inisio vatu ato po kalame Iwa fatalo vatu Va ai ono malo se fua Fev tapu ai Fev tapu ai fatalo vatu E le ai talo vai E le statu vai nei mangele Vala wane I otawa E le olu atasi lua o fa fitu fa lue vatolu Fatalo vatu ya Samoa malo se fua fa malot fo ya lise se bulunga fa talo fa tu lunga da tu tu tua rito si fa lo ma fitu mbra inga ina mo Wellington si va fa talo fa tu si via fa talo fa tu malor se fua se iso ya maiko maiko alo va ti ati o mal fa tua no fa lo le ma fitu ma ina flat post hanna lo wa la tu li fa talo fa tu mi amo sa malor se fua la de lei fa talo fa tu fo I love in a night Ma lor se fo manuia fa tere ma fa mai. Ia tauseli alo fa tu prada, alo fa tu moe. Rose tu pola ma lo fa tere ma fa mai lenga te fo ilea. Fa talo fa tu malu se apramu mta ele. Le ma fa mai nai vai tele. Ala tina tu pola fa talo fa tu tina alo fa tu moe lau sumar fa tua. Lenga te fo ilea fa malo tu. Ia langi turi au au. Ma lor se fo manuia. Altina o ni wodi wang ni ko fa o wang o sau ro ngi yo lok palang ni ro ngam ba ko fa fu e ka ni me fa ma ko lok palang ngi lok ka mai ki ya ale au ke lu ngam sa palang alo ba ti mo jo si altina sina leo ma lo si fo mo nuia ba tel ma fto ba lu ngal jadi proclame a sera ba tai tel ma fto ba lu sunga a sera sunga fa fenga Ma lor se fo manuia vaya so pisi La le wingar jala vaya so pisi mo tanto wo lot tamaiti La tato wo fo imatu isa ili ni la eya na tamaiti So e fo itono fale oloa Pisi atu wa ima le ofo lom tua lanto La ngay le ma fai lava le ma fai lava E fai lo ofo I ofo kamaiki ma nga ofo I mariki nga lako e fai fo I malanga I address Ya kama fu la ngali a wale ko ya ngai lang pure kasi da le a wa pi pure kasi manga ngai ya kinga wa makwa manga ya e ya ngai kinga wa la po po kiri fu ya e la e oke el pure kasi ya va pier a sa mo pi sa pure kasi ya pa pa e lo de lo o ngi wa si ya si ko ko va se kinga e fa se pure kasi nga kinga kinga ma ku wa ke va ar ku pulanga kinga le wo ile ke mingi po ku pulanga kinga lai ki fu Ole kwe yao ngala pulikasi. Ile kwe yao ngala kwe pulikasi. Kamela kwe yao ngala mbo dress. Wangali kokoso. Fie farikua. Oye le se fie farikua. Wa ese fo disikai di lako. Ya mankuwa nga o farituwa yao ngai. Mengi olo muu. Eke alu lo ke ngofo le awao. Eke ngofo le awao po se fe fe au. Bo ke ngofo awa ele pulikasi. Awa e farikua. Ia awa e fai lola. Ia le mbolo olo muu. Le ala wuka kuwa oman ngivai kami. Ia. Mua ah makam kau aku ah okey dah ngaji ngah fui lelu fui nak kolmu ya fa pia kai kai se fariku ai dia ya pawa ngai stai yo pa kau dia eve vesi do ala ka ia de ve gaming lo ka mak banga am lo mak wa su imalang address kamar ve pe fa pe fa pe pe pe por ka pie ka vo ran pe fa fi fi ba do ka wa ai banga oi e fa dia di mari ka u di mari ngaka de Kahola ikiki, airi ngongo fom bayar ni. Mangga awak fadiah di mereka kau ni, iya iya iya. Pih fadiah minggi minggi, ngongo.
ai si faria di mira nga kau di mara nga kar vai keminga le nga langa ka ngal ma ida kedia nga sa sai rong kinga Kita lepas biola nga kar kau di ma ayo nga ya stai ari do o ka se ma ida keminga nga ber sa sanga rong kinga sa dua lagi alang ka le ulang kau di ma ngo foro ma ya lele ya Ya lah usah ngi ah mangak lumak kue fak fifi fifi wah ini lah sama. Ya lah lah, ni besi fui lah le luka maiki. Ya ide mah fui fui ya. Kita kalau pernah kiki le kupia ya lu le ofong ay kamaiki le. Ile su enga fui o ole lah eh. Ya apa aku ngawa? Nanti wakar kali yang ngamai ide le fui. Ile fui fui yolo. Ya male makingi vai wa maka fui ngasalu salu salu esel malole piko kuai. Sekau fui mengifim beri. Bello quando mala pola pola la le ka ko maka ai ka ba fo de pi ka mi vi o wale ao nga bello ko ka pola pola nga pipi ya ko maka fala maka ya la fau o maupu o maupu pa di u Kau kau lo makak kau kau lingat, oh kau kau kau lingat, ya boleh awang ah. Aye mai fonga family aku kong yeri umma. Umma lo kau mai kekolo lah aku kongi. Ele imau asem absang ah family misi aku kongi ah family. Eh dua kusi dale amai yeri kau kongi. Lua vai asari ko kong ya ko ko kaninga ila ya fel loka maki oka pa u ai do ka ko se vai la ni yo makwa musu ko fa ri adin ma vai vai o vai la pi ko ku mu di vai pa manga o nga ye se i yo fu yo ka ko king ai le kai kai fa kamala ele kai kai fa kamala pa ro ka pe nga ngo ka maki al ka pe nga nga la le o nga ya a Ok, fai aku pipi ido la kako kini di mapi tai tai. Ye tapo. Alu aku ido mer kako. Sol kimu oi kako opolo. Lele ama ye mer kak fala ma kai popo ya ka fa piole. Piole afor ka ngal mea. Pi ala ile pidi ki. Le ye au ka fa ia ka mapi le ye au ka fa i. Allah umma. Umma upu pipi aku dah makak aku kamu fai wangi ngi ia lumur kaku fufu makala le bom musue e papa ai mai ah ngi ke woi luar le waru fa lu boi Kwa fiu kaku su e fu e su kaku fufu maka mak mama ma awak ku ngapi se seneman makla ku si mai rumah I Ya, woi kai me fofa ngale aku. Ai mai fonga, ele faka usko nga elo kama ki awa mua nga fan por ala por pola yemar sur kim. Le al nor kosia. Ala le faka urko nga ela sanga kama ki kawe la samo ma kur fanga. Ai wang mbak ba mama I. Mama. Ai mai fonga. Ka ko me fanga le pingi. Snomben mak, ele wa bari. Vai lá, ia, ia. Vai, vai, kako wangan ngi a oksamua oide ai. Nga pa, kako si kaili, kako lo makua foi nale. Wangan mea, ha? Vai, yo kong aku. Ia wafari okeale lo makua vai kulang fangau kenge. Le ma sepu se mer ko inga ye vai kulo wala mutu lo wale fafunga le tatu. Oh, na koha lang fangau kenge ma masioki. Foi po ufa vai puu. Ide, vai, amai, amai, amai, ko keilo le salan, ngu usalan, ngu eko fia. Hmm? Fai aku kau iem kusah vadi lah kiri, masuk iya so ngapisi lah buat kiri oleh, falung orang, mai fai upa kau ingat malu mak kuah, ya suka fai aku sedok mak kuah, amio kau, yang ayuk mak kuah, lepas kau mimu ya kafuki singo lah kau fufu mak ya fifi ya lah kau, yo, angin fai kau mimu oka, fifi dah luar se iya aku mak kuah fakar fai ngai, tik, tik. Eh,
ele masepulo maku kuela ku fanga kenge lava i kaimi ka fa alongo ku ngalo maku mai ei dea fa nga mo mo i maku i fa poko mo mo ma fa fa de nga ru dola ia se keu fa me keu mo mo i keu mo mo ma fa fa nga ai alu ala ia keu stai mo fa stai nga ide kai kai va kunga si kama kenge se lo maku sa mo bo bo ese manga si kai di e wo ka vai wo su ia ni vai kaimia o kele mo mole Mole pauka ya wafo iba. Wale, kere piliki wale ala fauma. Wa, wamakwa kere piliki wala fauma. Wale, kama aku ngai mea ya. Makwa le ya pele. Makwa ma fola pele ngon piliki au kafai ya. Olu ngai ya pele mafaba ma ngungol pe afo. Ino le wakale pe. Ah, tu alalo fa kaunga bangi ba yaso. Ba aidi leila wan falo loa. You see, abo fu ingi edwa kuwanu fe kaun mali hamba. Eh, oka oka sunga ke va ayo yaide. Ay va ayo. Ala ngala ke fa kaun mo fa mangas ko ingar kavali. Alwa ko efat fa kaun wapi oka ko tinayo fe fa kaun. Ala ko leo e tididi tididi talata layo. Ala mo fa mangas ko si ko ing. Wala ke orsama le. Te ka kuku ma idalor kamun. Ai vai tu ana mai bo pisi faloloa fa tu tari late lo tilo mai vai nga tu no faloloa ma va ai ala uako ia nga pe ala uako ila lolu au au ia ma kwa fa afungia nga ala uako ila lolu au au ia mai masa va fu ye kai kai lo uako se si ma kwa ila po po au au re fa nga usida ma uskari wa medico ma kwa fa ngo fo le nga ala uako ku sa pe afungia ia le ia se se fa nga se ia o ia se ia la lo ma kwa le lo aku pikolo uako ile Idik la popo onga onga di mai yo la nga funga onga di mala ku si nga ngai la lo wa ka wai laki au ye seling kuku laki au ye seling pa mi fiaka mota to la uli sul fitu minuto ja ne le tu la tasi mo le le e mo le le wa le mer yo funga fa ka nga o le le ai o mai fu ka wai misa e ma fu ka wai misa mo fa manga ka mali ile ka avale luai kula Alu aku orki ngai fai fakau ala ku tiri tala tala tala uma enga cau ile duai kula le ai masi mang fakau bisa lo oinar kamai le la le fia fia le le vanga e alu ala e mori mangava wala ki alu fo i mai ola e la e mori ongo sa koing ola me ori bisa mai kon kavan a misa la ongo sa iles alu misa aku ngalu kau ai misa le kon kavan o fa le a misa aku koing a kango elo makuale fakafakor koing ama Omi omi longa fakui.

0: Ole fa mana tu fo imo ta to mata tu tang tolua. Allo fa ma tu olo tolua. Ai lo li vidi mai o ma tu olo tolua no fu mta pela o telefoni ma poloka. Paula la ni maua. Ole fa ti ti o. Na li fa ke ke ai me maua. Yo. Serei kare vini vini mai ang un polo kama ka pe ke fo ye ai kolo kolo mangi malo pusa pi su po malo ke kusi ke fia manga o lo afinge ar ngai vini vini kwa e sia fo ausi kai di e ar ngai la kala ka mai wale ma fo yanga na ka ngok we e fa papa e fo yo ala fa le jo ngos tau jo sa dang a titi li vai ngale so tapi de mai li to fa ya fo ngamua se manu francis jone a wali fa wawin on tuk tuali radio saa mwese pa ivu stay mio lea fia fernane a matanga lina la tatu pukalami lifi fia mai mwana neva yaso matatu tununga la tatu tuwe filo ifu lea soa tayao ili alofa mayro la tatu mataisi da lang manuia alam singa maiso tapiranga ti uti mafaiva alufi lima o ngalwe nga o fatau ngole li yaso pui pui maleo leo lea tuwe ya ti tatu ya mwese fuwe lefatasi mai o ili antui maote malao tapo inga na tatu tamam tina matua anga le ya tu le tu ya tu tu mo le fa lo fa anga mo le fa ngalwa to fi le tu se fata fa tu langa man wi te le ya so ta tu te fi le ya so ta ya so I fu ma I mo lu ya.
1: I love my job. It's hard, but I love it.
2: The problem is, prices go up, but the pay doesn't match.
3: So, if our nurses and tradies aren't staying, why would I?
4: I'm 27 and still renting. I just want a place of my own.
5: Every day I see families give up before they've even started.
6: 60 years in Aotearoa, and I never worried about it until now.
7: I just want my grandchildren to grow up here.
8: Party vote Labour.
9: Party vote Labour.
10: Party vote Labour.
11: Better starts now.
12: Authorised by Rob Salmond, 2 Gilmer Terrace, Wellington.
13: Po tsa sa ili sa masini tutu a pe yo Hilux mali Ford Ranger. Ule au nanga al car city e fa fai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali ua e malie atu atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe masina foi. Tu atoa lo fa atu atuanga ile car city te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi East Tamaki Road, Wapatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
14: Wapatoe Toi.
15: Fa va bene loy le papa toy toy dental ma fa o ngalo community services card e se ia ilo ni fo ile na le fase fulu tala e fa ia fo ni fo aroi fa ai ila ilo smile susu mai pevala au mai

If you will hang a fat child of Antuila, my mom, of Fanga Sam, all the divine, all our holy day, all our song of four, all our solim, all the divine, see no topa, loafe, loose, full, maleon, man, all the fail of favor. E malo foi le tangu atai Chibu chibanga alwenga piora ngapa Ti ailo taupa ia malo o tau mabalu Amatalia mai la vai nisi na amatai le vave awa na lingla E ole tai yao ole awa ulirei o nisi foi E ole afa peleo na amatalia ngal wenga ile fia fia na Navy e le lofo le tua Ua tai tai mai lo tau soi fua malo mata wola tato utatoe mafuta I foi Le rei ya wauli o le asunga fua le amtanga o le rei vai aso fau e le ngantei lea Ua se fulu wai nei masina o le tau sanga o tato mafutapea I le tau tua le rei e le superfunga le antaru Radio Samoa Tasi lima I watolu a mo Moli le anganga fapitai I le tau tumala unanga le futalenga ya titia peori I le tau mafutanga mai le tae ono li la I le umae a fua I le unanga Ia ma le tau tua matavela le sunga la o ya antavai Ile tai au le porokala meda o le balu o le tai au so mai ai Ia ma le fie fie mai le fitalinga ia te tia o le wa ta tau tau ma vai Si ulia fui le aso han tai au le tau au na funga mua po se manu Ile porokala meda o le au le ma funga mua o ta tau ma vai Si ulia fui ia le afia fia na nei Ia ma lo le vale o le sai ma lo le tau a tai Tiuja mga alwenga I pe o na fienga iai le amtanga o le rive yaso Ya ele ngatu wile ole tapera ina leo la e ya le fanda Ya wala vole lo tuwa tamaiti Ya efa penda na vole di yo lang Umana tapena ya toninga wa onga ilo vaita ule tau mafana fanda Ya tapena fo ileo toninga ilo vaita malulu O ofu ta alo olea ta longa olea ta longa malea ta longa Ya o mai fo ilele lo tuwa tamaiti Ya tapena fo ile tato Ia la ei papa e ole fanda mole lotu wa tamatia E kusa uma le yara kausanga Ole nga la vay nga lulue tatu matua Ma lole on sai Ma lole le fa longo longo ti nga Ia faifo muna miyelo soswan Ia sa ili sef soswan Ia nga iyo le vay nga le kile ala kuku Le vay nga le ale wins for the working income Ia fai ua le lavar fa soa au lua matua Ile nei tau sanga Ile mawa se me ele me ngai ka ule maka muti A wale nofo nofo A wale nofo a Ya ele leile sa ili o pele o na mawa ba yaisi na tala Ya e ono soswani ele lua pakitsi a le o lea Ya e ono mawa ba yaisi soswani fo ile le tau mafa Ya wale nei vaita wale nai nofo nei ya tato Wale mafana ya inga ele tu waio a onga Ya ele mafai fo o na fangaloina le mafutamaya o na pa ya le tua Ya olo tau suina li pivai o leo lai soo se fanta fai tau nga lava maa lole te talo maa lole on sai Ya talo siya ole rawa mawa sina maa lo longa mai le ngā lue ngā le tua Ile fai unga fo ole vayaso na seipa vaya Tune ya e pangalia ole tau tau tua ma le tau au au nanga Ile ngata ili falsa Ya umba mai le falsa Ya faa solo mai le hall Faa solo antu I maunta ma lawa o ainga Ya faa solo antu I o I maunta ma liu E o no fuanga e fai ai a so fa nau E fai ai fa I po I pong ola ola ai E a e ma lola vale on sa E ui a e le teimi foi lele lango nai le vai vai o le tino E a te loa ne ma tua ma fia fia E a lo tato wola fa to tua E o le tampo I mai a ta ma ma tida ma tua I le ring foi vang o la wouli va tano fanto ya te o lua E a te oi e a ma lola vale fa ma lo si mai Ile tato polo kalame ili nivahenga ole aso o amaila o lua ili nivahenga ole awauli o manuia ya pole dafu I tau yeisi na mea o tau fafatu ulu na o mafu fau ili amatanga ole neifo iwe yaso ya mafua ili ya mafua rika alonga angapo ya patuwa hii ua efa penda hai ili de yaso na ole talonga ili po na po ya vai Ele ai ya se tu unga fo ilele a mea Ya eie ie tu E fambai fo ilele le ata le nipu ya O le tu tu sa le ya ya Ia tu mwa Ia po mwa ulu fo ilele le E fai e kwer ku unga Ai pangale Ya eie ili te mie toi su E fo I po aila e sao sao Ya na la e ta wana ili tangata e tu Tu langa mwa mwa E ta fune ili tangata e tu langa lua E tofu ma tatou ma le manatu le talonga le pona pope a fapeo le nam e mai mo ma tatou ma tamatai. E le talonga ai afina ta I fo le timu le talonga wo le vana e tofa oi hai. O ngā lai sefe oi, ma kua sefe a oi. E le mo le mena e tau le ava avau le TV. E mare kongi e I fuo le TV.
Ya marsonga e a koi foi li si kuor poku mano. Ya nga e ava ava wa yana yele. Ah, ole le bom moi si ko ai nga ka lo fa. Ai lu nga ngale li se moi le po ana po. Fa ma lo ile tan po inga le awole roosters. Yo. Ole men ton wa le ta ol fa ki me ke ber ka mi sanga anto. Ai au mai anto le ta penanga ile sa ile nga champin. Ya ele fa pe foi lan fa tem temele sa wal nights ai e uile ya fa tu ai lo ale a ro lungo le ya ya pe no fa yan tu le tele talo a fa pe lo tu au ele le defense o lo no venga kai un colosio el cola in asco ai a fa ele le le tu attack ai o kil go defense ya o le bela na tu ya mo so se au la va italo fa professor ile ding va jam e mo o mia tu ai nga tanga tata an e yele me cha ol x factor yo le nga me ka ol x factor li funga mo ol ko inga kan ka foi lele u manga ol fa ya onga ala ve shau e yai foi mai si me fa popo ol ai shau manga ya ol ai shau te te inga ya ar fa ka inga nga le wingi nga le rooster sa kama lo foi lele oi foi ya ya nga o ka se u mi ol fa i wiki nga ro kon ku ka ae ka ko fa ngo ir kama ya mak ah wa fa afia nga punga ilunga nga ka ka sa ulano mal polo masko fa afia nga punga ilunga le ponga po ole me ko ngunga e ka urga ka ola yele expecta ya ele nga tele asi ke por ka nga ka nga ma sole e pa sa wasiko o ma ka ki ya kura nga ka yele ponga po ya ele nga te foi la ile o se ka puteni e na te ka puteni ina le au e ma kwa ka ka i mai lavar piko iluma ole ele mele na tanto wa yele po na po a le ai mangi mese se ke le nga fai ele li o James Tedesco fuana le ele li o ponga a le fu na ye nei mese light ya ya mese u mai te mio tano a o ye ya vai nga ta u o le te mio tano ya ka ka u nga mang ma lo ila u ma la fina ole mele ale ya ole tu langa na na yel chang ji si fa na we ke le se ke mi ole ha we uli ni ya na ni na na iva nga da to tala to we le ta to ba tanga ele ri fo iva nga ole ha wo ya ma fa ma lo to ele ma lo si lu ma lo la vale fa ma lo lu si nga we nga ole ni ya sto we ti ya wo ma na nga nga lo wa lo ye afu nga nga le tanga me ve ki me fa ni wo fu we ka ko i por ko nga i ma ya na fi ri ta me ti ya pole da la vai te va vai e tu la va on e kumur sink ya ele ai ya mas si o ko ka wo wa ko fu ah hey maka maka per ko tv ah la kalor ke mi manga va ko ya lu te ma ah ya polo kinga wa ka le o ke lu ka ma ya curioso voi le ka e ipu e wor fu wa bueno

0: tangata anu sa mo lo fa bill and be right yeah if you fear for you love a tau ave ma fa be o sa mo ona le lo tau lo NBA
1: le ling ma lo fa tang ya dan te mo le tu langa fa tang mo lo tu tu mo lo tang tu tu wo tau lo mai le le tau lo basketball tau fa ma tu mai le wa la fa yo na mo wa tu se so so ni ya mai le pa ia la sila si sa mo lo mai mo em fa funga mai fo le ni vaing ola wo lo lan ton wa le a wa la em fa yo na mo wa tu se so so ni mo lo tau pe
0: Five to love. Yeah, ole lunga la vole Facebook or lo ingo lunga Facebook or Dante Joseph, Duntay Joseph. Ole afa be ona post ale tato link lena. Ma fai ona e kilikina ma e donates la ia so se amount lava italia ina lava malfifia.
1: Malo fa tia au mai se u fa mtelang muli muli au ale tampu inga sa mo. Tangu na yaman tu fa pe antu yaman wiela u tapenanga Joseph fa antu ai mari si alo le tatu tru ya uli masau ya le fa moi moi le da ma o a fele fe le jamson
0: jamson la fa tsang u ina ile aso se fulma le iva ya nga ile aso lo se fulma le fa o ki
1: topa so ele u tuen ba wa a tuen lua va ya so yo na o na am tali ele tangu na yaman wiela fa moi moi le asa uli enji ya ma ya la fa fo itu tapenanga ya michel fa son mai le tatu tru au mai lo fina ngalo tau lunga le tafi lo ingal dias
0: Faftai lava se manu ia mo monis lava le faftai si o tatu tunu fa pe ona fa fun fun mai no tatu hala le fa pe foi le Facebook live ma le YouTube live a faftai lava tu mai e to tsalo mo to fa mo mo ia ma to alo ma I inicio alo fa na la fa pe ona tawa veina tanga vai o si o tatu tunu
1: Yeah, I love it. My love, I've changed your name, my mom, for my little tattoo. To the little thing, I'll have all your sugar, yeah, Dante Joseph. Stashy little sugar, your tattoo, our basketball, Sam Moore, was having the animal jam. Sanger, Lea, Ole Afa, to the winner, Lea, Ida, Itahiti, were Frank Oino, the Polynesian Cup basketball tournament, Ele, Masina, Lady, Okitopa. Ilona so sun maleva ya tuwa iluma ya tawina marwiela tofa moeli tante ya lava sa wa yo sa fa so ya ole na italia mar fa tai limantala se fulu tala luos fulu tala anga ya ne lungo le tanto facebook ya mal tanto youtube al radio samoa ole na wutu wan tuwa ile link tu ani ai ya sa so so ani foi mole sunga ya tante ya mi se tapa na ngana le tanto au basketball samoa wa se I offer you to wait that long on the Pacifica. Ile da fuitosa na fo luafe, luose fulu malefica.

0: faviviaga mai ia Mr. Mister lea foi faatugatua ai a le fetulima ua toe faafauina mai se kailina a le AI lenei foi vaitau o le tausaga e lagata I lea o le fetu e the band DJ Noise e ma le RSA band I le fatuolataulaga I Samoa ia ma le pesega afa mai fai mai I saulue e keluelue ai ia foi lele I lenei vaega o le auoli ma faagasolo a tatou tiu te mafai valo filima e pea o le tofie I ai ia loutou paia ma loutou manutou e faatalavatulu programa o le auoli ma fogamua iā toe I lenei auoli malo le galue malo le fai o le faiva e malo foi le ona sai I le vaiga lea onai e tatou alo ma fanau e misea fanauiti I lalo I fletaisifulutausaga le matutua e iai arakei ia e ke faalogo foi e kale lavā kaumulimuli aku ai le aulaikiga a e le lavā tamoe le lavā momoe e le lavā foi kauvalaau a ole kagi mai le askulimi ole kagi mai lea mea o lea mea fai mafa mana tu ya ilato ya na ya na fana fai yishoni se a homa ya la vive mai fo lele o koulima a ka unga la vive mai fo lele singa siwe wa a mai ma singa fangu sus mai ma singa fala o fai ele toasta ele fa pe fo lele ngal fa mai ya le la ma kwa ku ya drapa ku lo ya ka ku filo nga ngi ai ma kwa le ma sume ai fai sume ai kom ya ya lele O le fa'a lewe la vile na tula I mai papa toi toi le stofio le vayasu na se I ma vaya tune. Pe tusa leo le toi lusful mirute le I tula e fitu I le fiafi. O le wa fa'a ilo mai le so. Ia teo sanga mai ngoa o ila touia na a afia ile ne ia fa'a lewe la vile. O le fa'a lewe la vile na afia ai ia le a inga. E to alua le fanao. Ia malola wa tama. O le tama e fas fulu tausanga, ma le whanau lea na whamru o le yama mali riwai. O le isi e ono tausanga, a o le isi e na o le iwa tausanga. Whamise le ngango le tua isi nei a ainga ma ai mise lava ia ainga e tau watu iai. Ai e mantua I ufolo toloto ietu ainga me whapeo. Masalo o le tausanga le neye toititi le misi le vayaso sole ma le tupu mai o lea I tuai ngā soli ngā tu la fono. O le faa o leo le manua ia pe fasioti se upu tu mai a tea. E le leila nai e afo e mahala wala mongo fie ilu manta upu. Te le mai loa pe o le ala mafuanga. O te le loa fo I walele o ta ua mai e I. Po o fea le mea. O iei le fana, o ia min le tina, o nai nei fana u talo fai. Ea mai, o se mata upu fo ilele eo o I tutonu o loto loto. Ia maota, evi ma ano se itulo, e maniti lo te tino, e tangi le loto malenganga, ona ole ma umau o soifua, o nai nei fana. Ono tausanga o lewa lua tausanga I le po vasenga lua I le primary school. Iwa tausanga o lona winga lawa vasenga faa I le lima I le primary school. Talo fai. Talo fai. Ya, o lo o faa waupea ia suesu enga malo le balo. I le neiva I tau. E pei ona iai ia le faa tulunga le na tuina mai I le pole o maliu po le corona. Ina ia faa wawai, ia sa ili ilinga, ili mafua anganale, iyo na tupule ni ia faa lewilafi. Ia mai, e toi tu wantu ilumo ole tatu utru, ono le tu waonga, wa madatua ole vayasu momu ole tu wanga, ia le vayasu na seki mavaya tu nei, ole vayasu lo na lua le wa tatu yei nei. Ai au teo fofo ya uia, ili mafaye se matua, ona faise nga yo inga faa pia. Ilana fana. Na pau le tala leo te tau mafau fau. Ye le tala fo ilele ya. Ya apela amoma isa aku. Nena fai ya iya le tua. Te mana e usi mai le tau langa ya ta. Ya. Ona le ile o se me usi le tau langa efa mai. Ya. Osi mai la ilo wakari. Na tofu tofu ina ile fa tua tua o apela amoro ngakai. Ya ole hane mena tupu. Ya alinga mawa ya altabik maa mwe ngay ya uka fanga. Ole winga ola utala. Oa uwa matuwa ya uofu. Pefa fifea. Ona faya se matuwa. Senga yo inga fa pe Stefan. Ele tasi a wotolu. Ya ona fa ole mali mole o tiante. A fa yo ele la vai le ni vinta. Ah, we ele la vai e, we ele la va ono sa. Tu ule fa na tono le tavale. I have a fat taff of found. I miss you doing a joke, O come, Emma Quale la va, Camagang for Kong, Fanchi Vang and Nala, or Yer Kirfongi Polar Tap. Yer on Adwale or the Tello on Tanya, Michel Vaitown, Nay or two Wanga, on Odisivo Fana, Fifia Fritu Tus. La Mele, if I was in a way to La Peto, Ave or Little Fantusi Polar Library. Yang pula ya lor kami kiki yang ayam mefek olah fu emfeng al way lunga oil internet. I masih ni komputer lah yang turun oleh fal tu si pola lain. Aipe, aisyah lah fal mefa ya. Ia fa ngau le malih pola le fi fi os tengat. Ina ini fa na tano fa. Ia, saya utan tu fa tani. Pola le tu lang oleh awat ya ia susu engau lo fa ngasolo ilah cemine. Ilea mata upu. Ai eselo na tāua mo I tātou. O le vanyesu mulimuli ni o le tuk wanga wa o ngā le whanau. Ia, e te tāua o na tātou lava papale ma o tātou lava o nsa. Ai ileisi tu o le tuk pēle mantāu pulava lea. Ia, pila vō na tala no mua mua tu ipe tala no wha fies furu akwai. Au ale avea. Ia le le fie fie o el tamā I le tina. Ia po le le fie fie o le tina ngai le tamā. Ma mea ole a avea I le whanau ma polo tui. Ma mafua ang ole a avea I whanau. Ma mea e whao o yeilo wita. A wafo I a whaiantu I le whanau tu maanga whapea. E le teitai au na mawhai e whanau nei lalo I folta I sifulu tau sangale baatatua. Ona tali mai isa wanga e whianga yei mai ilato. A whaila ona yei au whanau po sa whanau I le maatatua lea ai e te lela va ono sae. Fa mole mole. Ave oilo to mamalo tina, pe ave ma tu all da tu tina. Ye pe tell where ave se me fa ta fa. Ye wa ma imauso I fu na ni fa na, soli. Ono to sanga maleiva to san kalo fa. Talo fa ele lo po ni si ne ta ta ole ne yan tu. I say you turn to vai fo la to sanga ole tama. E na ole fa fu to sa. Olono wiga chak mai I ante. Ya. Ele o lava le lo loto. O le to fa ma le fa utu tanga. Ina ia toi tau tala tala I tua. Ia le ma fo fa malangona. Ina ia awaine I fa fose ia ona. Fa o manu anga ma le mali mo le on tile fana. Ia ta ilo ia iwa en tele o me fa peta te no fo mo to ma salo salo vui le liye. Ia ona fa so solo le o ma fo fong. Ai o se va fa le o lungari. Ia ai o se tulanga fo I lele wale lava le ting. E ma futa I le ta ma ma le fana. Ia pe o le a fu I se mea na fai el tina. Le o ma fu ai ona tupu le a fa la mla. Ai a vea nei me o tutupu. Ma ma fu anga o le a tato o ise mai ai. Ia tuwa inga soli ngā tu la fono fapea. Fa mi se pela ngā ngole tuwa ia inga o wō mai ma san. A wā e māli liu I dato e māli liu. A I talo fai I tangata I ole apolo ngai loto wa ngā ngā mamā fufa. Eoi, talo fai. Ile tina I a pole tolu ole rita malo. Ole wa mutu sia fafu se ile maftanga malefana. Ia ele ngantilia. Olo na tolu. Ia wa ele mafayona e tolu. Wantu toi silia isis. Lale mafua nganale ina tupulemea. Na o ni mana tunatunga. Wa na o ni maa salo salonga. A ele toi faafu ima yele ola le hua mauma. A vaifuila. Ele I umiatu le nafala vla vil pola stofi nesa ima vaya tunai. A le fuge isaule tala. Sole emma kau kia vwile mea na tupu maina ele pitunu o Glendine. Ile po ana po. Na, ole po ona po, ole fa mele fa amtalanga. E toa tolu tangata, e au fiai ma se tamaititi, laititi. Sa fa pele ona awinatu le flamai au kilani. Ona oni manu anga, e mafua mailea ise anga ise. Soli. Se oke fa yakula ukalama kwa pasia umale ofo soli. O le pitu nungu o Glendin, I le awala le ta ua o Kirby Street. O le fape mai le fape mtelanga. O le na tupu mai ai ia le fape na vlavele I le fia fia nafi. Pa mai le moli mau stasi utua o I le na ta ua I le le jeo fava malo le a New Zealand. Na ia fape wantu o tangi se tamaita ipo o se tina. Ea ai le ia ulia leo le ta o le sifunu mole lua I le po o le asa na se I mavai atu na ipo le po o na po. Ya ma sa fa pe atu ilona ntala ilana ilona to lua malona to ngan pe me fa yo no atu va ai pole ale me le tup ya ma e to no want to la le to lua tina le malona to ngan te tala atu le fa le fa to to ai fa mai o ma kwa ile pa le to to ilunga o le folo ka no fa ya on vla am lona ya le justice tas Ole me fa mo mo iloto ile mja pulona luale. Na ona ole mai te watu. Fa mai o se pepe. O lo o fa pele ona fa manu alia. Ka lo fai. Ta lo fai si a anu anu toto. Fai fu. Ole pepe ele ise loto. Ole pepe ele isa na tala e fai mai. Ae fai fu. Ea mai. Ole tulangana I. Ole to luo ila ua ia toto. Po tanganta ye to tolu le na fie le fana la vele. Wa me ye to lua le ya I le tulanga fo I le I manu anga tu ngā. Ea mai o le ena tonu wantu ye le mtanga alwenga o leo leo. Ea ma mawa tu ye tanganta ye to tolu le na fie I manu anga ia na fao ngā I nai. Ia se anga e sepo se naifi se I tulou. Ea mai o le unga o le fama talanga o lo fa pe mai yai. E leo sa ili e fo I e leo leo. I e se isi tangata. I e po nisi tangata. E fa ta tau lava I lea ma ta upu. I a ma ole a tele le taimi ole ava I ai I a malu ole malu. I lea fo I pitonu. Sole. Ole me lea ole uke fa yakua. Po lea le me watu tupu mai I le tele o ne I fa afi tauli. I le ne I vai tau. I to tonu o ni usila. Mi se le vatantou I ne I au kila. Aukilani sau tele vaya sona se mpavaya tunei a lewa aukilani se sifo ili po ona po. Tolu soifua ma imahu le nafa la vlave le nafa yaso wa tuana yantu. Tolu tangata manu nua. Lua ti nga ina petu nga manu anga. Sole. Po lea lava le mafu anga. Ai afi ye leo su ea I se isi tangata. Olona winga. E ta uma ye I o tangata lava ye ole ainga. Le mafu ai. Ia manu anga ia ma vesinga ma matulanga le ma arufie ia pe ona ma umawaili soifua ia pe olo ola matia I lama soifua o nai o lantu aina. Pe ona fangiantul vanya sunsim vantuni a wei falo ngatua ita se ku ilunga malu ifafu. Ele umbianga isavali a eka wakushishka ngaka ke yale walu wakarangwa ma ke angwa ilo wii. Ya ngai ko sa vali mai fo ila ia le fale ia wa ma fuchi ngame ole ummi te no fo to no le fale ia ole a tili ia le na ona e tampe televizio an we se vor gan ka wai ka mar ko fale au wai ke ko e ka ma fai fo ile le va vena au ma ku se ia lu se ka fa ke a longa le fie fie po lo night a ye se tu langa wala matia ilo so I fuwa. Elise me ole a e fa tali e fua a e vili na kas kas kas. A faye yeise tu langa o a fia an tuwe le fana. A wale ta o fia le vave vili o le tas tas tas. E mawa ise feso soani ele ngata mo oe male fana. Ya aise isa ilia ne aise vai fufo. Ile mafu angalaya a layo na fampe na le isa ngata. Ile luava. Awa ale aise se tulanga fu ilele aise osofa alava toi ton. Ole matanga aluenga oleo leo marisi fala putpotonga ale malo. Ele mafayona yeise suinga. Ele mafayona yeise suinga. Ea, na unitanti anti yo tafai pule astafu ne ile lao lona sa. Ai talo faina inei fana. Inai nei ya ola. Inai nei soifua. Sole, ele ngata ile lamatia. Ya wa ma umawe. A ole fisili tele. Aisea. Aisea la. A fiyo tutupuri mefa pe tono tanto wainga. Toiti matale upenga. A failua fai koru fai fa ele aila ele se mele le ile mena. Ua levan ka unga evidia leo leo.
1: Just think a minute. It could change everything.
2: Think a minute. Millions of children today come from broken families. But do children of divorced parents get over it? Do they really bounce back and live healthy, happy lives? Or are there any long-term damages to kids of divorced parents? Recent figures show that 90% of children from divorced marriages experienced serious shock, grief, and fears. 50% felt rejected and abandoned. One-third of the kids feared being left even by the parent they were still living with. And two-thirds experienced extreme loneliness for their other parent they were not living with. Surprisingly, 37% of the children were even more unhappy 5 years after the divorce than they were when it first happened. In other words, time did not heal their pain and wounds. After the children of divorced parents grew up, 40% of them never married, compared to only

2 for the Leonardo Rubber Band, Moto Tashi Aswa, my Samoa, my DJ Dave, Toe Soson Yatu, E. Nishi Vanga Fatli Yanti, the Elephant, Tumana Mola Fafunga, Levang, Ole, Fiafi. Ole wa se antula tatu taimi ya iwa midu tu te ene ia li tu lai fai e fi fi fule kanga toi e fata tano fatu ele riva ingo le aso ilau mai moa e malau fata funganga ele tau tua fata waldi ele si funga le antudu mai au kilani New Zealand Radio Samoa tasi lima iwa tolu wa mo ma le tasi ono tasi ma le tasi fa mo I Samoa ma lo la vale ono sai Ya malo foi le fanu lo tinga foi tute ma fiva lo filima e pe ona tofi ya ilo to po ya malo o to malu ya antonu wa to wolunga in the nile jam sanga le la kapili ki e to tonu au italia e pe ona muli mawina el fin to wa fe ma fe o tanga el nganta il malai na fa ya ile ta longa ya e fa pe foi lunga o tato tv so benga to fa lang Ile teimi lena te tangi ele fa ili alele ilau fali. Ia ma fa pia mailoa. Ia ua uma le teimi o le tatou ta longa. Ia ma ua avea ine ele awa le Sydney, South Sydney Roosters. Ia ma champini o le reito sanga lua afe luas folu maleono. Ia moli le fa mahalo. Ia lo mata mafanda wa le tatou tru. O le sa tau sinioa ile po ana po. Ele ngata ile awa le Roosters ya efa pefoi ile awa le Newcastle Knights e pei ona lausi la fia ya ele fengo fie le awa la na wiale ele awa la kapiliki ele Knights ona olato olea sa sa umailalo ele tulanga fitu esa ili eise avanoa esa o tuwe ilunga ele sa ilinga champini ya afaila ele o anapo le Knights olona winga olo o tulanga le lei Ia po o loo fi a fōlinga le lei mai le tūlanga o tāpenanga le Knights a wāleanga iantulea I le tausanga fōpea a tātu waulia I le alofamaleanga leo le tua. Ea, ai ole visili, fengo fi e ola usili le mataupulea. I saulangona, ole ale mafua angana le ina manu malo le Roosters I le po na po I le Knights. I saulangona, I sautau fi. Ole ale mafu angandale ina manu malo le Roosters ile Knights ile po ana po ya amo yesu firangalo le tanto mtampu le na ole mtampu lo na lua e mo miya yesu firangalo fa li ele ni fo I vaingo le fiafi ole mtampu le ole tula I mai pea ole ma umawo so I fuo mene yo fana ile fa o lima yai yepe ole upu fengo fiele na o fa fa o ngaine se temio la o le so Fa ole oti, ia pe ole fasioti e mantua o ala atu lava ia fana. Fa manta, ole ase mafu angalina tupule mea, ai ole ase ufiso soan, ole ase vaifufo, ia oe lava ia, e waele teite ya tupu mefa pene. E ala na mafua, le tele ufalo, lava den iyo uia lava langona. Ona uole mafaya le tangata, ona tao fio filo naita. Ole ala se vaifufo, isou langona, isou taofi. Ole rivaeng ole afiafi, tevala au mai ei. Tatu tala tala noa iei. Awae taa ua le mele ole tala noa mafaa soa. Awa eono mawaini mafufunga lelei. Eono mawai fo, ni langona fo. Mama fai ei ona tatu, fiso sori atu ya ilanto. Olea olo o mafatia ile teimiri. Chewa yeo le futu antu, uu maana tupu, maile falavla vei nei au kilani sautei papatoi toile stofi nasei mvai antu nei. Au le futu antu tulai, maile si falavla vei matau, tia le tulai mai nai le pitanu o Glendine, ile po ona po. To tolu tangata famru walia ile famu aino seanga ese, ai to tolu, ise pepe. Se ikalo faiso, to tolu tangata manu nua, lua manua tinga aina pe famru walia tunga. Aya afia tuwa imase pepe. Talo fai. Lea sofi nangano. Tato fa so aile riva ingo na viafi le tolu. Fitu fitu. Tasi lima iwa tolu. Tolu fitu fitu. Tasi lima iwa tolu na mtalatu. Lea so longona ye tato muta upuna elua. Ye po sema tato pufo ite tasi. Ete fia fa soa maile riva viafi.

0: Samoa.
1: Ole wa sfulu mole wono mbiu chou channeling to life fa fa so ai le nei via fiola so fuwa ya mal pa ya mal mal ol tanto trou fa tanto fa tanto ma ya to se mal ol gal we le nei via fi
2: pa lo se fuma wi ai la fion se
1: ma no
2: po ni van ol pio
1: ma no la vlon sa
2: pa ko le tu al maro si mal ol fa pe no na na yo vale tu mo no singa ya to fo so le o na nga wa si sa to tu no fa poma
1: dai
2: ni nei van ol ya so ya
1: Malo se fo. Malo lo vale un shame. Ole se o mata o puye lua le si fa ali e so fina galo a tous.
2: Ya. Sei ko sa ngo a fa mole mole pole.
1: Ya. Pole se ole cha longa ya pole mata o pole fa ta ta wi fa na o mata ngata ye mali liu e si fa ali so fina galo fa mole.
2: Ole malo ya. Afta i mole fa si de lo tarengo. Ya no toma la tu volea esta se fiesta la no estalo.
1: Ya.
2: Ya afi va tu fo ya so ta yo fa so fo ya la fo ni so fo ma le ola ma ma ol tanga ta.
1: Ma li lo.
2: Ara ele fa ya se tanga ta tanga ta ele fa ya fo ya fa ya le tu al tanga. Ole ola fo yo tanga ta ole ola ma le tu a se.
1: Ah li lo.
2: Ole ola ma le tu ma ta tu fa ya ele pule la tanga ta tanga ta lo pule ele tu. Ya ai mo fa wa tia talo fai talo fai ya ai o te fa si da tu la fa se fa mo le mole ya
1: ya
2: ba bang e la su nga ya o ke fi si di ya po le ar ma fu ang fa mo le mole po le ar ma fu ang la ni fu ngai me
1: ya a fo le winga na le no ta la na tu ta tu le e wa ta no fu tu sa o ta ma fu fu nga mo ta ma sa lo sa longa ia ta te no fu ma fu e o mal te mi de e le fa i lo ma ia le ma tanga lu nga lu lu a to no fu o la fa nga so lo la tu su su e le ma i lo po la ma fu ang o le a le ne fa ia ia pe tu tu pu mai ni fa fi ta a le winga na le tanga i so lo ngo na fa ta ma a o yo le u lo la ainga o e tau si le ainga o e va ia le ainga pa mante ole ale mafu ang iso oi la mai la ngona a ole se vai fo e au ni choi sa wi lunga lili poti fan pe a la usunga tawis
2: ya malole so noi la usunga ia o au ia so una ngona ia ni le ba ang ale fia fi se uma nei mau meu tu po ba pe e ala ia lon fa na u a
1: ia
2: ona ia inga fa pe ni
1: mm
2: wa ta to lo fo Ole, pomai tala tu spai au wa, tato yei tai mi ole unga.
1: Ma, lielo.
2: Ah, o tato yei tai mi ole unga, a le mata ala la ta maa martina.
1: Nea.
2: Ya, o tūranga ia e oi ai. E a le mata ala, pe a le au noa fo ile atua martangata.
1: Nea.
2: Ole mele ta ua ia peyo me yasola ia tato Samoa ari seu.
1: Ma, lielo.
2: O Samoa, yasola o tau lai foi Samoa ia fioanga. Ole tai au e pese le lot lot tina e o ia fiafi.
1: Mari.
2: E mang lole a fiafi. Renga roa kou le lea wai li le pū ma fau fale uma ainga. Ma tapu wai va akasi e le aise se ke va aie li se vai fale.
1: Mali.
2: Kosoka ia la ngonga lea vaku hoi lea te uona o le ua kukupu me va pengi. Ia e kaksi alo ka ia masau salo.
1: Ia.
2: O le ai o se a o le le ai o se akua i se ainga. Malu lola fiafi ia fapenga wa kawile ai au kafa au wala ia vai pese mai fai ngaro kore ai ia au kafa pese mai dia ainga
1: mani
2: pese fa kasi ya ongore manga ongo ka ko maku ia o fa kasi fo nga ia po se manga ongo po se ku maro po se ngu fo nga ave uma ainga ile ku au ngi ing fa fi ka au ku ku a
1: mani ile
2: au wa ni ia ing me ku ku wa pe ia me ne E ka iloa jisi mea au le meleo le oki e se le o onga a.
1: Mali.
2: O onga ye mama kui kui o ti ngā rangi mea le oki e pe usi fasoa ngā seu.
1: Mali.
2: O ka kou waia. Ka kou sulu lea kua. Aver ka kou a inga lea kua. Aver ka kou a inga lea kua. Ka kou ka kalua e mesea ka kou ngai o mā kua. O ka kou o uru a inga. ave ka ko fangau le kua. Pai kalia le kua ma a. Yo wa ko inga mele e misi jo le kua. Leu ka ko vai leo langa leo e yei li teo.
1: Ia.
2: O oi fangau ma kua ile e hangu hoi vakua. O oi fangau o ma kua I wa isi ka maiki a kailo e. E isi ka maiki ma isi fangau wale wale usi ka ia ila ko ma kua. A fai aku ma kua a se oso mai taku a.
1: Mahi.
2: O kau mai li. Lea mea ma lea mea ae lau ke roi loa. E ngā luenga re ka mawhai I mākua. E awei rea kua I ngā ia whapea ngā o ngā maire hai ase se suru ya.
1: Māri, ielo, māri.
2: Pau wā reo kako fso soang kiri. Ngā ole ngā ngā pa ia ma rea kua fso soang I ngā yo kako whanga. Awei kako whanga u rea kua ma. Leo leo rea kua langa leo kako wai. Wa o o rea sole unga. Kala kuspa iyo wo ya sole unga iyo peyo se faso ale seu.
1: Mani.
2: Aole ta alonga seu.
1: Iya.
2: Te lau pasen. O kare maa iyo. Kala iya walanga maa lo le vista lo le kolo ptiki bulu.
1: Iya, iya.
2: Baya pai nga iya le iya le afo. Iya le au ale.
1: Ale nights. Ale nights. Iya.
2: Ole pale kongo lako pui pui last minute ja.
1: Iya, iya.
2: Na iya pale kongo nga kong paula ko wanga lo.
1: Malu. Ia vai e nei whanau I e tō lunga ele vai aso ni se vai atu ni E ono tau sanga o lesi A iwa tau sanga o lesi tamatiti Ma li liu fantasi uma malo lātu tama A ole tama E nā ole fans fulu tau sanga le matua Ia, ta ilo I atu E pole aso ula ngona ile tula Fantala vantur tina I atu ngipang Ma alo so ifua atu ngipang
0: Ma alo so ifua la uafionga
1: Ma alo le ono se ima
0: Ia, o au O te fia fa aso atu il fa la velave lea Tau wha longo longo atu nele le tio o e ta ua se ta māma se whānau. Se umana, e langona le māwhatia tui tui. O le la iti o nei whānau. O whānau, o le mea lofa le atua na umaya I tātou mātua. Tātou te tausi ma wha pele pele. Ae, o lo umanatu ia ili mele o tupu se umana. O le mea... O fe se se ngare ta mama ni tina, po le mea wa te ar ta mama ni tina. Wa la yo na tupul fa alwelea. O fa pe alole ta maa ya, e siri ya ya ya, le fa umar fa na u fa umuma ya. Wa le lama le ono sa I ta maa, le aise maftanga, wa ana lama lana maftanga ili atua. E le aise fa alwelea tupu.
1: Mani, ero.
0: Wa, fai mai. A e ita e nofo lalo mafaufau. Pe a e ita foi e savani e te anusesi mea.
1: Mani.
0: E toi foi mai wa umano uta. A o te la ngona la wa. Te umani, ole mea lea wala ina tu. Ole mea na fe ese ese a imantina.
1: Yeah.
0: Ole mea ua te a wala ina nei fa lave lave. Ta lo fai na I nei fa nau. Fa mai se mfa ama fanfana I a ingo. O nei... E nei mātua. O lea ua fai po se mea ua fai e tamāia a o lea e māwhatia I a inga e lua o le to o lua malona I a inga.
1: Mārira.
0: Ia a lea fo te whālongo longo atu fo I lau sau nuanga fo. O lea fo I e tupu mai le si whālave lave fo I o le lai tu.
1: Ioi.
0: Wa lave vea ia.
1: Ia
0: tangata. Ai mai se si pepe. O le pepe la o lo toi fua po o.
1: O lai fa manu o lia le pepe ma tangata e toru.
0: E sei vai. E fai e tangata ma tutua. Ai a fai na ine I anu aru toto.
1: Mani.
0: He holo na winga foi. O le nā fa lam le. Po le a o na nā.
1: Ia.
0: Po le o fitango fia foi le. Pauta po le ane me o le. O tu tu puai na fala velave feta waim femisai fa nganga ese aile mana tunga tu nilei alwan toto ai o fea se tinda ole ole ola ola ola ma fa fa wa yai se man ole le lava ole ma tanga mele tua a fai tato te ala fai mele taiao ta talo a malua ele afi afi pei fon ta wa stamana wa mato wa inga o mato samu e malua ele afi afi wa leva na uma na fa pot pot mal fa na u to fu mal tu spa ia fa ta tu spa ia uma
1: mani
0: fa ile pese fa ile lot pa pe na fu le taia ia ele ai se me ala ala i fu na tu pu se me ola u uma na tu ina tu le tu
1: mani
0: ia se so so ani mai fu fu nga le ai nga so so ani mai le la o ta ma ile a onga ya ya mawole maftanga fata simbali anga pa ye le nei tai mi atole a sola mafuta
1: mm
0: e ola ta ita fa so atu na le pa ole mi fa mai se
1: ma
0: pa na fa na ai ngo nei tanga ta watu tupu mai nei fa la la
1: ya
0: manuia la utiu te le afia
1: ya fa te tele tele tina tongi pa mo le fi nga lo fa lia ya ma wo foi le balo si ole tino ya sil sil ai ala le nganga ya wala tan to ma tanga le yo langa le to ma la so la gona a la so vai fo fo la so fo tuanga i le mata upu mata utia o le wane lava fa si utia fana le wane lava fa o lima fa o manua ai a fian to ima fana ma ka kia so le wa we pasi ma le fo le mele tu cha lo fo to to
2: alo se fo se man
1: langi mata fi ta pa fo le so
2: o ngō kōre ke tō.
1: Ia, sao no ia no tō?
2: Ia, ma tō lau pi siri a mam mōle.
1: Ia.
2: O le kamāle marang pāng aungi sā mōa pōngi.
1: I la uwa ai atu iai i le whai ule sa wai i pei umana vele ni sā mōa.
2: Ok.
1: O nevo le whai ule utawa ai atu i wha peretania. Nevo.
2: Nevo.
1: Nevo le wha peretania.
2: E lo pose a lo se fiki vo se
1: ia tantele o mauti no antu ia
2: ia e ke le amanga ko e aso i le kulanga
1: na so lo ngona wa o el tama o e failo fana a fai e o lo o ngolo wika e le ki nga o le a inga po le fana we ono o so wika fape
2: e se o mangu ke lo le wa o va male kosu kausanga karuma ngo fo malo kolua a onga mapisa o ke kulunga o ke va o le le wa o se malfali na ngo ke le ma o e fa fe ko ai ele ele wa
1: nien tina tomit e
2: o e fa fa ya e ke o ka o fa o lo ka lima
1: ia
2: aula a es o babele le solo kaik o ka kulo lunga kwa se lo malfali
1: ma dielo
2: e o wa e ka lu lola ia o fer me ta ke alu e o ka lu ale o ka lu ika a ya o ko mo ka kaik ka kele ia o la me ale na ka le mo se ma
1: ia
2: o la me nga o ke lo mo kwa i ka u ke lo kwa le lo ko na me wo o ye lo lo le fi fi mo lo wi e lo lo me fo o ka ko ku lo u se la a wo le le la wala
1: o jon
2: le lo mo mia o la e pa fo nga le a pa ye la pa na
1: ma li lo
2: ta ku i ku sa la wo mo fo a ya u ye ma ko e
1: ia
2: ko ko e fa si ya o anu a
1: ia
2: ki nga e yo a u le ele fa pe fango longo fango ele fa pe ama pisa na fela fo ele ngi ngi upu upu le anga vo nai
1: mari
2: e ia ngo wan wala ia kai e ke ke ia ilo le leia en makoa inga le le fale le ke ari e si we vidi ku lo ke fo ngi ke kalia si lo wa fin e vidi ko ke le kalia ia o ai ka ke ke ia po wa luar ko lu kula wa e kul por ka vale lu mo valo ma valo ko wa fa me chau ya ka ko wu
1: ko
2: me ki le vin ko fe me wa lu e na ma ya le fa le ile ile afoni ile te kala ngo ma fa so me le me o le nga inga vivis
1: Eye se suinga o lo langona ile te mea ta o tu aise au whana o mailo wita lena e alu ese.
2: Eoi.
1: Hmm.
2: O langa le ia lo whanga ule e a fwenge. O wabinga e laki nga e o kosuwea.
1: Ia.
2: Ia. Nga vai mere o lo o kisaula rka vale.
1: Hmm.
2: Ola e fkangisi e kula whanga ufa kula me kukangisi. I'm going to see you. I'm going
1: to see
2: you. I'm going to see you. I'm going to see you. I'm going to see you. I'm going to see you.
1: Ile koe, le fiefie ma alwe se malay?
2: Se mangu, ole lua fe su kasinga hepe e memori muli anga por su lua.
1: Mm.
2: Ole first time, ole last time fue nga ma umafkanga malokolo.
1: Tano fai.
2: Ele koe kupu wa se me a uika.
1: Mm.
2: O kuku, ke ma ke ilo le me o ke kai.
1: Yeah.
2: Ia kulo lunga o wano se malfani.
1: Ma liro.
2: O wano lole o ke alu e a fwenge.
1: Mm.
2: Ke alu ke kafao, po filme.
1: Yeah.
2: E kutu ke mea rakai mea lishama.
1: Mm.
2: Ia wano su ele paka o ke ta alo ima o fa afu wai.
1: Mm.
2: Ia. Yeah. E kakangi lor ke ele fwenge o langa le yalo a finge la virya.
1: Ia.
2: Yeah. E kakuya ole kafao o paka le o ke ka alu.
1: Mm.
2: Ya ilo lo kamikiri me la leo ke ka ai nga fia. Yo. Ai ka ua ile yerva nga le a semang.
1: Ma liro.
2: Ole ka ua me nge
1: wa
2: e ka ua le faso. Ai ole mele ka un ma fo fo wa ka ku ye kama le faso wa kwa ya u ye kama semang.
1: Iya.
2: Ke lo le lua fe su kasinga he pele mele. Ai lo nge la nyu sila.
1: Iya.
2: Australia wa nga makoy Australia.
1: Iya.
2: O inga nga umay lo o walo fayla wa finge o ba ya kupeye fasi si makwaka ele ilo imaka.
1: Mm.
2: Iya, wa fiu, pa mailong kinga wa fiu e kosho kulfale a kasi alam kala ale maye o suwea u kola alu sabali suwea.
1: Iya.
2: Iya, o inga nga umay lo.
1: Yeah.
2: Aye la me fale kung kung or ma wa nga makevis.
1: Mm.
2: Fa so.
1: Mal.
2: Fa so. Wa ka ku fu ka ba.
1: Mm.
2: Ya e ka wa ile ya langor kinga ya. Sau for kinga. Ile sau la no fa ma ulunga sau wa ko ye dunga.
1: Iya.
2: Yeah. Ka ko u lu ai. Ka u ya ka ko nga. Ka ko mo fo ile no ma fo fa u. O e fo ai u pola la fo ka nga u ngi fa lu ka me ki o. Kala fua ngi upuleanga ka whaia ae e kauang whaasoa i le mele e whale kong o kia kaku ala whaasoa i le mele wa ala so kofinen kenge e sawa lako a inga whai mai o kolunga kala e le feo ki papatoi ea o waksor kano whai e whai kele ilo o kele uloa lang kauma ele niuspa langi ole o kaka e kokoru langa feo ki ilo malfane
1: ea
2: Ia, ola ukala le ngu failo korua.
1: Hmm.
2: O ilon mea ngai kupu i mea ngai.
1: Ia.
2: O fuala au.
1: Ia.
2: Wale ili, wa fai o se ka maa mason korua. Wale ma fai er ka maa kanto lea. Ia le, ia longa maa fau fau.
1: Hmm.
2: Wa ova le le ula fuala au.
1: Ia.
2: Wa mengi ole aisa.
1: Ia.
2: Wa mengi ole aisa kseo mangu.
1: Ia.
2: A ula okele yula ya.
1: Hmm.
2: Alanga wongwa aika nga ka e ula ula ele mea.
1: Ia.
2: A ula nga ka. E makuwa le iloa ka. Amor ka ka pala ai a ula. E makuwa le iloa pala ai.
1: Hmm.
2: E alakuwa ole kulowa. Fafonga nga le akungu ole nga. Esel me lae.
1: Ia.
2: Lae uuma ye lua ko e faakingo. Se fape aika sis.
1: Hmm.
2: Ele ke kaya pule lo kuwa pingi ya ele. E. Olipe nga la leo ke kilo nga ye. E o kako uma e mongi sanga o kako uma kako kokelo uma le tua
1: mari
2: ale me ese kanga kako pepe se fa mai o le lava ma fuka ile ku e ese ale iloa ese le lo loko le mafau fau e le atua
1: mari
2: wa so se a inga e kupo ingi mea vapea ia ole o ke kalangoa kua ui langa ila ufeni ingei
1: ia
2: la matanga luenga a seumang
1: ia
2: o ke fau kua ele langa mele fai e luaku mame o maumaluanga voi e whakau o ke whai ala ye e kuunga mea ai ke whame o lau kamale wan le kengi
1: ea
2: tatu ke lo e leo koe umira lo soi fua a mai le ai e la lau kala le whai kule wha fua le ne
1: ea
2: o le lua whema le iwa o le lua whema le fiku uma ko e skalia lua whema le iwa ai vidi ya kule le kasengi ron kolua mai pai te ka o siri lo ya o pofio ta kolo e lo kolo la il fan mai pai ka o ku e o lo o ki lo ngauso
1: sure
2: ba ku aja
1: ei
2: o mai wale ko mi ma mo me o o fuala a unga unga na unga sabi o mai ari kengi pu e ku e ave la lo a ave la lo o e ku lo wa fo sa ponga ngale a ave la lo le fasio kei ai bini ten la koe nga koe mai ke la ua o la ua
1: oi son
2: le mea la nga le fe koe la ukala seo mangu
1: iya
2: le ala ko kupu me fa te ai i a inga la nga ole kaimi ya e fai uu e fao nga i el kamamar ki nga me yo fua la au pe join me o kengi
1: iya
2: o inga la o inga kongu ala le o fima ye iya me iya kongu le o se a inga a fai ale a inga iya mafuka ile a kua aile ka ngofi la ua e whao ngā me iyo o fuala a uma me o hoka ho o le a inga ngai fie fie e a poi o se a inga fie fie a le a inga fie fie whao ngā me iya ngāna pe pese ala ia Yesu aile mungi le lako pese aisea langa le a kua ia lako u me iyo fuala au le fwe ka inga o fala bilave i kangaka ili kangaka maa inga o nga wala ko uolea la ko wolo ke na sa ole ka la risko inga fa so fo ele sia so lungo le ke o
1: ia
2: mai e ke uolo le afi e muro le afi
1: ali
2: a ku wala afi e ola o ke u ele este mela e muo e fu e lo ke lo le ma sala
1: ia
2: o nga o lo le popo nga e le ola mar kana ka se ma
1: man
2: o sa pa so le
1: fa tai no to
2: ma ke le nge ia so le
1: ia
2: la usunga fo ma ki u ke
1: fa tai e se le tae ua le whiringa lo le tamai anu toa. Ia wai pe anu whetu. E le amu se siu ka kou e ako koe lan le larangi. E le, ai bai se le tupa le au tama. E wawe ke le le ikau ka kou. E a, ai o le teimi lai fai ila unga iwe ngai tua antu lo ita. O ina e te manu malo ai le ita. Ia pe manu malo ai lo le ita politi apolo ya. O e ma, le si e tanto toto vantala vatu. Malo lo sui fua. Ia, misila, no, le si tanto vlau, talofa. Oi, karofai. Ia, talofa.
3: Talofa.
1: Kalala.
3: Ia.
1: Hehehehe. Vede sa ora, make eri kalala.
3: Ok, fai, akoli, ole, no, make sa ora.
1: Ia, ia, langa, efeng, ka ora.
3: Akoli, ole, leva, kere, koi, lolo, ngo. Hehehehe. Ule, akko.
1: O, ama, yo, el, tina, ele, riva, engole, vefi, kalala.
3: Ia va kwara o lo ia. Ia le ama nguia fa fikai.
1: Ei, ia ma lo va tele ma futama. Ola se o fo tuanga i ni mata upu. E me yo lo tutupu ma mi sele ba imba wa yo so i fu ofana.
3: Ola wa fa kuanga se ma wa le wo fa ya inga foi. Ka ka i pie foi nga ma ngo foa.
1: Ia.
3: A fa ro ngo kwa ke kele mai le ika. Alu lo ala pe la wa luen upia o ke lo wa te lo ngai o ngaka lo mamisa. Te lo ngai o ngaka mamisa. Sa u lo ala la umai. A wa ula ngale alu a. Pak alu ma aber ki al fari mai ase a. A u la wa umongo u lo le me fai ai a. A nga uka nga uka ka penga ka mai ki mako oma kumo moi o se umare o nga. E ngok sa u fole iha la uya ina ngei. E ki sa u e fiwe la ua kunga nga pungofu a. Ka penga le pingo le mea rea, a e ala ngau pa kuse umangu, ulo wano po kamaiki. Wa e mea ngau kia loin ma abe kamaiki. A wula a faa inga po kamaiki a ma ua ia, a ma ua mea. Ia, Oro kami kila onga ufuri aku ufai ngai malenga a. Ya ta kwa ngalo ko fofo ame onga ta penga ni se umang. Ya. Ola wa wa fofo lenga. Awala fa inga kamaiki. A
1: wo
3: kangi. Ke kangi o kamaiki. O kamaiki.
1: Ya.
3: Ya. Ya kalau ada okay, ya le, ya saya ni aku pula faham okay lu fai. Apa apa, faham saya ni aku kama ikai waluai. Ya, ya saya ni pula aluai, ya faham la luang yang ofa kalau la kau sama ya sawa, ya ngah. Ya saya ni awak okay lu, pungi me faham ngah me aku kupu mai, ya
1: bawangan
3: me okay kangaka pula lu ikse, faham saya kenge pe, faham saya. Ise me fa pe ya me nga e mafai nga fo fo se umang
1: mali elo
3: e mafai nga kele kenge kele kama a
1: mali
3: a po wa lu fo kama no ngo fo e kam sika mai ki na e se me a e a lu fo fa sika mai ki fa si o ki fo o kama lo nga a la lo a ka pe e vai po le a le fie ura bali nga nga kuli a kwa ko e tau ko e kangi mai e le ia se si a si dire lo fo pe yo e mamma kama ki a vai
1: Ya. Ya sia wari e fa penga pe a fa swa va nga fa swa va ko isa uma i fa fo mele le isa fa ya mo pai mala a ingo si fin ya ona e fa pelone o ya la walula si ko isa ula pe a ke a sa le ya kana e ku se ke o ke ku ye yo la uma na mala mele ai ma a e pe yo le ma mo e fo ile le ilu mo we se le o la to fulu fulu o fi fi le mo wana ole fa lolong ai mang ya kile la me ko kianga kana o teilo ya ole a fa tita i voi ni si utina ya ila ko ya ole ku puena nga me fa kai ke le mole mole fil nga fa li el ni fi kana na talofa talofa lua talofa tolu talofa
4: le ko mo yo fi nga
1: ya la ngi ma ma ta fu lzo o
4: vai
1: vai ya o amel de ye fi
4: eh mo ya ra fa kai Iya,
1: malu le, aku solo, ya aku mian aku firman lu, bang.
4: Eh, ifa so aku orang ngari, mangkia kini aku orang ngari sama orang perfarong aku. Ngai fa ngau ya firman mian ye.
1: Fala belavi tulai mah.
4: Fala belavi kupu.
1: Malu le.
4: Ya mian ngari ima, aku ngufara fasa inga ya pungi mian kau. Mian kau ala wa ya wa firman kau iare.
1: Ngai fa
4: ngau de mai. Ya yeah, mais ko kelo nga isi foi nga isi foi kanga karefi amawangi ni kama kiti amawangi fa nga ale fa mai mau nga ni kanga kare
1: mari
4: me aro fare ri nga fo ai mai
1: etu
4: shimo a pede pede yai ya ufi ya lu nga ya mire ka nga nga ya ru se ba se po nga de
1: mai
4: de se me al po fa yai wa wor fa ye fo ya ya mare si mare Madu, dia mara susu mida wa kele kele mau
1: Iya.
4: Wa kasih dia mewa wa orang susu mida wa kele ngafare ngai ngade soifua mare ulangau. Ya wa orang sawa le me pelo ngave ngade ya fai ni sang ngave ngade ya emakuane le fai me ngade ai fai ngade. Ya alawa be vesi ya fai wayara ya le.
1: Iko ngame va.
4: Iko ngame va pemba ya mafara pasain.
1: Ola se we. Ola sa wewe ifo fo ile tulanga le ole tantala no ile va fa le ngari wow tengenta ye piko isiling kingai mama ima we so ifo ofana
4: o keronga ola wa vai fo me ya fa pe ola wa ilo er kamapu o kan ofia ya ni me fa pe pe la ye ya la ko kausunga po ma ko ya ve lo kam ki la ki kausia mo ai ora wa ye fa ile
1: Yeah.
4: I don't for ya no the lady la va she did it ke I had to see.
1: Ni.
4: Is a fighter had the mere manga o ya ku kam ki e. I don't le kam fa nga re misa ya nga re. Ye won mere na mo ya fa u foro. Fa u foro nga kam ki.
1: Fai fuka miki e lise ngasa.
4: Fai fuka miki. Ia ma kama fai fai ngale awa su ea kako ka irunga re tinta ma ma isi epia su ea irunga ia a.
1: Ii.
4: Wa kasi nga mere kupu ia mere nga mo runga su ea su ea runga TikTok ma Facebook ia re.
1: Ii.
4: Ia nga kamara ia ma ua mai inga kwa inga.
1: Hmm.
4: Kwa inga pangara ia kama fai ngare sa ma kore espa ia.
1: Hmm.
4: Ai ai alu lele ia e kua ngai mere ukara vau ia ma.
1: Ia.
4: Ta masangi ia e a.
1: Ii.
4: Ya paunga singa sosoi nye kuri.
1: Maro, faa te televagi wa mawa lea tole tato faa soa. Ya lo fila ngalo levae ngale fiaf. Yoi, tau faa ima faa vaa vaa le faa ngale mea ngale social media. Olea nga meke faa ngai. Olea Facebook, Instagram, olungo le TikTok. Ya, olungo lea, olea le mea pi uma olea hu. Ole Pinterest te rango kau faa rongo koyangi ya vai. Fie fie le kele o mei e si le fiel tama ya vai. Vai faa tei mo le fila ngale. Tell off.
5: Can't I call police, man?
1: Oh, Taylor, the tongue at the Wally Taya, my men, they have a single lipon. Ah,
5: yeah, men are who Faku, by Timbangu, Vangu,
1: Ole ala ka uolo ko kuli wa lewa fa sol sol number 2 al soifu. Yo wa makwa nga nga yo kuli ya nga uka uri mfaye nga ekuilu. Ah.
5: Awa olo ko kuli se.
1: Iya, iya.
5: Ka umai de kinga me ya nga fa.
1: Oh, iya, iya.
5: Awa e ke manga kuwa foi oi. Awa katile me ale ale nga bisa unga ri
1: ko. Iya, iya.
5: E mafu o mele me foile le nganga e lua kuau so mai lo markengi, ha?
1: Ia.
5: Ar se asa o ar mea. Fati a lava le lua mafkanga.
1: Ia, ia.
5: E a lava le lua mafkanga pe lima masinga, ha? Kilo kilo le si ya le si,
1: ha? Mari.
5: Ai le pape nganga e lua kuai va le kengi langa e maua siva, ha? Ya alua luake ya ua ua emo e fonga lua ngofu pe lua ato a lewa lua mafuka ha?
1: Ya mankua fole siwa emo emo mori ya ya ola lo mori ya ha ya wae kaunga isi la fia ua o le meo foi meor ko inga ha
5: alanga foi emo emo amba oli foi nga ya eko soalo ngoli mawe ke lua siwa ilu ngol awa laku se
1: iya iya
5: mako a inga ola savat
1: iya
5: lo que foi ele pro vôlei ele se vôlei ele salafa e vai mesmo vai aí o maila o mai que ninguém mais sabe já e a ngaole cam por pa o le fez em mau forma com o seu
1: e
5: aí que cano lá fica de mambao le vai de massa e minha ngala e uma mama fuka marquinho sabe
1: e aí a luisa vai ca wa ngau maier ca mai ca mai sabe e pia
5: e olha nga com wa awa foilele awa me foinga me ola nga kalu voye pe alwa ku voye al kamaro vo wanga le kau koinga
1: ia ia
5: la mal kusa karo mai nga es ko fai ku
1: ia ia ia
5: ia ia la nga kenge voye sa ver vari ku voye fole a on ha ia nga kalu kalu ia le lima ha
1: oh
5: io a e moi fonga le aka a se kau inga in usila ha
1: awola awola sonny ka violai olongo winga la unga kalo mar su nga kingir me ole sa fa sa ah sen
5: e awar me ta kole ala nga bisa me me ungari la
1: ia
5: kole le lava mafkanga
1: mali mali o fi ngi ka usanga lu mafkanga mal tinan
5: to olo wa fast fu ka usanga
1: ia ia mele nga fast fu lu fa fi nga e kokuri
5: ia mako voi fa limbang kokuri ya pe ba ko fa le kongwa
1: ba oh
5: wa boila au seu keingu fo.
1: Ia, ia, ia, ia.
5: Au au ra, au mi.
1: Ia.
5: O ke le faa misa.
1: Ia.
5: O ke le faa misa. O ke sa ua wia, po fea me a sa ua ipoilele.
1: Ia.
5: Po fai te polo ka leo leo. Me ma maa seu.
1: Ia, ia.
5: Anga a vei leo au leo leo. Walu yo me voe kao fia ia.
1: Se ula lau palungi ae ova. Se ula
5: lau palungi. Ia, koe amma yei lo leo. Sa ua ngungu wa le seu.
1: Ia, ia.
5: Yo que está guapo en el canal macoa, ngay manga ya la... Awai, que un que fue a guapo, baila para. Ay, facía, ay, cango es fácil lo colua.
1: Ia.
5: Sangao es facía lo cofingi.
1: Mal, ia la...
5: Gua a calzawa, a ponga maica nga kai es faciaba.
1: Ia.
5: Caulonga cucu nga mea. Leo fue a fácil, causanga ere pa iro limba iro colua. wa maku kua la ufanga use
1: maadi
5: yo maku la ufanga wa ya kafaru ngolongo wa kuimbeye kukupuma ya oso kukalo ufase
1: kwa maka ole haa isa ula ngona ole hali mea linga fai ya matua ya le mele alfaa olima malfaa ole utilifana
5: se maku wa maini ole le ayo se kofaa malfaa uka ukanga sa wa malosi sa kanga
1: maali yelo
5: sa wa malosi sa kanga kenyinga afai foye e kinga osi osi osi nungari se wa kinga kofir fanga uwa ye ya winga winga elai faka mekinga fainga ole olanga
1: maali yelo
5: pe foi le sawa ya la posikinale ngofulele ya ya posikamba foi le ngofulele langole langa sewa kabilo bilor kala
1: mali ele mali
5: ole si kaimi ele pape wa sokki a por foi ngale kwa sawa koso ah de kealu ya se mali nga bel mol fai wo ah la wanga kal konse a pensa ula ka wo kamba buyo mache fa mache sero pala ai di ro ko wo ba ko ai se ah sero pala ai te fe fe ba fin
1: i
5: a ka lu a ko ai ale ale fa ka ri fa fin e mal fa nga we re ai
1: ia
5: ta la wo ka lu ka ka e fa lo ka sa ro ko nga ia ka sa ro le a ma ka lo le nga ka ngul fin e ki ki mai me wo le ka fi nga ba ka ka ah
1: ma li lo
5: a fa la ka ke sa ule fa lo wo ki kere lo ko lu awaka ke pisa awaka ke pisa wala na fo kwang a sa wala wa ke kene lo korwa ngofo ngofo le mai mai falo lo nga ya lu role vai ku fo nga lo lu fo nga pekeli
1: ia ia
5: makwa kango ai makwa ku ye nga mako ko kalo maka kilo kilo ye ma wa ko sa wa se
1: ia
5: awar mele le ala nga fa nga fa nga e pisa makwa ala mele fa nga fo fa nga ko le fa mai ka ko o awo maku wa fanga uche
1: maali ila maali
5: afaila o awo maku wa fanga wale ala le mele le fainge kako
1: maali
5: olo ispon kama kiki kilo kilo vai kama kiki kilo nga olanga malo pe fafenga kupu kupu wae le kele ole fale kongu le iko kongu le loko fale ole hain awo alis koi me fai mai ia ngali fushi wa aliko inga vole malo makuwa ole loko
1: iya iya
5: mai avaku foi a langa waka ua pa iyo le kalisia a
1: iya
5: langa umma le loku koyo mai foi le yumasi nga lima mingo kwe avili mai le yak langa waa waa kele sa we miki tafo ala nga ila sa a
1: iya
5: a keo mara kanyinge use urongo kuwa le pia wa seme wa luko sfuro kwa usanga nela yo mai kanyinge use kele uko ingo wa se pia
1: iya
5: yo kwa wole wo kama ako akikiro lungo le Facebook la mbanga nga ku ya kwela waka
1: yo
5: ya mera nga le wo fa yesko inga nge
1: kusa anga le mualo lima ke de kabrio
5: ah mera le ke va kwai ya ke o
1: ya ya
5: ya wanga ma o wa ke
1: ia va veka
5: na ke kai kai e mo ya fo la le la pele ya o la mana be ma
1: la ia
5: ya yar kai me ke sasi ya
1: maliela malie
5: ya fa kai kai maila ka ba famale nge de ka malo famale pa kubra
1: ia
5: nga mai de ki kai kong te ka oko e ke mai e fa fanga o ile ro moku
1: o longo wingala a fa yo nga wale nga o kuli ka lwelo ko kuliso o longo wingala e fa ka oko lo ma manga a
5: o ya mai e wo wa rupe o mea ka ka voye e fo ka kuwa a fa ko ko ayo ahora que mi pueblo le va y ahí la por sopa voy le ya voy a mala muy le quiere yo la muy
1: ya ya ya
5: ya que ya que ya sabe la muy que va va final primero que fue en ahí
1: como ya kai man
5: ya a le la se fa con amor le faile a mi o sí
1: ya ya
5: uro ahora
1: con
5: fai ai causi le leila ufanga wa la ufanga mole lumbanga ile
1: mali
5: ele anga le fai fai o fainga e albese ai ora ela fa nga sa bis kanga kambang wi ile ya
1: ya
5: la la la la la le mole a fai
1: le ise mem fai
5: le ise mem fai o ile ma fu mai ma pa ya ya kai por kama
1: mali
5: ai mese ala kama e ko ya nga kinga wa e a ma e o kama o ya nga kai kai o le uro le ai a o ye foinga ke fai ya mele le
1: Molfa ngau mali ai. Mali. Papa so akuri la ko pa. Tele ya pon io ya le se humana sa ilian tu le va ifo me ngau kuli ai ko kuli so. ya la fun ko kul so le over fa non ka ya mam ya lo fa tu mon wi ya fi ya po ta lo for toto
6: ele pase
1: ya ma lo le soy fu o la vi
6: ola ole ma ma ma ka ma
1: ma mai ve ali ole ole van kan ko ka ma va ya li ole ai soy fu o el for tuat ah
6: ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole

0: Ia, au mai ia lau, lau fina ngā lau, lau fina.
1: E zini e poise e maang waso ngei.
0: Ia.
1: Po ai ala ai ngā ken si alu au mani olu. Ai au, an kai me faam lave ye kupua.
0: Maa li elap.
1: E len fai ngā ave sen ngā mese. Langa u kako ia yaso fai ngā.
0: Maa li elap.
1: Len fai ngā, on sa oranga.
0: Mm.
1: Uka ngonga ka loku, a ken si alu.
0: Maa li.
1: Ibe nga inga ka ka asetika ma. Ako. Ale kaibe fa bla de ya awa en kupu kupu.
0: Mari.
1: Den fai. Iyo.
0: Ole ana le me ano fia e tanto me yo fa la bla ve pantu.
1: Ya. Ole apa yo le ba le un mani.
0: Ole
1: kange mali apa.
0: Ya
1: ola lo ai ma wai ma lo.
0: Mari.
1: I let my fire, Kaibi and five lambs will look in. Baker,
0: yeah,
1: Marina,
0: yeah,
1: it goes sour to say, fucking Sian was him. I never know I was something about here, lady.
0: Mani,
1: oh, I'm a couple of hours was of Inca. It goes, yeah, sitting out like a home day. Go a feeling move.
0: You wake
1: up so far up. Yeah, yeah, come and get if I massage and go on the arm.
0: Malir.
1: Yeah, I'll go get up the look. If I know what the arm up, I say, oh.
0: Yeah.
1: But I go far up. For the manga ill. Or I don't want your manga ill kind of see a ballo.
0: Man.
1: I are kind of a lake. It is going for your king armor cabana.
0: On
1: time. Yeah, I kalau fainga inga kabaiki ma Singapore kabai lai lagi.
0: Mari.
1: Elope ya, ya bolak kapan kan? Wah kelam ya ini mai kamu ni. Bawa orang ada sebia ai de dia fia. Ya kau kau inga kabaiki kalau fa.
0: Mari.
1: Beole. Ya, olala le smelo la wafiu. Bawa ya le fia fia olala wafiu.
0: Mari.
1: Eh,
0: ma ngiyak pa so tin. Pa tik tin fili. Alo fakile ak mo e ya male a ingal ni va ingal fi fi bo le yel tan to fa so. Ya le fil ngalo pe ona fa. Le yel tan to mul mul ya no mul mul tan of. Tan of lua tan of to ya antonu wa uma. Ya le le wa to wa ngan to ina le tan to fa so. Ya ole mana tua ia la walunga, o le tau mawhai o tātou e fō, ia le whaafitauli. A whai ia, o le ita nai mafuai le whewesia inga. Ia, e peira wana tau mawhai atu stemi wa sola. Tū ilunga alu ese. Tū ilunga savali ese. Tū ilunga alu isisi mea. A wā o lo nofo umie ina, ia o le a tili eile na ona e ita. Ai afa pe te me fayona e un so ia le mole meka ora kala e faya kuya ki oi peyo le te mai a pon. A. Musa ia lule as faleile a ento isa ule aso sa. Ia. O le toa tuli altar. A. A wole me a kaino a waka se ia. A wole pisa. E oi. A wole pisa. Ongo sa. Po le an koe nga upu markala e lafo mai. Ongo sa ilanga vo ilenga e alwa o ia le ama se sing faya kuya kia. Fi ule me faya kia sa ule fan. Ya la la bona failo lo to malo malo lo to ma a wala ki sa ul fat onga e sa wile e va pe o ele ai la e pou le fo ya wi ya me al want to fail fat ne e me on to pou mai pa mi se la nga ngole to wi ne ya inga yo ma ma so i fo on ya la to fan na ele fan va ve pe on to like me na Glen Dean ele po on po ya tanto no food jam tanto mentala che vai ai wo o ai le pepe o le wa fa o manu a ye le tanga to lu o tanga tala ta fi ne ile fele ba i au kilan i manu anga tu nga o ile to to to le na faina i manu anga ye fa nga i na ile next thing to lo lo fa funga anga ile ne fi fi sam a le fe fe mele tala le le ele ma se sia o toisa ilia ile mata pulea len tu lai mai le il pon po e folinga maila ola tau ye to tonu le nei i tonu fale a ingale le la vana mafuai e yele tangata le na mafuai le fam lolia o ilan tu mai ye to to ya tan we nei ya manuia ya le nei fiafi le ngan tu i mano longa Ya, misi fulang yang tu yang ingol ofam lima lima.

e faavivianga sui fefiloi o le manavai o ngā hanuenga ma le fianga ye o le au kuka ma ngā sasenga o le ringtime o le fiafi e ina ua luas funma le fahamiru te lau jene ili ntulahe lima ile fiafi neo le asunga fua aso lima o kitopa lua afe luas funma le ono ama aloa joi ya Christopher Dayao Dayao yeah, before he ale jina ya Telesia Booth yeah, ya unangana ale koko Mustang dai fanga poroa I no shoa Fiala vale tunu langi o nai te mo mi ai se koko sa moa na wa umana tu I tunu o le tanga foi lele pe o le lauti ya e te mo we lunga o le upenga te fai langi na le koko master koko ka o ka o master M-A-S-T-A Memora o kusuma la ingai nai sini Australia va talavantu fuanga ta vita la ukamo aiko mika ya malo Ya mana tua lele I umalele I kako kana fu lele I lefu. Ile manu maloa I le roosters. Ile knights. Ile huya manta manta antu I le talonga. Ile afambo mua le talonga. Tau faifi nau uma awelua. Ya na mawaila I leo siko. Tailua siko a au umelua. Ya ae ole faa ngasolonga ole afamulimuli. O inana ilo ae. Ele ya ye mahalosi etu la le nam nam ta inga la vaya ale rooster. E te wala maile le nato pui pui ma le nato wosafa. E mi server ki mire kiki e inunga le polo. Kiki lo inunga le polo ili kuala o kamaleo mak. Ea e mauti no ala va. Ale fiki mai kuale la kou au. Ia peel wako foi mak fao le polo mfa palasi ilunga le lenga skoa. Ea fa po polo le ye ima le to mai o le li I o waifu. Deli Jerry Evans. E numero ono o lea le roosters lenga kolo o puarpo. Ia male fi nawa le li kaam teni ya Tedesco. Ia ua haakiri a inga faa mausali ya ina. Ia le tulanga fo I pe o nao o tuye. Ia le tamo fainga lea ale awa le roosters. Lea wa toe avea ima champini o le neia tuksang. Ia ele I faa pevoi la na faa tamala tele ia le awa le night. Ele ia iwa paula. Ia. Ai ai sila sila ya ile makwa ma losi ol pui pui elanga tileo leo swinga ya wapangwa watu wata toi tau mafai tu lava I minu te tolu muli muli na watu tusa wa was full value was full money ya pangale wafai ya simtua ya utelo ol sawo le nights lela sawo le tau sanga fo ya mo tanto we ta pua ile nights ya ole a tu la I mai ise tu langa lele ya mi se ole ya ya Le tō telefoni isi wala mo tōpa whanda wala tāntu o trū le tāli tāli. Ia le teimi e sawi tō le lisi e le tō a sā moa. A wā o le wau mana whaingloa mai le lisi e le kenkarua Auskania. E le kele a ise pikoso le lisi ngā kenkarua le wai.

O te toi fa fei loa ilava ma le fa lalo le fa fonga tampa I le tātua te lu'u I le neifo I wanga la fiafi. Tātua uria mai le lofa malanga le leo le tātua tapa au sili le langi. Taita ina mailo tō soi fua manuia le ngata fo leo sa matawola. Mea wale fa wa wina o fe au manga ruenga peo na masani e tātou. Ea ilo wala usu le tae au mo lo wala fa I mai fa nunga le lei. Ea ole aso fau le tae ona le la. Ea ei le teimi e te ala mai ei e ma lo si lo tino. Eyei le teimi e te ala mai ei te whaalunga tu peie ke mai. Eyei fu le teimi e te maleifua mai ei le tae au. Ia o ngai ke malosi, ae pewa, ele me ka o faa tu tu ngata. O no le amatanga orwa yaso o aunga na pe o ne yei tātou. Ma fua mai, o ngole ovalo pisi le fai ungole wa yaso I fe au manga ruenga. O tuo tuo ngia fane ainga e maise. Ia o tulanga pe o ne yei tutonu e ka le sia. O mafutanga male telo nisi vaenga pe ona sa e awai atu yai. Ia malango lango sua I nga faa moe moe. Ia pe ona yei tātou le vai teimile ne. Ai afa pia nasa e usu le tau na leila. Ia ua mai ala le ne yasu. Ua maua la lau pingi au lo wa pingi au lo la ila sole ne. O nga ngasa malo ya te oelo wa nganga. Ete fialu ete faingaruenga. Ai faa moe moe fo I. E tele I alu te tafau I o esu e isi au kupei o ilau ngaruenga wa tulanga lena. E kele le kelo falfe ngaruenga pe one yei tātou. E maasangi yei inkia fai on vaenga lena. Ale mele woye. Pea wa maa kele ea le au samunta. Ene fai ngō meanga. Ene teimile ne au ilia. O lemo vai atu o tele ina mahe afe au ngaruenga le tātou tenu usayai. Ia le ngata lai lo pisi au ngaruenga. E mantua foi. O lea e whea ngai nei whanaua o ngā mana tu tuanga. Ia wa whaila le pime pimo I kua a Felika. Ia po ai ole a maro lo. E wa aita mai ti le fale. Ta ua te le wa angarena. Ta ua te le ia le awe rau wha mo mui siau whanau. Na fortau sanga le wha tapula aina le mawhaio na no fortam titi ngā oi a lava I le fale. Ia e wha pia ngai lalo I fo le o le se furu kausanga o lau whanau. E le tataula ia ono tu ua no tamaiti le fale. Ia ai malo. Wa le faa mua mua ia ke oele se lengi. Ia ai faa mua mua si au fana. Wa mea ngai kua ia I kakou. Ia pe a kakou maa kukua. Ia wa ori malo si mali maa kukua le wa I kakou ke milingi. Ia wane isi si faa pia mai e foilele ku maua ilo malo si nga ke ia. Ioi. Ia ele ke ime ke. Ke malo malo wa iyo ua kuilesi kausango wa kua makanga e faa vaisi. Ia. Ia ke malo malo wa ukurisi keimiro wa makanga e kau pula pula fuile le piwa lima sau la pula. Ia okle kele o male mau mairo wa yei tatu tulangana. Ia ai avelu faa mua mua ina I whanau. Ina ia faa penao na maua leola male malosi. Ta toule na faa tupu ngā oa mole lumanai. Mole tuena faa tele ya te otau. O tele ima nino le taimile nai. O faisi pisi inga ruenga. Ia au le news fo lele peo na I lungo le tele o penga tawhai langi. Le au kelo I lua po waina I nga tangata po I tangata anu o Samoa. Ia masalo na olewa na Silvia. Fala vlavele na tupu ma ina I papa toi toi. Ia o le tulanga fo lele. Wa fainga tāne iwa I tau. Fainga tāne iwa I teimi peo na yei tātou. Ia ai o le tulanga e ave pe yele ufa mua. Ma aifa le leisi au whanau. Ia kupu mea whapea e kasial mea masalo mio fuala au whasaina ia ai tātou te le whaia nisi tala ia e paua nao le au ngani le tātou por kalamea misa le tātou tau tua ma ai whale lei ia siu ainga peo na iei tātou leo tulai mele te mele wantis furwalu minute wate ale tulai ono tātou o se vaili talo le tau ia foi mai tātou wha ngā solo ia tātou por kalamea peo na masani ai Tano tau mō tātou I le amatanga nei fwoi vai anso ripote mara ofisa wa ai tau iau kilani ia wha ngā solo I fwoi mara anso a tae awa so lulu ia anso tofi ia mara fai ungole nei vai anso peo na ia le tau tua ala radio sa mos fuli mai vatolu amo ia mara I tātou por kalame peo na ia ele le ia fu ia lo mingo iau fi au mau ngā ruenga ia fese mea ngā la atau fufue a ngā iei mara fanau mara ainga ia le mesili mataua ia o le tano le tau ia le lei
Pala si mel malulu mo tato le sos fru lima tikiri. Langi le le talo tau mo tato mai lava le tae ufa nga solo mai la wauli. Vanga na niso vayang o le tato tiru na touru vava solo ni le timunga. Ai matele lava fo ina langi le le talo tau mo tato le sos.

Vengal talo tambo ta tu le so tayao ya sa fanga solo tu le tayao o le awoli ile an fiafi pe o le yai balansil manulu mo ta tu le so tayao ile town suma le city guerrilla na manulu fanga solo tu le awoli lang lei ya matulanga pe o ne yai le o nga tonu ngale mu o le defo va ya so mali talo tau pe o ne yai ta tau ya a wa fu fanga o le amatanga o le ne fo I va ya so Tauni isau whainga malanga mo le tātou te luo sa momo koe makau kia le malo losi o munga la. Ile tala fata ile pia a ele leinu I tua lo whaila mo fwoi matai wa maua nei ti munga. Ia e tau fasu su waile lau ile ele ia maiso tonga la au. Ia malau fato anga pe o ngai ei. Ole ai kala whakai o apia. Ia matu langana iei nuu ole makua I malosi o lewe vela wa ye tātou. Tolu sifulu tikirilo na vevela faa tulangaida mo Samoa. Lua sumar faa londa malu pe o niyei. Sauni isa ufenga malanga mo le tanto tenu o Samoa. So longa le lembe umare tanto tenu o Samoa. Pa wale meke mke ngofa uka yei makara yei. O lau se lengi ia lava lau pe kuana kia luma oe. Fifia lau tafonga ma wanga tianga yei. Ile tanto tenu o Samoa. Talo tau faisi vevela o Samoa langi lei. Fanga solo mai se vanga langa te fale mole tato tinu mar kalena on fanga faiva e ape ore ye tato ulia so au kilani se furu fitu minute te le ono le te an suar nga te fale afa tonu le ono le fiafi ole so mo umarie le nga te fale mo au kilani fanga solo ati o ne hanga matulanga pe o ne yei ya le ne fwe vanga le fiafi matulanga pe o ne yei le nga te fale afa tonu limba le te an suar nga te fale se furu limba minute te le limba ile po ananei Ia pole afia fia na leila ia pe ona yai ia le maumali atur ngatai fale pe ona yai o ni hanga. Manto ni manu kau hetele fat mawina ile afa tondo le vanu di tano le la suur ngatai fale lus full minute te le vanu le fia fia na nei ole atu e maumali atu le ngatai fale mo manto ni imanu kau. Muri wai le fa mawina ia ile tulango le ngatai fale ia suur tutu ile afa le fa ile vaveau Mau mali atu lus furubidu te talfa ile a fia fia na leila. Kalena rfainga faiwa ole so langi le lei tae o langi le lei o aso lulu langi le lei se ia pa ia le aso lua ole vaya sofo. Tulanga nao le talo tau marangata I fale mo tatau le nei fwe vangala fia fi. Ripo te malu fisa va aitau yukilani fanga solo ia ya fufuanga ia ole amatanga ole nei fwe vaya sofo.

More time to learn. They fool around and fiam fi malle to tour the radio Samoa. So fool limo iba tolu amo. And I want to lose from the dancing minute and let to turn the town or lily to la fitu. Panga solo ne tatu fa fi fianga musika so fi filope mai ene ya fa linga fa pisi ni siro vai tutu lu mai ya ona tal me fa solo ne tatu por club ne musika mo ne ya fia filmana vanga ruenga au le taina le tula fitu le tatu por club pe ona ye le tutu le upenga ile no no cho wala tamai le lotu tamaiti ma ua fe tau ile le ma le tau nu mai o lo fo wala even pacific mawa ofutino e le fo mo ali Ofu lelei mo tamaitai ia faitanga mafusiwa. Maso o se si kaili mo le ainga atoa. Mana tua le Eveni Pacific o lo langa langui na manosi le tatu toa Samoa. Awale ipua le lalulangi. Maua tatu tesi toa Samoa mo oe mara ainga. Anga imailoa le tatu fale o lo le Eveni Pacific. Ile numela tasi chona kauta. A drive shopping center ile malaiva le limangele. Peasiasiane ile evenipacific.co.nz. Sili antu le salau tana lau faatau I totonu o le fale o loa I ofu e lei o nanga vaa lea o le sei e te ono manu malo wai Easy Jesse toa Samoa lua o luono e Veni Pacific pa anga alo ia le toa Samoa ma le fetu Samoa mo le ipo le lalolangi lua o lua tolu o le vaenga lea te sila fia le bena yeile a warehouse fo le la tato ulu male vaa lele faingo fia nga e mawanga Ya nga e loa lo warehouse nga inga ya e savali lo luma inga o nga na le yele even pacific ya awa ya ni la e mo la inga mai se ya o le tulanga pe one ya ia le lotu na ifa na upo le lotu tamai ti pe one yeta to nei to shanga Like the tattoo finding a fat piece in this man, a tool, a cancer pair and appliances. A lot of fanga solo, le tello, a tattoo pau, il seti moenga, setting of four, the TV or the telephony, male tello, a tattoo, a loa. A failo, a yena, if a phone and radio Samuel and if a salonga, a mawai, so me an offer male cancer pair and appliances. A few on the loyal, a far fit to find great South Roy or Tahu, for the tolu fit to a great North Roy Henderson. Alau le tatu telefoni o le over selau lua lua lua lima favalu over selau lua lua lua lima favalu o omi le lua mo o tahu po le tasi mo Henderson Toi tasi li tatu fa linga lo tenu mai ole ato e fa wa wina pe tatu pa u fa pito tatu tusi fa lu penga ole songa ma le va fili fili ile lima se fulu tala ile tusi yo ile lima se fulu tala na lo fisa la vol regio samo ile tolu pa tolu on hopo le venu man kau et mawai monisi fa matalanga va au le lu no lu tasi lima i va tolu lu no lu tasi lima i va tolu ya pe tanga ya ne ile shop radio samo dot go to and said Fai mai yesa oko o tatu tusina. Mana tua sa tusio falu penga ile tau mantango fie lima se fulu tala a elei toi alu lunga le tatu tau tuai ile fitu se fulu tala. Lono winga le mawa loa vanoa ea e fata weisa utusilina ile na ole lima se fulu tala ili tonga lima se fulu tala ile vao filfili. Ea wafo ina yau fai nga mea lofa mole tatu wangatu mole fai ungo nitu sanga ilo na foi. Tawa la va foile mo wala we tu si te sue sue ya ma e tilu tilu i fatu penga le tonu ya manisi la va vaenga pe one ya ile nei so i fuanga male tau tu on radio samo se fulu lima i va tonu amo ina wotu la male tantu te mile wanti le wotu sfut fitu minute ya ona ta lo leo le itu la fitu tale tu la fitu ma tasi mersunga le fafenga inga pasta poni fon timo di tantu por kalame tu tu le upenga ile nonoto But all of the time to proclaim a show so you love in the night, so you form a love. I love to my own blind of tail fantasy. My right to see fast, so you form a real long on the time to YouTube channel. Yeah, my Lord Fantasy, my lema footer, my point, England. Yeah, my letter to proclaim a pay on a yale to tour. Lengata foilo ni so ila tofa pena na mawo mali tanto pukalame so se vaenga lava foilo ni ya tunu ya olo e mafuta ma yei fatano fatu le radio Samoa se furulima iwa tolu amo mole tanto pukalame pe ona ya ya lengata foileo oli na te fiangai mga aluenga ya o ngaluenga o le tayao ngaluenga o le vaveao ngaluenga o le wauli Ya mo tatou foina le wanga ili sifior popor sifia fiafi ya manuia tele ya
o tau ngā ruenga manu ia fōi le whiangai ma whiau mtute ia ole nei fōi wanga le fiafi ia ma mātala ni tewa ea whainga ia aele I taitai le nei fōi ia fiafi whiau mga ruenga peo na masani ai Lele, fatalo fatu ya lotu manu lotu ma lor so ifu manu ya wati sone le ya tawa ma lor so ifu manu ya wati sone faftaile fata simaile ne fu wango la fiafi male tatu tautua ale radio samo se frulima iva tolu amo

Ola si fonga matang o fia narsunga ni faa fia ngainga pasta po ni fonti Ya male tawalunga ayo lana porkalame pe o nei ele tautua ele nei fuivanga lea fiafi Tanto porkalame na molo silfia ya tue faamina tuantu mo oe O leo wa se embali tanto porkalame le nai le tau le fitu Ya se iya pa iya le tu la vadu O leo tewa ya tu le ilato ulef siringi epo o sui le teime porkalame O le teime founa le wele tanto porkalame Ya o le fitu a ngai ile valu Ya fiafio a songa fuo vayaso titasi Teli umali tanto porkalame na ila songa fuo vayaso asau Ya le fuwa fatasi maya na au na fafia ngainga Pasta ropanti utumapule ngata folia Pasta tavita levuka male tanto porkalame Ole teimi ole filifilinga Ya maya le tanto porkalame na Ya ai ua yaisi tanto wa mea o nga Mase mele leo se fatmano si au mo tanto uma Ya wala mataino le vayaso Beyo na yei tanto usi maya fafonga Se fapopongo le tanto porkalame Teimi ole filifilinga

0: Ole atanto te talo.
1: Praise the Lord.
0: Matou te vi ia la wafia ore nei a fiafi.
1: Thank you, Jesus.
0: Fafitai awa o matou mawale nei taimi, mawale nei avanoa. Fafitai le malosi, wa e foina, ya I matou umalawa. Wa faina matou o mai fa atau nuu le nei fa moe moe. Tai fo ile atua ilo wanga le lei ele aso na nafi le alua yo lau upu. E o mai le nei po lo matou langona le le lei siri siri o lau wafio. O la matou te talo tu inatu le nei taimi soso ani mai lo wanganga. A wana o lo wanganga e manuia ai le le momoli ina o lau fi au e ala ilo upu le po le nei. A la matou te talo fa manuia le fa alongo au tangata. Fa mnu ia le amataina o le nei pol kalama se ia o ina fai wina. Nu ia fwila au au no tiute ma I mato uma. Ai fo I le vi inga ilo suafa fa ma ngalo. Fa ma ma I mato Yesu le mano lo toto. Mato wole atua I ala ilo suafa. Amene ma amene.
1: Praise the Lord.
0: Nu ia le atua le nei vaenga o le po Samoa. Fafitai ya te utou o mawhai o na maua mali tātou Paul Kalame. Ya fātalo fātu male nganga fālo alo.
1: Praise God.
0: Ma lor so I fua manuia, ma lor le pale, ma lor le folau. Ma vai atu fo ili aso sāna nafi, sa tātou fālongo longo ili a fionga ale atua. Ile nei fōwato e oma ili nei a fi a fi ia. Ne fōwato e maua le isi ava noe te fāfafonga ai. A o fola fola ai le upu ale atua pio na mawai atu le Paul Kalame lana au auna le tutu le loloto ya le oso so o mai le taimi o le filfilinga fafetaisa moa o loo maua pea le avanoa e te fafofonga ai a wai ai le taimi e ai le aso e le toi maua ai sau faalongo le upu ale atua Tusio a mosa na e fai mai.
1: Yes.
0: E o oleonge ele nu. E le seonge ngi mea ai po se fia inu vai. A fai mai a oleonge.
1: Yeah.
0: I le faalongo I le fionga le atua. O le alai maua le avanoa.
1: Yes.
0: O le mea le e talo sanga atuai. I amatua faatanga lo utaimi. Tu mai lo avanoa. E te faafonga fonga I le upua le atua. Ne I le maua se avanoa.
1: Praise the Lord.
0: Ao maua le soifua, maua le ola, maua le malosi. O le temi, o le fao ngā, o le avanoa. E faa fonga fonga I le upu o le atua. Paul nei, tu eso so o le tātou Paul Kalame, temi o le filfilinga.
1: Yeah.
0: Pei ona iai, te ilua wa yaso, I le mele o iai, le Paul Kalame, I le temi nei. Te ilua wa yaso, mawhai tātou Paul Kalame. Ia le Paul ale nei. Ya ole a tātou wō le upu ole atua fesoso ani ya oe e fesoso ani fo ia I maua. E le na o outou e ooa ia maua mate mana o mia le upu a wā ole upu ole atua fai mai ole sulu male mala malama oka se māngaia. Yo e pei ole mōli le upu.
1: Yeah.
0: A ki le mōli e mala malama le awala. A fape nā le upu a iai le upu e sa wali le tangata ile mala malama. Ya tu inatu nana au auna mole amataina ole tātou fa soa le nei fwoi pō.
1: Amen. Ya vi ia le atua nei fwoi vāinga le fiafi faftai fwoi lau sunga I le fifi au. Ya mole tatalo ile nei fwoi ia fiafi ya wafu ile amataina po kalam. Ya e fata alo fatu le polo kalame lo taimi lo tifinga ina ufa funga tapua isambo ni fwi vaenga le po ya e vi ia le atua faftaya ile tu maupere ola tulu ima ua le malosi ya nangati fwi leo lana fa malolonga ya le fwa umafayo na sile sile maima ya le fwa otato ufeiloa inunga le upenga tfailangi mo le fa uino le polo kalame ole taimi ole filifilinga ya vi ia Yesu praise the Lord ole atato sawa le wali lo isi tusi e mawa ifo isi fa malosi au Ia mō tātou ni nefoi wae ngale fiafi o lai mō tātou tusi le yole suma lima yole tusi masani fo I masani fo yona e fafonga yai o la aunga I le tele o professor guspo ia ia e faftai fo I le tuo le fo mō le nei avanoa e toi falongolongo ai I le angale leima le fa maoni yole tuo le na upu yone suma lima yone evangalia alo na mta upo se furu male lima ia ole au tuo nei polo karame fapea ole vine ma ole vine moni ma maona la Praise the Lord. Ia ole fai mwomol tusi le fa mai Yesu. Wa unei ole. Wa unei ole vine moni. au lo tama o lenga lue vine ia fama Yesu o ia o le vine o le tala le a Yesu fama Yesu o ia o le vine le o ia se ngalue ele o ia ngalue ina le vine la ema nino ala le tala Yesu fama Yesu o ia o le vine a o lo o iai le tangata o la ngalue ina le vine o lo na tama o la life of my Yesu o au nei o le vine moni a o le vine moni a o lou tamā o le tangata lea po lona tamā lea na te ngalue ina le vine e pefo yo tātou a fa pefo e faisau fa koa ngā vinge a ia o le vinge a oike oike va ia le vinge oike keu keu o le vinge a ma fa ma ma le vinge ma a ma fa ma fo ima ma tō anga e e fai au ala em fai inga nga fu le vinge le la fa mai Yesu o au nei o le vine moni a o lo tama o le nga lue vine
0: amen
1: o le nga lue vine ia fa mai le fa pe lua o la o malava o ia tia o Yesu lea fa mai Yesu o la o malava o ia tia o ele fu fa mai le Yesu o le mea lai fai ina a ina ia ele ma fai o na fu pe ele fu fa mai le Yesu e ave ese ina
0: mana ia
1: e ave ese ina fa mai ola o malava o ia te au e le fua e vai mangingo fa mai no Yesu ola o mala o ia te au e le fua
0: e ave ese
1: e la ia masia vangoe fasa oi e ave ese ina e ave ese ina ia e ave ese ina Yesu a ola o ma e fua fai mai tala Yesu e teu teu e ia ma ia fua ma iai atidi
0: ma nei ol mele ua e o iei lau fa asoa pasta
1: yeah.
0: Ol feu puna fai mai il feu puelua o la uma o ia te au e le fua
1: yeah.
0: Fa fonga fo le tala Yesu wa Yesu e ono le matau
1: yeah.
0: Fai mai o la la ia te au o le mema kau kia
1: yeah.
0: O la iai la la ia Yesu laile vingi pe akal ngola ilang ole kal ngo ole vingi
1: yeah.
0: E yei la laile vingi
1: yeah.
0: Ai le ingi fua a la pipi le vingi
1: yeah.
0: O maka o kia ngale mea le ala fai mai Yesu o la ya ya o yei la ya kia al mele kupu ila la e le ingi yeah. Fua
1: e le ingi fua
0: a le la wa sa ungo al porni
1: yeah.
0: O le la e le se fua. E a vese.
1: A lai pipi i le vine.
0: A lai pipi.
1: O le magi ngoi le tala. Famai fama Yesu. O la umalava o iate au.
0: E le fua.
1: E le fua.
0: E a vese ina e ia.
1: E a vese.
0: E a vese.
1: O le ese senga ia o. O le ese senga ia o la. Wai e mafai a la nga pipi uma
0: o laile vinge e wala la la pipi uma la e fua ma la e le fua
1: a ele o la uma la e ke ua ele o la uma la e ke ua Yesu
0: pe kipiese
1: o la ua uma foila nga matuk mata manga wale kake faalong nungu akung o nga pawa le o le la ele mafai nga faasawi nga nga ole la ele fua la la fa mai Yesu o la e fua ma la ele fua e ye le fainga fai ai le la ya la ya lua o la uma o la pipi de vingi
0: ai le vingi
1: ai a fai ole la o la pipi de vingi ai le fua o le la le aves ai a fai ole la o la pipi de vingi ma fua ele aves ala me fai e teu
0: kai pior kala foli le Yesu le nga fai nga ma moi
1: ia
0: e mai e ma moi le ngi
1: o lo jito nol pa
0: lai ko kong ai le ngi ma moi o lai ko kong
1: a lai ko kong ol pa
0: lai la nga pa
1: a le fami Yesu le ngi nga ma moi
0: ngi ma moi
1: a le ma nga ia o le tala nga fa ma nga kwa i le ta ua fa Yesu so se ma moi la o lai ko kong ol pa le a fai ke falo ho kuma e lo e se se fai ko ko an e oso mai ai
0: ole me ka uki ole ti ile
1: vige
0: ai le fu
1: ai le fu
0: Koe o foi mai lei ai o mamoi. O mamoi i ai ai mamoi lengi o mamoi.
1: Alai kong o pa.
0: Alai kong.
1: Alai ai fua.
0: Lai ka fa ai kong. O kamalaya. Ah, fa fonga tamo.
2: Praise the Lord.
0: Ma ngai yo kalale, langa upu ia po kalai. O kala Yesu.
2: Amen.
0: O le ma ngai ala, e se le ka u mo ka ko sa mo. Mo ta to fu tangata. Ile ko nga me folele. O lai ko kong u o se pel mo nga ruanga.
2: Yeah.
0: E ka nga ka o lai fainga ruanga fakas. Ai tangata ele loko e. Ele loko fakas i makangaka. A makamele pule. E ikangaka e. Ele loko fakasi. Ma isi kangaka lai kukongu.
2: Amen.
0: Ole makau kia la ngale mea ila kako va aia kuyei mea lea tua. Se ile kia voi fapea lalu langiri.
2: Amen.
0: Nanga lea ngakupua ya Yesu. Masa ungoa Yesu. E yei maa moe le kukongu lokoa. E rengi ya maa moe.
2: Amen.
0: Alae aai lokoa Yesu. Pefu lao le vinge. Mai ola uma.
2: Yeah. Amen.
0: Ola uma ya kia ue lefua.
2: Yeah. E ave seina.
0: Ale mo kau kia la ngau me. Le la waka uma yifu ila ya ka ua ma le ufafong. E yifu le ma mo ele ko ngol lo kwa ele se ma mo Yesu. E ave esia. E ye ya le asu ave esia.
2: Amen.
0: E yifu be fu ila ole vinge. Le ga fai ma Yesu. Ola uma ya kia ue lefu. E ave esia.
1: Male mafu anga. Ole mafu anga I mafu enga ese le la. Male mafu anga ya la inga ku upea le la.
0: Ku upea.
1: Ole mafu anga ya ese le la onga ua le fua.
0: Le ese
1: fua. Olo winga e foringa mai pe afakulanga. E ma I maune kaimi. E ma I maune kaimi e ku wale la. E afo ye. E afo ye. E fa asao ele la. Ai le fua.
0: E ki or kala Yesu. Ka upo le sul ni male fa kala Yesu. Le fa pe a Yesu. O ku inga ko ko ko ke o. Fe mai. Ai au kou o. Ai au kou fua. Fua mengi fua. Fai mai lera fai unga fai mai. So se mea kou ke o lea kuai loko ma. E fai a.
2: Ia.
0: Le wingo le kala o le kou kufa kasi va engangi.
2: Ia.
0: Amangu ia lo wolanga e ke alu mo Yesu ai fua lo wolanga. Fai mai so se mea e ke vala aua kuai.
2: E fai a.
0: Fai e lea kua. El tamaa lea persona lea tamaa.
2: Ia.
0: So se me ke ole a kuai I le ingoa lea o Yesu.
2: Ia.
0: Foi mai e faya. Onga olea, ole fua.
1: Pele wa ta ole vahenga le apat. A ki kiro voi nal feo pe valu. O le tatele I otu idalo le.
0: Ia.
1: A ti tiro al feo pe valu. Foi mai nal feo pe valu. Foi om foi mai feo pe valu. E vi ia lo ta ma. I le neimea. Pe a outou fua tele mai. Ona faia I lea o tau mokso. Ai fai mai, e vi ia, longa winga fai mai, e maua le vi inga o lo utama, o nga paula le me, e vi ia, ai lo utama. Pe a fai tau te fua tele mai, longa winga o le fua, o le fua tele mai o kaku o langa. E vi ia, ai lea tua.
2: Amen.
1: Longa winga so se o langa e fua, ia fua mole, ia maua se vi inga o lea tua ele. I fua mai o tato o langa. Ai fai mai, e vi ia lo to mai le nei mea. Pe a ou tou fua tele mai. Ona fai ai leo ou tou mou so.
0: Fe pas furu ono le lau fai tau al maa ngai ai o le melengu kalango o kwal fai upule.
2: Ia.
0: Mai ua le filfilia ue ou tou.
2: Yes.
0: A ua filfilia ou tou e a o Yesu lea.
2: Ia.
0: Ua ou tou ina tu foi ou tou.
2: Ia.
0: Ia ou tou wou.
2: Ia.
0: Ma ia ou tou fua mai ni fua. Ma ia tu mau. O outou fua ina ia fua ina atu ia te outou ele tamā mea uma lava tou te ole atu ai ia te ia I lo'u igoa
1: amagai o le melega e faitau mai e pati ma ia tumau
0: umau
1: fua ma ia tumau ua lekeo auagi e pefoilelo ole
0: o le fua e maliti
1: o le fua gei o le fua gei a he oku le e oku le kausaga lea Bole ai mo
0: se fua.
1: Ah. Ale ta uale a ole fua a ia tu ma
0: ku ma.
1: Ah,
0: ba ga yo.
1: Praise God.
0: Vi ia lady.
1: Aleluia. Ele ka no eta wa telele, eta wa telele. E tala le a Yesu. Ah, fai ma Yesu ola uma ele fua. E a vese. Ya wala e la la lo e Yesu. Wa le se vinga ma wono tama. Ah. Wa le fa mai a a fua ma yo ka kula ma ye fua ya. Ia vi, ia, ia. Ia maua se vi inga o ronka, ma o renga lue vine. O le si mea maanga ia le, o ale tala le Yesu mai, o a unei o le vine moni, a o ta ma o renga lue vine ia. O la umalava o ia tea ue lefua, famaila le kala isu, e ave ese ina ia, oira kalau ia, ave ese ina, e ia, oire ia le, e ave ese ina, e afu enga lue vine. O le mea la laifa malo sia Yesu le tala lea, lea ngai le o ia e ave esea. E ave ese elona tama o lona tama o le nga lue vine. Wale mangingo malta la Yesu, mai Yesu ya, o wa ia nga ale vine. O le vine mongi.
0: O ia o le vine.
1: O ia o le vine. O le tangata vo ilalea, o le tangata vo ilalea nga lue vine le keua. O ia le nga ke keua le. Le na te teua le vine.
0: O le kakala nga e sau mersa pet.
1: Ia.
0: Sau e teua le vine.
1: Ia.
0: Pele whakaka inga le laka ko wo le mwne whakau anga vine.
1: Ia.
0: Yo le mawai la lungi ili mele kako ke yai. Ale kalangua mwa Yesu fa be kango Yesu fai mai o se sanga maka upu fa ka oko fa le nganga fo dia. Ole au mai inga ia avaku fai ngofie nga kako malamalama. Ile mele manga o Yesu ya tato.
1: Amen.
0: Ale wa au mai ili aka ole vinge. Ingo ole vinge ole la au.
1: Amen.
0: Ole la au e yei ka ngaka ngake koko inga le la au. Manga lue inga le la au. Makeu le la au. Le ala fa mal fa pelu o la umala ya kia u elefu
1: elefu e avesi
0: avesi ha ola e fu fa mai
1: e teu teu
0: ioi
1: e ia
0: le manga ia la ole mea
1: ia
0: o le sau ole keu ole ale kangaka e onga le vingi ha ola e fu ole lala
1: yes amen
0: ele ngaka ole fia fia ole kangaka e anga le kwa ko anga po le vingi e o ia ka ko ori aka ko foi ngese me pe ko ko sakala au ai ka vai o fu e se ro ka fia fia
1: amen
0: e se ro ka fia fia ioi wa au ki fia fia e ko komo me ola au ku afale
1: ia
0: ku kama ka mako mau kengi ia
1: ia
0: ka pisi me ola fo pe ngale fo sa male la fai fai kama ngal kai mi nge yo la la saul ma fa fa aka va ai nge la wa fu mai ka mako ma ku kama pio sa kame fia fia lo ka usul ka ya
1: ia
0: e fui inga ia fu akili
1: ia
0: ma ia va venga le lei ma makua mo ka ye e fa nga ai
1: ia amen
0: me fa pe nga arfi nga lo o le tua
1: yes
0: o le tama o le nga lu vini
1: ia
0: a fe mai Yesu o a o vini le ale fe mai o le lai e le se fu
1: ia
0: e a vese
1: e a vese e a vese ia e a vese e le nga lu vini
0: ia a o le lai e fu e keu le wan ngal wen ale ka ka fai ko nga vingi
1: amen
0: a o keu le vingi ki pile la la le fu ka pe vol fai ngo meio apu me va penga a il me fule le fai meio ka nga ka pulungi le apu me va penga keu
1: ia
0: e keu e o fo le kiwi e o e keu
1: yes
0: pa kali mor kai mia e fu ai
1: ia
0: e saulo le kai me o le fu ka o la au ia ai wa ko fo ka nga ka la nga lu nga fai e keu fo
1: praise the Lord.
0: Fa penga umale ola ngafale nga. Ole manga onga ole tuo yo kako ola ngafale nga. Ye kako lo keu.
1: Ia.
0: E keu keu. E fa fefe ala nga keu keu. Kako ke fa ma ongi e au onga manga lulue ma fai le finga ngalo ole tuo.
1: Amen.
0: Ya kongo fe sidi mwesis ola le finga ngalo ole kua. Finga ngalo ole kua ya fa pa ya inga kako.
1: Ia. Ola ide o langa fapa ia ina.
0: Fapa ia inga. Finga ngalo lea kua, ia faa ola inga kakou. Finga ngalo lea kua, ia kakou wa mio mama.
1: Yes.
0: Finga ngalo lea kua, ole kele yo meal finga ngalo lea kua. Finga ngalo lea kua ia, ia kupu maola o kakou o langa pei ole vinge, ia fua.
1: Ia fua.
0: Awa ala ise fua.
1: Ia.
0: Fema ia avesi.
1: Ia avesi.
0: Ia por mele fai fai ai avesi isi ia. Isi kangaka.
1: Amen.
0: Yo langa pe ya kako.
1: Ya ele tuwa.
0: Langa la le fa kusa kako yes. Ile vinge. O Yesu ole vinge kako la la fa kusa la kako. Ale se fu. Fe me ya vese.
1: Sorry.
2: Praise the Lord.
0: Ni se me ari ua. Ah, fa fikai fo ile nganga pa ia. Le kio fo mai a fio mai ile nganga pa ia. Fa mai ku pole u pumong. E tupu le u pumoni pe a saule nganga. Le la pi se me le u fa manatu mai ile nganga ya kako. Mata ua fo. Fai fa ma nga ia kako wolanga. Fai tato wolanga ia fua.
2: Amen.
0: Ia fua ngi fua.
2: Amen.
0: E ki o tala tus pa ia ngai fai mai fai mai ia kako usawa vali malea. Male pa ia ye oikua.
2: Ia.
0: Langa ye te ngata le mata mata mai. I tato wolanga.
2: Ia.
0: Kakala ia mai tawa le anga o tato wolanga. Hale me ka ua a.
2: Ia.
0: Sepe mata mata mai tangata.
2: Mm.
0: Sili yanga kako fai kekele sila sila mai ya lea tua.
2: Praise the Lord.
0: A sila sila mai lea tua le mangu ia kako. Tono fai mai lea keu keu.
2: Amen.
0: E keu keu. Ule maanga ia lale sawa le keu a lea tua. Ala e maua mangi fua. Ola e fua.
2: Amen.
0: Ola ye le mangu ia. Lale mangu ia. Se ele okupe ole ola.
2: Amen.
0: Ola kako e kao lo le upu le mangu ia kalangolo e kupe. Le hai. E amuli ya kupi. Ole manguia, ole ola, ola uale akala. Ola ukala fo ole fail makwe kali siya. Ole manguia, ole ola. Awa ale ese ola, ola lala ume fai. Ifa fenga su eo kupi ma, pe ale ese ola. Ha ole manguia sili, ole maua,
2: ole ola.
0: Ole ola.
2: Maua le ola, maua le malosi. Maua le soifua malo lo inga le lei.
0: Ya kama faifo le ngafua.
2: Yes.
0: Ale ese ola, ya ole ese. Lese fua.
2: Mau ale maftanga le male tua. Mau ale maftanga male ainga.
0: Male ainga, fia fia.
2: Fia fia. Ola isi olanga fia fia. Oli le ali ia so uma.
0: Mafainga kele kupi. Ai misha.
2: Amen. Yes.
0: Ia. Mafainga kele kupi.
2: Amen.
0: Ai fusu. Mafainga kele kupi. Ai seme fai ai.
2: Ia.
0: Ai pole a si o si mea lae maua, si kupe lae maua, a lae, lae maua le ola.
2: Ia.
0: Lae maua le maa, losi mai le li. Se lau pasenge le.
2: Siri si mea mangu mangu au iei lea miotoni.
0: Ia. Fiile mua le atua.
2: Fiile mua le atua.
0: Oka le maa, ia li pasta. Pe o se mea lewa au mai le li ili ngeipo.
2: Praise God.
0: Fai fai le leika kuo langa.
2: Ia.
0: Langa o kaa kuo la la o le vinge a Yesu. O Yesu o le vinge mongi. Ole vine moni ya kako ola la. Le alefa mai ole la ele ese fuo.
2: E aves.
0: Oi soli.
2: E aves.
0: E nga ngau ese.
2: E aves.
0: E angai vai vai nga upu nga ngau. Ole upu le kong ole kusi le ole kipi. Kipi. Nongo winga a ka ule meka ole kipi. Ile kipi ese la au. E kipi le saperu.
2: Manino le leile ta la a.
0: E oi.
2: A ola umai le fuo. A ola umai le fuo.
0: E aves.
2: E aves ina e ia.
0: Oka le maa ia.
2: A o la uma e fua. Wa ide maa ia o le la au e fua. O le la la e fua.
0: E teu teu e ia.
2: Fa mai e teu teu e ia.
0: Ina ia fua.
2: Ina ia koe fua mai.
0: Fua akiri.
2: Ma ia fua akiri.
0: Pe ole upu fua akiri. Ole fua. Ma koe fua. Koe fua. Sole.
2: Amen.
0: Kei pia o ulula wei sa mua.
2: Ia.
0: Wa fua akiri. Umakulesi fuaka saulesi saulesi o aso ia umoron fuaka wa vaya
2: ya
0: yanga vaya lesi fuaka kako yoso fuse fuaka ole vai kai miringi soli
2: wa fua fasolo ako
0: alu fasolo ako alu fasolo ako
2: amen
0: ele mori yo lesi fife au ngai lero wele kongo kiporo
2: ya
0: kuolo ngafale ole kiporo lea ele fungi fuaka
2: amen
0: e fua fasolo ako O fa kul fa fi au. Ma nga ia lo ki por. Mele ka ole fua ki.
2: Ia.
0: Fua. Fua. Fua. Fua. Ah, ala fa sa wal fua. Ele uma.
2: Amen.
0: Ele uma. Le fua ki. Ele uma. Fua lava. Ala nga ke le o la nga le ye ye li pas.
2: Ia.
0: E ke le nga pe fai fai sisse.
2: Ia.
0: E fai fai fuaka. E fai vai kaimi. Alu alu a uma wa ku masau ma ngai masinga. Ai o ku le masinga le ka va ku le masau.
2: Amen.
0: Yo. Te kele o langa. O la wa la le fisi. Si a me fa pe ngai. La me sa wo le a ko ngai masinga e o la masinga va ku koso koso ma. Ale manga yo le me fuaki. Fuai lava.
2: Praise the Lord.
0: Umar ngai masinga la e kamoi. saule si masinga lae kamoi. Saule si masinga, umal kausanga lae kamoi. Saule kausanga fo lae kamoi. Aisea, fua kiti. Ai, a fe koi roa.
2: Amen.
0: Ngo inga lae fai sisi.
2: Ma ele la avu, ele lae tautala, ele fai salama, tavita momua. Lefe mele la avu, ele talatai de vai, fumai e fua, mai ona fua.
0: Yunga la wakau.
2: E fumai, e ole maangai ole, maangai ole ngakala fumai, e fua mai ona fua. Iona lava tau. Esi kai mika ke fikamu, e kau fai kawa, e kau foku le, kau foku le afo ide. Ah, e kau fosi le, le la au ye fua mai ya. Ah, le fa mai kala kuspoi mai. E fua, e ke fiu e fosi e fa fua. Se e fua le la au ye yonga.
0: E o ar kai me fua.
2: E o ar kai me fua. Fa mai, e fua mai o ye iona lava tau. Ah, longo winga. E ia ia le kau e. Ah, e fua le la au. Wai ai fua le kau e le fi kau ye, e le fua ide si la au. Ah. Ai fu ai le
0: wai pifa penga wingo la pe e kusa markala ngar kuspai e fu a yo ma kaimi o le wingo le upunga e fu yo ngala vakau e fu a fuaka
2: ia
0: e fu a fai season fo ngali
2: a umale season
0: ia umale season
2: uma
0: koi fa kali
2: fo le season koi fu a mai ai amen
0: Ole pe fa pengal menga kalango e ka vikali i le kusi i le kalanga nga fa kusele la au lai koko i kalango le vai.
2: Ia.
0: Na nga lai le le mea lai fa su fa
2: su su ai.
0: Ah. Fa pengala le vingi. Ia so solo le lei le alu o le la la au ange i eise kai mea e fe ko i ele la la. A fa pe wa umma le fuaka mua mua ia wa umma nga harvest ia sa unge koe keu keu.
2: Ia.
0: Molesi foi fuaka.
2: Amen.
0: Walanga ola au umma e fapenga. E umma le fuaka. Ya. Faonga. Koe alu lesi fuaka.
2: Amen.
0: Ni fola kako ngengi ushira le walu le apu. Wakau le apu. A umma foi nga kau le apu. Ie nga koe ofo lea koe keu.
2: Molesi
0: fuaka. Koe saungi molesi foi fuaka. La au umma e fapenga. E fuaka imi. Amen. Ese le poko ole atua ianga mea.
2: Amen.
0: Ole. Ole poko ole atua. E peye fai faka ka uma me uma. Ya kako.
2: Amen.
0: Ya kako.
2: Ia.
0: E ofole tangata. Ea ka ukala Yesu kusi ale.
2: Ia.
0: Me ku inga ako ko keo.
2: Ia.
0: A ia uko fua mengi fua. A ia ku umau.
2: Ia.
0: Ia ku umau. Ole maa ngai ole mea. Fua.
2: Ia.
0: Ku mau. Nani kio lal kala fo le al kuspa ye foy mai. Nga ole tu mau eo ole ngata anga.
2: Ia.
0: E faa ola ina.
2: Amen.
0: E mafai nga ikeri siyango. Ai afa peke le ku mau.
2: Yes.
0: Le aila mali ele ufingar. Ele faa ola inga oele ka imi esa uwa Yesu. Pe aalu alu lau kamo e nga e faa le kongu.
2: Ia.
0: Wa ele siko inga atalito nunga la ia ili vai ka imi ngei.
2: Ia.
0: A umalonga e maua Yesu e kalia Yesu. Kusa pe ki koe fa le kong. E maua alo wa vangoa langa leo e kalia. Ele se me fa penga. Sa moma leo fa fonga. Ma kangaka umo fai kau kuspa ia. Ele se me fa penga ele tuspa ia le atua.
2: Amen.
0: Ole kaimi e ke se e. Koe fa le kong. Ole ale me koe fai. Koe foi le kua. Koe sala moma koe foi. Koe fako ese. Salamo.
2: Amen.
0: Ole awala lea. Ole salamo. Lale wingo le upule salamo. Ki nga ona ole angasala.
2: Amen.
0: Ki nga. Nga lenga fo ele kala al kala al perfeko isaia.
2: Ia.
0: Ma e kasi leo ke va aie. Kala lea kuo.
2: Ia.
0: Nga fo ya isaia. Kasi kakao ke va aie. Nga luka ngaka wa fama wa lalo.
2: Yeah.
0: Male loto ti nga. Lale winga le upu ki nga. Wa salamo.
2: Amen.
0: Wa salamo. Pawa nga luka ngaka fema ile kuwa. Kifi wa aid ka ngaka nga. Lale winga sa wanga le to kifi wa aye. O kifi wa aid ka ngaka wanga iloa ia ili salamo. Wa fama wa lalo. Wanga iloa langa upu.
2: Ya.
0: Yeah. Oka le maa nga yali lau sunga.
2: Ale se senga vo el ti nga. Tino mal ti nale nga.
0: Iyoi.
2: Mai le tinga le tino I le oti. Ah, le tinga I le anganga e o oa I le salamo.
0: E o le ola.
2: E o le ola.
0: Ia, nga, tusia paulo nga ya kolnito. A wao le tinga e tusa I le atua.
2: Ia.
0: fa fonga fo de fingo kala al kuspoia fa mai awal ti nga tu soile tu longa winga awa ol sala mo wo malia yele tu
2: ya
0: wal manga yol ol sala mo wo malia o finanga lo malia le tu ol sala mo ola ola ha ol ti nga fa le lalo lang
2: ya
0: fa mai e tu puai le ochi el melanga le kere nga fa le kong ol kelo tanga
2: yes
0: tele tanga ta wo fioti o le tinga faa le lalorangi. Mana ya saa moa ila ufaa fafonga.
2: Praise the Lord.
0: Hai ki inga. Ngofo ilalo. Faa moa lalo.
2: Yeah.
0: Mafau fau ili atua. Yoi.
2: Amen.
0: Awa ke ki inga. Ngai kau mafaila ia le kau imasui ilo ki inga. Pe ke kau mawhai e pule lo soi fua e lo ki ngā. Langa wa kele kanga ka pule le ola.
2: Yeah.
0: E se awa pule le ola. Ki ngā wha le lalo langi.
2: Ki ngā wha dino.
0: Wha kingo. Wha le lalo langi.
2: Yes.
0: Kele kanga ka sā moa e mese tu pulanga. Kele tu pulanga sā moa ki ngā wha le lalo langi anu lo pule le ola.
2: Amen.
0: Sā moa e mese o wha nau tala vou.
2: Yes.
0: Ah, o se me fa pe nailo soi fua. Ma fa fa wile tua.
2: Amen.
0: Fa mail tala la tu spa ia a wa o le tinga e tu sai le tua. Ngal ka u poe. Lo konito mta u poe fitu.
2: Amen.
0: Yo. A wa o le tinga e tu sai le tua.
2: Ia.
0: E tu poe le salamo. E o ile ora. O kale ma ia. Ia. Yo.
2: A while it ting to say there two or two poil salamo.
0: Yeah.
2: Eo ideola.
0: Eo
2: ideola. If my eleto is salamo, I
0: eco salamo.
2: A only ting a fale la lolangi. E cupuai le os.
0: Bye bye.
2: Or the tower for an avanga patia. We le leo. Si fa malo si au fo imota to nepo.
0: Ah.
2: We le a owing out of my king. Ah, my way found a lem of fire.
0: Lem of
2: fire. Tell my fake a mafo foul ile.
0: Yeah.
2: Ia kau mafai e pe fai mai a pe kere ilo fo ide kua pe leanga pe ke ilo le leide lua mafutanga male atua te ilo alkala kuspaia ole alofa tu noa ole atua olonga alofa muki muki vane e alofa ina orta malkala a perfecto yore mele nga makuai o solai ina ua oiloa le alofa ole atua e tele ngese luna toasa a e tele vave lavalo na alofa ole ta ua le apo awa keime king e o maiefa inga tawa mai kinga awangi ima imawalo soifu waide
0: ngofo mafofa
2: ngofo ila a ika ngofo ina loma ma mafau fau au fo ina ngoto le lao o ita pea ma ele me wile le tala wile le iane mia ma inga ua maua ine mia le tala le fa alongo nge mia ua mure ua mure ngu o meo la yeiku nga mau o lako kua au kua au lako kua ai ma le tala tuspai le kemine lai o ya ne mia le falo tupu isu sana ai fa ma inga maua lo sau nge mia al maa nge fa inga anga fa alongo longe mia le kala mai sau ngofu ilalo sau ngofo ilalo wali kawa fama iwa ngofo ilalo matangi wa ngofo ilalo mamafau fau
0: amen
2: ile kawa ilo wa yese me wafai nga ilo loko please ngofo ilalo
0: amen
2: ole kemi ke lo ya e ikama e ika e kene mfanya ngofo ilalo eke ke ikama e fero rois ole kafini sao ngoa nga ke apolo ole kemi nga wa ke ika lo ke kuru nga ole pe nga ke fao nga o ya mala lulangi ale manga yo lo fa alongo kwa ika wa ele mafuye se me wa ele ngonga le ki nga lo lo pe afa beo nga ke fa alongo man ngipo ole te afa inga le ole ke fa ole kako kalangol me ta ole ti nga nipo ngofo ilalo o le kemia ke ngofo ilalo fa ala te alata ili etu marikala kusipaia fa ala te alata mai ona o fa ala te alata atu lea
0: amen
2: ta ua ngā le ne umai fo ngi vai ngopo tatu
0: tala noa kia o ile mea pe isi tangata o ngā ia
2: ile isi senga o ti ngā ia
0: au e fa fonga mai ia o lo tupu ia oi
2: amen
0: ia o te fai atu ia te o suwa fo Yesu fa manuia o ele atua pe a e ma fau fau dedi
2: amen e
0: Talia oele atua le pole nei. Hao e sisi o e ika, iai o e ki ngā, iai lawa e kaumafai e a. E ti ngā wha lalolangi, ngā ole hoki ale me mawa. Ale fai matus pa yore tinga e tu sai le atua e tu puai le ola.
2: Ia.
0: E le ko e salamoa.
2: Kasi al menga sawe ki aporo. Kasi al menga sawe ki aporo ng sawe fasi ma faa umaki. Ole kaimia kako ke ku uwa vangol mele. Ole kaimia ke kango ke kalailu loko ki ngal ki aporo ma e faka ngal mele. E ke faka ngal ole ika lea le ika lea e. Ole me mongi anga e o ye tato. Ole ta ua a ika ngofo ila loma. Ma fau fau. Awane ngoto le la o eika pia. Aisha, le anga ele kupu ngala u. Ele tupu ngala u amyo tonu.
0: Ya, amene. La taol fai upo tonu.
2: Ya, praise God.
0: Wa uma ona fama maina outou ile upu. Na outou tala tuwai.
2: Praise the Lord.
0: Ya te outou o kase maanga ya.
2: Tala le Yesu ila.
0: Amen. Wa fama maa kako.
2: Amen.
0: Ma Yesu wa uma nga ufama maa inga ukou le upu. Nga ukau kala kwa. Lea, le upu lea.
2: Amen.
0: Le upu lea lefe kala ima ya Yesu.
2: Yes.
0: O saunuanga uma Yesu le upu lea.
2: Ya.
0: Fumei wa ufama maa inga ukou.
2: Amen.
0: Sifu inga ame maa ia. Ae ika fai kaula kuspa ia.
2: Ya.
0: Awa ki fai kaua kua fai maile kua. Ya. La watali ia.
2: Ya. Ya. No foi
0: yaro tinga ya cha
2: amene
0: me wa umanga ufa mama ina auto ile upu le
2: umanga fa mal ma fa
0: la si si upu fa mama ka ku le
2: fa mama mana tuna tunga
0: a fionga ya le tua olanga upu mes fa mai sai le matanga le upu
2: amene
0: sai le tua le upu ole tua foi le upu
2: amene
0: le la E fa fola kwa umakunga il por kala me al sungal fa fenga inga a.
2: Yes.
0: Ole upu foile nga fola. Le fo ma mai ma wa. Ole upu foile fa fola. Ole a. O fionga Yesu.
2: Amen. Praise the Lord.
0: Le na fo ma Yesu fo petol. Wa uma ona fa ma mai na
2: auto ile. Upu.
0: Ile upu na auto
2: tala tuai.
0: Le. A veo mato ngutu tulo. Ole fa fonga. E fai ma fofonga ole atua.
2: Yeah.
0: E avatuela na upu.
2: Amen.
0: Ma koongi me fai ngā ruenga. Fai ma la vaa ole finga ngalo ole atua. E avatuela na upu. Ole upu lea. Hao e fai fofonga ma ye ile pole nei. O te fai atu ya te oi. A e kalia e fai ma maa inga ole upu.
2: Amen.
0: E fai ma maa inga ole upu.
2: Beatari
0: e ke ma maa ako ako hai.
2: Amen.
0: Oka se maangaya.
2: Praise the Lord.
0: Fepwe fa.
2: Ina atuma wia utou yate. O afo yate utou. Fa peyele lai lema fayo na fua pe anao ia. Pe a fayele tu mau ilvini. E fa pe afo yi utou. Pe a fayto tele tu mau
0: yate.
2: Sole.
0: Praise the Lord. Oka se maangaya. Ina atuma wia. Olea lava peye. E au ngangi mai aale ali.
2: Ia.
0: Kako kumau. Kumau. Langa e mawhainga kako. Kako ku.
2: Ia.
0: Mawhaiwhai kako kuku. Ai le mau kako ku.
2: La e malu e lue.
0: E malu e lue le ku. Ai maanga ia. Ku ia mau.
2: Ia.
0: Io e le pese fwai ngale ia. O te tu mau ma pipi i mau. Makua pipi. Makua ku. Tu lau tu.
2: Amen.
0: Kwa kui lau kui ke mawai.
2: Yes.
0: Hele winga le kala. Kwa kui lungo le finga ngalo le tua.
2: Praise God.
0: Akako kuku umma le finga ngalo Yesu.
2: Ya.
0: E mau kako kuku.
2: Amen. Ale, ole, ole, ole, fa maharushi au na le vine. Tu mau I le vine.
0: Ku mau.
2: Tu mau le vine.
0: O kale maangai.
2: Ole maangai ole fa maharushi mai wale. Tate tala noa. I tala le vine moni. Ole e tala noa mai le vine I le la. Mai le ole tala le ale vine moni. Wa umana, wa leise isi mea. Wa umana faa mamaina o tau le upu. Olona winga. Ole kako ke, ole ta tu te fewa I wa umana. Wa umana faa mamaa kako le upu. Olona winga ai a fai... O la lava tātou te tā alo alo I tū langa umai le kauanga kāko koe o o iai. O lono winga o lai pisi pisia tātou le lalo langi ma. ah le tau ole ole ole ole ngani mai le vine moni a Yesu Mesu o ole vine moni ah o uta ma ole nga lue vine ia fa mai wa uma ona fa mai na o tau le ole sisi mea
0: amen
2: wa le sisi mea fa mai da fa mai da upu oi le upu o Yesu o Yesu ole toto o Yesu wa uma na fa mai na i tatou fa mai lo mal tala Yesu ole si mea ma ngia fa mai ina tu mauia ah tu mau lo ah se wala vanga tato tu mau ma ia kako pipi de vinge e tele fa fita uli ole soi fuanga ma leolanga mai le amatanga ole nei tau sanga se io leo kako samadien ma sinia se fudo ole nei tau sanga tele fa fita uli e o mai le soifuanga ma leo langa a e pe o se fa ma lo si fo ile neye fiafi ma le tato por kalame tu mau
0: yeah.
2: Tu mau le vine tu mau le li ma le tala le matei o lusu ma le fafe po suma le tonu a o le tu mau se ia o ile ile ngata anga a o le tu mau se ia o ile ngata anga ma ilo le tala le tuspa ia o ia lea e fa oleina fai mai e fai basu tasi e tutu mai fo I perfecta pepelo e toa tele la tau te fa se se fo I tangata e toa tele e ma lilili fo I loto tangata e toa tele ma ua, ona ua tupu tele ole a mioleanga ai vai al ma ngai e fai mai a le nga ua mufa ma maka koule ele upu lo minga fai umufa ma maka koule ele kaunga koko e feini ele kaunga koko e mingo fakasi malolangi maka ngaka mioleanga ah afa mai no fa busuma lu e ma lidi fo ida no to tanga ta to tele ona wo tu pola mi lenga a o le tu mau se ia o ile nga tanga fa mai no tala tspia pa wo ka ka fa ring pe ka ko ke pe fa mi fo uman ka ko fa ring ai a fai o la ka ko ke ngo fo pe le o la nga ta o le o la nga fa ta mala ah ka ko ke ngo fo I ko ko ka ko wo ko ka ko wo ko ka ko mai ko ko a le fa mai le tala tspia pa wa lo tanga ta e fa oleina na ole tangata tu mau se io
0: ku mau
2: ile aso e a fio ma ia Yesu a ole ta ole e a fio ma Yesu o lai te tu mau fa mei Yesu mai fa mai tala Yesu au ni ole vine moni o la o la o tau o lo ta ma ole nga lue vine ia a mai ina tu mau ia o tau ia te au o au fo ia te au tau o ia le ai fua tele mai ai a fai fo e fua mai ia vi ia fa mai e vi ia lo ta mai nei mea o malama pe a fai tau te fua
0: tele mai
2: vai mangi
0: o le mga omianga le mga omia ai le vinge ka kou la la ia fua
2: amen
0: a o le fua la ia ku mau
2: yes tu mau le fua
0: o le fua la ngai e yeri kai mi e
2: ia
0: e fua le la au e malili ele mau, ele kumau.
2: Praise the Lord.
0: Maa ngai ala. Fako avese ale fua, inga ua, ua ole kaimi e kakau weo nga avese.
2: Ya.
0: Pelo faka kaingo le la au.
2: Ya.
0: Ko a kau ale fua ole mori. Ea ole kaimi wa sumali, ele mori ole a fao nga au nga fua. Fua kumau.
2: Ya.
0: Ele mafenga sumali e, pe ale kumau.
2: Ya.
0: Awa a vavenga maliri le mori, ele aya.
2: Ya.
0: E o onga.
2: Iyo
0: e. A pepe kuia foi ele fa un ainga.
2: Amen.
0: Ai a fa kali ya se ya o ale kai me se sele.
2: Praise the Lord.
0: O kali magai. Ke kofo. Wa si ku weli magai. La kofo se ya. La ngala sa kuma.
2: Amen.
0: Fa pe ngale o langa fa fale nganga.
2: Ya.
0: Yeah. A ku mau ngai lo o langa fale nganga. So le esel su mali o lo o langa. Le wingo le kala fa fingo fi e fi a ai kanga kai lo wolanga. Na le wingo le upu fi a ye le fa pe o fa le kingo le kala. E fi a ai fa le nganga kanga ka. A e ku le upu le ku e fi a ai kanga ka langa ya. O le fu e ku mau.
2: Amen.
0: O le fu e ku mau. O le manga onga la o Yesu. Ye kako pe o ia. Rango Yesu ye ku mau mai ale amakanga e kau nga ka anga mai le vavau e o fa vavau e ku mau.
2: Amen.
0: O tato ele aila e ikai mi kau pele ku mau. A pi wa o o mai le upo le tu o ngi.
2: Amen. Praise the Lord.
0: Le fa fa fonga. A vele fionga le tu. fakanga yo kako loto. Kako kumau ya Yesu. Ile ufaya kwe kumau le loto.
2: Amene.
0: Langa mafainga eloku ele ya Yesu.
2: Iya.
0: Upumongi ya lenga, mafainga ele loku. Ele ya Yesu lo ulongo, lo soifuwa, olaike ele loku. Ole mele efa soso angia kwa ya oele porngi. E maanga ya lo ukokongo se kapua inga, le loto. Ala efo iye ya Yesu lo wolanga.
2: Amene.
0: Aya Yesu la oye. Ola laike kumau. Ola ke ya Yesu. Langa ale ya Yesu ka ua. Ea, e fa imfale kong. Menga ya fa inga so oi kako wolanga. Aisea, e fa ima kako ese ma Yesu. E manga o mia le kumau o Yesu ko kongu ya kako. O nga kumau vo leo kako wolanga. Langa laika uke ya Yesu. A uo Yesu kako o kale maanga ya.
2: Amen.
0: Laika o filo nga au. Langa o leo langa ya, e fia fia ya Yesu. Ale fai mai o la umai fua fai mai ya, e keu. E keu. Kangwaku Yesu keu keu. Kangwaku Yesu fai maanga ya. Leo langa fua. Leo langa kumau. Yes. Leo langa le kumau. Mai ya vese.
2: Amen.
0: Al mea la ngam kau kia. Fai mai ya ekipi malafolia. Le afi. Kasi ala le fa upunga e fai le mea nga. E la folo le afi. O longa kali. O lai ave sung. Aisea, wole yao nga. So se la la la ele fua ekipi. Ekipi nga ave le ele afi ya. E susung uwa e fadi uwa fua fua. E ale la la e fua. Fai mai e keu keu.
2: Ina
0: ia fua. A titi.
2: Amen.
0: Oh, kale mahae. Samo aele atunu umale aupele
2: ngei po. Praise the Lord.
0: O to tangata ole atua. Samoa ole atunu ue fia fia ile atua. Faftai fo i Samoa le talia ina ole tala leia le atua. Faftai lo tato fia fia ile atua.
2: Amen.
0: Avea Yesu ma lii. Avea Yesu ma faola. Avea Yesu ma tupu. Avea Yesu e nofo yo tatou o langa teitou tas.
2: Praise God. Tatou
0: tū mawai. Awai teu teu tatou e lea tua. E teu teu. Teu teu tatou ma faa maanaia. Mengai keva ai ei se o langa ae a.
2: Yeah.
0: Ai lea tua se o langa maangaia, se o langa e fua, se o langa e tū mawai. Keva ai ia.

0: sunga o fenga fa ka o ka vale fo mo nga max ila
1: se nga uka amilo e kilang mo koi foi mai lava yo tara ile tire world and auto limited le ai ma wai so skoi nga mag ma pa ka va a ole me piko sidi e nga le luoli ma ka la lwa ya so le kokong
2: le tire world and auto limited e te mo wai ta vale ma pa uto mo fi ya new sila antoa mo fo i city mag wheels mo so se tu ai nga ta vale ma le chelo i si au nanga warren of fitness ile na ole se fulu tala pe ai fa ilo ye na e fa fa fonga le radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lole tire world and auto limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.

Pega a luma aí.

0: Ua awina atu le upu le porto ilinei aso o no le langolango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mwhai o na tuwhatasia o unanga tala fia ngai ini tautau o fia tele. E fsosoni atuai a o fia ngai oe male popole male fememeha. E mori fatasia tuai mafaa mai senga, mafaa mafana fananga mai a linga linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua fea le maliu maleoti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia fa'apō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai le Luas Fulvalu Canning Crescent I Mangele.
1: O tausa ili se sa mō lo ainga, po o tausa ili sa umasini tutua pe le Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ale car city, e fa'afai mō fie mea uma, e te alu malau ta avali. Ua e malie atua toa. Talia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo fatua tuanga I le car city, titala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoi Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.

0: fungerer med mig, mor, mig, bær i Radio Samoa.
1: Yeehaw! Bøjle til bøjle, taler alt tavlen af, tager man til have haft det til, eller til den til de bøjle til, du er tjener lo mao, tager forbinder for et tjener lo, tager valet tjener for et fejl ngar, hver en gang det for et tager for, bare lo, lad os jo i tjutem fejl op, bare lo, lad os nå, det mig, mor, mig, nogen Facebook, mig, YouTube, og det samme. Papina foile fa fonga mai le tasili me vetu la moia kilani malta to wana le isa mo fa mo tasi oro tasi martasi fa tana fa tu neva ngona tai ala vanga la tamai ta to ama tamai isa mo ele neva ngona tai ala papa ya tu los fulo le mafana fana le isa mo te fitu isa mo mane melangi le tau isa mo neva ngona tai ala we gonna tau fa mo wina mo nea so atole alangi le neile tau isa mo ele so pa ultimo ni sovaeng ola tono luas mariva degree Celsius moru ngare vevela le esamo e le neia so lua luas marfa e lona mawalalo taro tala mai samo pe atale tu la evalu i le tae onei fatalo fa tue foi ne mamano le tono lo taro mafuta e le pokalame mamano le tae au nore samo le ngate i amerika samo le tono pele samo re nei tae amalo laba e le soifua maruia. Ya fatal fatu il mamano le tunu il motu sautel nei time of the tie out il telo vai on motu saute ba vai atu na fasolo in awa langi le le tau Westport sfut farmo no ona malu lu mana ye langi le le tau wana kai awa on is time is for fitu maru ona malu lu le so fasolo fo ina langi le awa on le tau ti maru lu sfut maru ona ma fana fana fasolo langi le fo awa on tau Queens Towns for fitu maru ona malu lu o maru langi le tau awa on is time lu sfut maru ona ma fana fana sfut ona maru ona malu lu fa ma wina mo Nelson ele so yang e mari ma safidi ma tu sa sa e fasolo mari langi le tau kai koram lu sfut maru ona ma fana fana le so sfut maru maru ona malu lu fa ma wina mo in maka ko langi le tau awa on is time na fasolo na awa ora tau rangi le le tau le awa uri mana fafia na nei grey mouth sulima morunga na maru lu il vavaiatu Alexandra le sole a langi le foi awa ora tau ni so temi si furu iva morunga na maru ole ea marai a langi le le tau blenem angi mari mara sapiti mai matu isi si po lu si furu morunga na mafana fana fama wina ya mori nei fuesa fo wa tatu o lia marai a langi le le tau Dunedin sfuru iba mo rua maru ore ya ya male alangi le for the tau awon is with time me ayo kana stete fa tara fa tara nei tai au good morning ma ngai ma fang fang o kori a do sulu mo rua ma fan fan fa mo wina more nei for ya so fo tama ki makau a mele pito la balunga o ka kile yo o tama ki makau ro ka ko ama kama yo ka chai a pi cho la balunga ni sila sfuru iba mo rua maru ore ele so le alangi le for the tau pa unai wanga is with time fazer lo fale mamalo de trois os mangos lo bobo ning tonel o tarma futel nei tai amalo la versi fuma de wiam fa solo ina a war tau malo si sabili mai ma tu ni so taimi o de tai on lei sfut fa mo ngana malo lu ya bobo ning tonel ni so sfut va bobo ngana malo lu fa bo ina mo fa ngare ala fa solo a war o pau timo ni so taimi la fia fia na nei ma na ya langi le o tau i tau ranga a war ni so taimi sfut fitu mo ngana malo lu Spurono Marunga Marulu for Mowina Motau, Langi Day for the Tau, our own is your time on his soap. Spurono Marunga Marulu for Mowina Motorua, Langi Lay the Tau, our all Fiafiana Nay. Fasolona, our all the Tau, Ele Televang of Palmerston North, Spurfitimorunga Marulu, Maria Langi Lay the Tau in New Plymouth, Spurima Marunga Marulu the Source, Spurfitimorunga Marulu for Mowina Monapia, Langi Lay the Tau, poor on his time on his soap. Maria Langi Lay the Tau, E. Masterton, Louis Furmorunga Mafan Fana. Pasolo ina awa ora tau ile tera vai ngol den sfulu ona morunga na maru fa mo ina mo ne so sfulu ona morunga na maru fa mo ina mo Hastings langi de dei le tau le so pasofo langi de dei le tau awa ora so tai mi la fia fia na le kispen sfulu fitu morunga na maru kiri kiri do Hamilton e maru si fo moria langi de dei le tau awa ora fia fia na ne sfulu ban morunga na maru fa mo ina o kiri kiri do e de nei so Tama kipa kaurau au kilani no whanga whasa langwa radio Samoa Vavaya te loma anai mele malama lambo fafo A tata wai langi le leo le tau A wao foi nisi o bahenga le nei bahenga o le tai au Vanolo ele mahalu lu Tu mawinga le tau le soe a wawa langi le leo le tau I le telo bahenga o au kilani Se mga nani so bahenga pa uwe nahi wanga mamani so teimi Sfuru iba maunga le mahalu o le ea fama wina mo au kilani ele nei as fota ao pa ori ala langi le le tau le tele ba hanga o au ki lani tu sa le maru o le e nei matai as for weaver non a maurunga le bainga o tuatu la stoffi

langi le lei tau tele bai nga okilani mare ma fan fan alu su tasi lo na mau lunga fa solo na awa olang le lei les for rain but astro nai pau jimla sa ma le sono fuor na vaya solo mana ia tu fa ma boga o bara o tui na mai lava tau le nei tai me le tai au le tau tua mo le radio samo e na o se fulu mala fo tia nele tu lai fitu ma na tumo vi mai oil nei tai au le lofa mai anga le lei le tau mo tai le langi mo nisi fitam fa ona pi ama mai fa tsi mai tau boga me nei tai me le tai au ma lo lava se fulu mo vi a fa ma se ve fa tau fa tu nei tai me le tai au se ve gad men fa tau fa tu ta tolo fa fo mai tolo fa fa inga lenga ma lo se fulu mo vi a fa ba le fo semi good morning sir Malo fa fa fa tsa mal tar bukala mel nei fo itai a fo jo fi lo ba malo fa fa tele fa tsa fa tu nei tai au a e le fa tsa fa mal tar bukala mel nei tai a fo a se o ti lo to tele en fa tsa fa mai opu a Johnson Hunt malo se fo moria e le nei fo itai a fo fa tele fa tsa fa mai e le tar bukala mel fa fo ina tan yalu malo lava fa tele fa tsa fa mai nei tai mo tai au no pepe pilione malo se fo moria lai alo fa mai peo ke rola sa mo ya na pepe ngaku ki sa mo ya lai alo fa mai au sa bali I bangele fa mai ko ke rola ba sa fo la pepe mo ni ele ya ito no sa mo ne foi ba chaimi fa pito to le fo good morning alo fa chaile fa tsa fa mai ne chaimi ba tsa ya fo Georgie Jama Awong alo si fo yes, yeah. So le bit of stars. Well, I'm going to be here. Pamul kako ping singing coming. Vasili eng Mareko Siriato fatano fatu nature mo tayo malo lam fatai Eroni Soti malo se for manuia Richie Bus Transport 324 Otahuhu to Sliding Airport. Aha, malo Roni lam fatu nature fo. Yeah, so today now is your taro pa ang ufat sa mai ne bang or tay ama lo level si fu ufat tay le fat si mai le fat tay mo le tay out ave pasi ya ma ave loli ma ave ngufo afi ya malau ave ave uma ya ma lo level si fu mo le ne tay out tara noa nga ila ave ave aspecio Josefo talofa ola fala 912 good morning my close tete kalo fine alo level si fu mo le ne tay mo le tay out ya fo e Al mema ka o kia o kilo a ko ile a fo e. Ile vaengolo lapta I ele waka ko tahi tato umba. O a fo e. A e o o atu ile vaenga le ta o fiei o e ona o seno fo a fio le a kolosi. O le fautuanga ma le famanatu. E le fo le vatu utara poklami le ita amo le atinu la barrier arms. A laturo la poloka mai. E alo na winga e tau o na tū lau tāwane. O na e eile na fuafi lae, lae o le a sau, a tono le tau nui fulte mi lete o atuai. Ae, wanse lalo e loa I barrier arms, lo na winga o tau fi uma tāwane. E tau o na awane I toi minois tāwane, se I pke ale na fuafi. O e yaila nisio ave tāwane lau titilo atu. A peia I ele mentu pora na fi I Morningside. Laku wal kawa do nai lalo ya barrier arm so laku a kolosi a lako kiki ya o maile no fuafi fa e maile pu no fuafi fa kano fa ku au aven fuafi wili ne tae a e na ye foli mena tupu I o ya mato si fo lo titi lo atu o le afo I o le ye ele men tupu ta o le e ngai le fele vai nga lo titi lo atu rail side rail side yeah rail side avenue crossing O le iwa le tae ao le aso sfuli mo se tema. Masina le tatu nei. El wakur ka vale. O le ola se kiu. O le whakari kariri kai mi e kolosi ele traina. La wai lalo I barrier arms. An wakuar ka vale ka amile. Aku pasi uma ka vale kuku. Ae manga o yaru kolosi ele. A lai lalo kere. Lopeng fa pefe nga alu le. Sole. O le laki ole. O le pasi loa. Ai laku mon fuafi fo lele ai lua lengu fuafi so atu le e lua ngara na so oi real side even could open a initi and lot of money we na bang all the makua ke ne on fale to no fulele all mela fafta yai all sao le sipiko ai kolosi le mon fuafi wo ba kulanga na sai da lo ye barrier arms and terminate na so lo va ba tu la alfa mana tu fo lele tato bon sangole le bu tato e watu loa lau ta vale ae wailalo mai barrier arms la fo e mole mo li mu mu e mo mai lona winga tau mai e e te oe
two lautabane, a yelling for a fila wa, sa, ah. The spangle of Amla to my duty lot, was he there to tell on for a fila fil, and Gemini Nilo or Josangalenta to name my stuff sang of Bayato. Ah, on a wing of Amtalanga. A coquia, face a busy kill on for a fee fang a malanga waning. Long wing alarm quite my million tato. You'll fall totally. Yam fighted if I ain't a jet wa fine, I tato ill to long ago. Yay, so no one but far to a lot of data proclam and later out. Sang on them bo oem tato uma. If I ain't a ye colossian for a fee, a town far more, more far more money. Ah, ya, on a vanger and I lay that what you will name for a time of the tie out. Ya, my scaco keep manga your near so far more money. Ah, and lay ya let to a little more, but fang us on for two and fiber. On the tie out and talk. Awang ifai Malaysia kaka wa miur kaya fa mul moni to a lele bom fa li ngar wenga yang fa ngar wenga fi fi ale ta to wa ya mane fa sip chi le ta ya lo fa ngai nei fa nau maro longa ba ya ong re nei va chai mo le fo pisi nei fa nau ya ol to loto ya le ngata le ola tu tala fa tino foi ya wa lo to mai chi le sa sa nei mo chelo e kan sia ya a ta tu ngal lo fa tasi mo le senga o fa ya ong sa ya manuio to tabanga ya bonai fan now lava don sai danga a de lava don sai foi tato ya fa ngai fan now ma tulanga wala ngai de fengo fi foi la o ino tala ngai kamaki malako ko rok a a wo so ngai e ngai kamaki ya lava don sai wa o me ma ngai ma bi ka ko ngai benga fa fa ya ngai sa o lava don sai ya e nai fan now fa mon mole so nai ba ngai nai fa na tu mo tato manuio foi tabanga nai fan now ya mona to us of to ya ole sa to my dealer sa so name more tele o e kale sio my ani so fa fianga mile by bonga korisha by bonga or the tarbo climbing al britania think a minute on the foot tire for jot from youngest fan out for fit to tire day termina talal telefoni I olo of no chat to email on air radio samoa.co.nz but been up on Facebook money YouTube and find above in the my channel from youngest fan out. Ya ole a forfitu e le tayo nei ni so fa fi fiang ore tayo mai le kolise vai manga tolo pu lo fa ba boy bolchan ranga malte tai ko lido le green party marama davidson ore tai na balu e le tayo nei taro tala mai samo nei fo so lo pa tala balu ai fa fo ngal pa kala mai balu tala nei samo malo fa fa tsai fa tsai mai good morning.

0: Afatanu le tu lai fitu fa mo ngas fa na ready sa mo mala sulu de nei ono ke topa tolu fitu tasi lima ma tolu le telefoni ma tala mo oe pe am fa fa ngal telefoni mo se fa mo ngas fa na ori nei tai au emaili on air radio samoa.co.nz and find out fa nga mai fo ta to emaili ya male ta to Facebook mari YouTube or samoa pule la po fe wala na va vena mai la fa mo ngas fa na ole nei fo i tai au fo ya se o baba ya tuil chan fam dia ngalo e lungal cha tu in meli ne foi time bio le tao o le fam dia ngabo bo mal cha tu in meli o le fam dia ngare ne fam dia ngamo malo fa anga ya mo le asusui fuol tama ya tofa ba e lual on sio mato te vi ya ma fa aftai le lo fatele lavo le tua ya te o tama wa ya udia mar bonia mai le fitu se fun mare ona tau sanga o lo si fuo e le so familia le tua mai atoe wha opopoina ia nisi tau sanga se telo lo si fua ia tātou te mafutai pēr le nei lano langi ma nei o langa lo tātou iei whaftai tele lava mo lo lofa mo mātou le whanau I lau tau singa ia mau tiu te whaitono le tātou ainga lo whaanga umana ia mai lau whanau ma grandchildren a CDI ia le lofa mamo oe le tama happy birthday dad see you at dinner tonight oh that's nice Mani e te lava, ia lau wasa sui fua I le so. Tātou telefoni, malo sui fua.
1: Malo sui fua tawai.
0: Alofa, malo lava sui fua tina. Ia.
1: Malo fua I ngalua ni tai au. Ia lo whaanga mwha manu ianga. La wentu ka le o mia le alali. Nei le so, ato I elo la lua sifun malilua. Tau sanga. Nia vi I ele atua. Uno ni tau sanga ufo ina mo oe. Ia. Ito anga ele. Faya unga luenga ia ia elo pa foilin. Si utina mara unena nga te ia ina. Ia manu ia tele rawa la uasa whanau. Lo whanga o matua ia tanielu. Mana taasa ima se se utuanga ne ia luka. Ia luka ato ilo anti ia rita marile nga oi mara whanau. Lo anti ia sola. Ia ima se na yo ainga umarawa. Ia pasisire lo whanga o. Rounena le lunga telefoni o ato nina. Mea mani e tele lawa lau aswanau. Fakta I tele tabai mo lau avanoa. Manu bia lawa nei aso te anga e mga kwenu.
0: Te lawa mani e fwole nei tae o fo. Alo malo sui fua.
2: Ea sui fua manu bia tabai nei tae au lea lo fwole li. Fakta I mo lo avanoa. Ia o fa mani anga ma lo fa anga nei aso tae au. Mo lo u. Ben Sande, Leo Norris, Rani, Papo Wina, Sele, Asiata, Fakai, Lo Famalanga, Leo Leatua, Leaso, no Ney Okitopo, Ato, Yale, the full Valuta Sanga, Osio, Ben San, Ole Ben San, Matuale, Ney Ainga, Fakai, Lo Falanta Singa, Malana Puinga, Yate, Ole Tadi, Olisalo, Ma Ua Matua, O Matua. Lotina ya lo fanyele atua fa manuia ya se oe malo volanga ya ustai fa alongo aya fa mua mua I tele atua ne umate faya ya o alofa angana moni moni mai o matua I tituila I o lo au mawai ya ae maiseu ainga umalavai australia ya matono sa mua mainei ya fasivisili lava alofa anga Olo nana leilungo telefoni o alo. Ya happy birthday Norris. Ya teiloa inga angei. Manu ya koile. So e vai ato tuwanga wa onga ya se oile asali. Ya faftai tele lam sa vai mo lea vanua manu ya. Ne ya se se au manga adwe nga lo faas.
0: Tai lava alo manu ya fole nei tae o. Fon nisio tato fam niaga mai lungo alta anto Facebook. Na nei tae o happy birthday to our Sherbet Pastor Rocky. Siabo mua toanga o lono ono sutasi tausanga de so faftai le lofa tunoa le tua I nei tausanga tele Miracle Church of Jesus Christ citizen with thankful heart for your leadership almost 10 years we wish you more birthdays in the future alofanga mai lau au fengarwenga mafutanga tina mafutanga tama amese le aunga sa we love you very much from Tony and Moana Tangaloa. Malefana, praise God for you, spiritual parents. Mami Afoi, Eala White Sunday. Happy birthday to peace. Basa, as well. Wish you all the best. Shalom, shalom. Praise the Lord. Manuia, lowa se fuile. So, let's form the angle nei, or form the angle as a fan now. A via pele lo fama le angle le yo le tua, or na uaulia mail to maul ne a inga, leonis full on a tosanga. Ole talo yetu fa popo ele tu adisia so ole si fua ya wanga wenga lo fia ngai peba oi rama pele afe maleta to via tero I Hamilton no fanga mai sia fa nau Mark Matthew Mendel miracle is it Michaela I may say yeah show to lo pele lava Ia sa ili o I manatu maka tero I Hamilton. Manu ia tene lawa, lawa si fua. Ok, lele. Yo, tāna whamni angama nao rene I fwoi tae o fau. Pese whamni a tuene pūne angama na whenga ringa reta sā mō. Mali tā tō porakalame nei. Ne maro le tino whamana tō tō uasa whanau ne. So, very happy birthday to you all. Amai alea so matara fasa long fa business on tara noa toi le co-leader le Green Party Marama Davidson le tau tua mo alwede sa mo o rene fwoi tae au fwoi tara tala mai sa mo bea tana banu le tae au ne sangara sisters ato te longa longa ato

0: Ora Samoa le foi time on the tie I want to lose a full money even minute lot of time le to live so lua hopa yes the tasi abrofa aurolo bawal talpa klame maro le tie on tana no try le fanga sa so le le fanga peter tolsu sulu to fan so volume seal loa lana to to eternal parliament in sila or me foi le ma tengo fiel tele on fa so lo no finangalo e bello to put turn on near to know ya mesela fo la nga to le tanto what no need you see no more finger balota il es official masina o novema fats my feeling on so le more time to book la me later off your more time book la me later off your pizza malole se fo mu ni yeah
1: so fo men we at the way yeah papa fo no polo fo po il tanto a chunu lo ma mai fo book la me later off fo pa ye lo pena lo nga le tua fo mai el tanto what no wo ma matan e malole bon sa ele ke a kula ba malu lu ma ngi ko mu use
0: moni lava moni lel sa no anga malo fa fte ma ne mri sulo la sa bari ka ya ma
1: e sulo la ye o ka nya nge e mo kwarta ka ye i lo nga ye ma o ka ma fale ma faila nga exercise o fo la lo ku lo nga o fo la lo ku lo
0: a sa le le malo fa fte tele mole nei ta o le ata amata the mau and navayaso fa langi for long as it as your to man manual parliament in sila o te loa I low time it to parliament e love vale le lo sin fia e le sunga right on Paul Adrian Rorahi yeah I la to at level no yeah wa le sa e for you no to so ning apo na ye ma yaso ma ba ya
1: yeah sa ma ko o le so le le sa ko mu wa ida in a tupu fo ya mauli ya e ma mo moli e fo yo la to lo fa anga ma fa lo longa ya ngo pa kan ka de la ye si ko ngo wa ku ya le ba nga le pa mai choi ba nga fa pai e nga ya ma fa yo nga mo mo li fo se sa o a fa ku le ya le pa al pasifika o nga la e sa ye le ma ko va le le ma ska ma le ya ya e ka mi fo I o fa ku le ka mi fo ya ma fo nga se ka lai sa e se lango lango e le nga ka ye kia o a ma ka u pu la ka pasifika ele ula I me foi la skamalea sa avea ma fonga fekalai ia sa ia ila va alia se fo kwanga foi ave fai pole ni usi la il pasifika ia ola nga malanga mo mo anga o isa mo
0: ade
1: a ma sia sia I foi ma ma o foi so ka inga ma pale menge sa mo a ilonga ia foi ka imi ia pe er me anga kain ka ile ile me fai fa nga lo isa mo ri mai foi fa kai fa pikola va asonga ia inga ya ma ko fu ma pai pula lai pala so wi a va ena le a mel ma papa ya ma le maunga ya ma na hila nga ma ko ya mo boli ese yo le shapo le ma ko me alo fa sa boli ya
0: o ba lo o ni ni si ma nga ta u o le su fu e tono pa ni menel lo fo ma fa nga sa ye fo le le o ta o ni so ba nga ani me fa nga ru nga ta ye jo le ni fo ya
1: ole kama ia lang e se wingar kama de wingar ka ika o isi ka ka sama ise longa fo ile le ke sawa ma e so ma e o e se lang malu ai au fo ilang e fa se inga longa nga malu fa pe vai vai e le nga ka fa nga le nga nga fa per ka ia fa nga fo nga nga mau a le fa longa mai pa lang e nga fa per ka ia le fa ko mo fo la e wo fa ko wo e a ko ka ma lo e le nga nga mau di ke ko fo la lo e le fa pe fo nga ka fa wow e ke le ar va nga le pa la ko e wo ka ku di fa fo ka ma lo e le de u ka ia o ku la fo mo fa vai ai a ke ula vai ia sa nga ka lia a o fo iba ia so nga ngal pasifika sa on kalia le o aku o misio le aku ngu ula ukele e nga lako sa ba bari fa kashi mai li o iko kongol mao ka fongo fa yeise loku ile nga nga nga lea po nga nga nga sa moa po le nga nga nga konga la lo konga o sui nga nga nga fa ia kama e fa angalo nga ka kese ia malangala o se kashi fo ia sa ma fa yunga ka kua ia ilo inga laka ikana o se kanga ka wo emfai nga kwa faa suwa iye. Fo ingi o ka ika la ngonga mangi faa fika o di olo kula ina. Ma mai po ilong so swa. Langa hiwa sa ne kausi aita. O le vatana I menge o treaty settlement sa la ko ula vavai. Ya mankua la o le vatana. O longa a inga nga faa vai nga le kale sia lea. Wa le kale sia lea pa kingoi. Ya mauri na kouwi a vai mai foi se feilo inga ngisio la koka kama kukua ia angelu mai la a de fa vai le kalesia le vatana ma fa piko ai foi le se sengo ole ole a ai le mai si ai amount
0: Alam fa tai a no fenga pito le uta tu ye nei to fa va ya so a e le fenga pa no tani sila o lo te baba to na nei le debate mo mo te tai o bang fa fa le labor ma le a national o la lo si sila te mine le tu la tan vai ba ai le fenga pa la te po le o la lo si sila le ngata o polls le na release ma na va ya so a fear for wa nga e campaigns a party le te mi
1: Hey, ole, ole wa wakangia mai lava wa umaupea ya pau se ese ese ile kulanga lea. Ele o ausia lava ele laipapo le national le korsfu pasenki. Ale kaulaka laka iai ape ole wa seto lava ya langonga kangaka iai lava henga lea. Ale mele mai kawaku ole wa anga ilunga ya pau spole mangaku fo o kangaka iai baki laiki.
0: Ai
1: meshe la le Green Party. O le vaenga lea New Zealand First, ma le Ag Party, pe alu e lunga koe pa ula. Ai pe o lea nga e la vai lunga ia le Green Party la. So ia e ofo e le paki fau lea leise la koe fai pulled opportunities. Pe nga alu e lunga leo koe pa ume la, leo koe seto la. Ia amaka kai ao kasi e lor maasima, fava yaso o koe. And so o le mea le e maa sangye lea kongu, o I kongu la vale vai yaso nge e faa. O ingae a maka o ngā maukua I lofinga ngalo lea kumu ula kou ia po fea kumu ula wale pāki ila ngā iai. Ia ma o ngā ngei la. O se kei mō mua lea lea la alka ko campaigna lea kumu uia I lesi la sanga fau. O le fi ngā unga lea po le te baiti lea ele vā o kai kaie I pāki a losi e lua. O le leipa mana national. A kumu la. O lea a vea fō I leka kou wawa ia koe fō I. Yanga ma la kou kanga fo I fai mai e kou lua lea. O lea mau I fo I ngisi mangaku. A lea kungu. Ma o le kaimi ngei e le uku mau. And so you'll see and expect a change. O lea kikiro lea kungu uia. O ai kongu am fai nga la kou karikongu inga. Langa ultimately o mea nge o fai nga campaign. Te ke karikongu inga lea kangaka ma lea kangaka. A o kangaka I e kau ke avea I e le fai mua. O kai kai o vaenga fai fai ese ese. Pena le kulanga nga ia o le kako wa kungu a fai e maua lea wangua e sila sila e fwoi ma mai mua ia I le fi nga unga lea nga ia o le fesili lava ma mai kau po a kungu a fa makalanga e la mai le cost of living
0: yeah.
1: I mea kau nga luenga ma mea kau kukongi ia maka upu kau soifua maroloinga maka upu kau fale ma maka upu kau wao wa faa baenga maka upu faa baenga e yeilo wa ukali kongo e ka uwa kuyo a kakou ma kakou ai I ole fesiri e ke maala malama ia I faa makalanga I ufai mai leka I kai ma leka I kai
0: dua
1: e ke karikongu ia I mafainga la kofa kingwa ka kia la le fai al maalo lango menge o paus ele o se fainga maalo lea a pe nga se aka ma se make makema ae e kauke ki kilo e mafai e kaika I o nga faa kingo me ia la sa ngua mai nga nge lako te pai pewe nga la a maua mai e foi finga nga lo o lea kumulau pele la koui el finga unwa le la fai nga nge
0: Ano whenga pito lefta mai atu nilitan ranga ma le co-leader le Green Party Marama Davidson. Te lo wāenga nei e sau no ai. Ano opsili e le time in the negotiations for ia ma party. I'm sure Labour Party. And then I ask her for lele. E te mana mia I a wa vasa ma nei Winston Peters to be in that. Tan ranga for lele. O whanong longa tu lantari. Pe e whanonga mai e le o. E le o tali e ina for lele lona ma wa fole e tono. Wa le a kir kilo. Po ai leo la king baker in my own finger. Pala tila switcher of it.
1: O paus, e sao, ia, e le kakele kio fo ia ilanga e, o le ko inga lea vavasa mana ia. O se ko inga wa leva nga ia I le mau ka fongo. O se ko inga fo I wa pa u fa fia, ma koe fo I ia I o kongo. Ia, wa sawa I sawa I. I le kako mai kau fo I. E se fo I anga makanga le ko inga I fai. Ma I lea fai nga malo, I lea fai nga malo. I le kaimi fo I o Helen Clark, sa ia I le ko inga. E sa kari kongu inga lawe Helen Clark. I se kaimi fo I o Jacinta la kou ia. Sa ia I le ko inga le fai nga malo. Sa alua ia lawe e fo I e Jacinta. Ia le kula I mai fo I ma vea ma mingi ska. ile kaimi fo ila le wakula i mai i kamale o laksen. E fo ringa mai ele kalikonguinga male alo ia e ko inga le o wawasamanga. Ia le ka ile o le nesno ya laksen. Ma le ua le ali mai lava ila ko fo I se inga. Ma me fo I e ser kala fa mai laksen, e ser kala fa mai fo ia wawasamanga. Pe o kulanga nga. E fa pai na ka ye isi pachi on kali kon wingal kamalo ye ye ele nga ka ile langa a fu fu fo I fa nga fa vai le green party pui pui le climate change ma me ka la ponga ma me ka so swangi da kun lau kele e vanga ma me fo kalang mai wen se pide so ale fa mai nga ye e la o ese ma le Paris agreement me ka climate change ale abi il fa mo bol pachi pe la kulanga nga e fa fa nga ai ia mangkua fo I a maka mai la bala makanga e ngake le nga lue ma le lei papachi ala le a baba sama ai ia ma le fo la wo rule out fo I e le lei papachi la ko ia longa winga la o pa ki la I ki ia o le aka ko kilo kilo ia po se ma ia I I le post le nga mai o anga ngafi e le nga mai ai o le fo le nga mai e kai kukusa le national New Zealand First, Male New Zealand Male Act Party. Ukusa yele leipa Male Green Party, Male Māori Party. Ale ufolinga mai ole Opportunities Party lea ola filifidia po oaie e maua o feo pākinge ve foia vāenga ia. Ole a maua ilungu mela e pūlea I mapāsia kula fonga kongu le mauka. So, I bring of fēku. We still have 4 more weeks, so ke le la vale a vangoa e mau aifinga ngalo mauku e foifinga ngalo le akungu uia. O fel ma lo e lau ke kalikonguinga e fe sosoangi ala ko. A fel ma lo, ya, nga are faagwa le ea, ae leise meho yoi.
0: Sao le. Okay, on a lot of fear while Jelon telephone tanga ye masena fai mole Pacific climate meeting for le fai fitima to balune o ata wo fono ne mota to Pacific
1: e ka wo kele mole Pacific ka wo kele onga o ka kounge I le vasa Pacific la ve I New Zealand Australia o le la vai la makia I fesuia I markau ya ai pe ele o ango mai ele la lo langi I kulanga nga o fongo fo ia kwa umma ku fongo malo fakasi le UN. Ole leo lava le Pacifica le saka wa ver maka upu le climate change. Ole foi la le vayason ngei nga la unga mai ai le fai la ukusi o le UN. Ola foi fa ma mafa mai lava le climate change. Aman kuola le fongo le ka penga ku iai. E fai Turkey. Ole fongo nga saka unga fai I Australia. Teka ia. Wa malo I Turkey. O fongo la ye lua e ka penga nge I le fai o le aso lima ma le seongo fai le fongo kaka I tuvalu a le upoko poko mai nge I nendi I fiki inga ia whakingo ma ka penga o a ma ka upu o la alako mo molia I le fongo kele fai Turkey. Ia pe o le ua a maka nge I fiki I kemi nge. O le mele wala ko uia o le ka ua nge fongo inga ia ma fai o nga longo aku I le laro langi e meshe I lako e fai e fai unga e inga ia mawhai o nga lako ngai oi mawha a kingo loa maali lia nga ua umanga maali lia e meshe inga ia awange I koewe vela le laro langi si lia male kasi tesi male lima degrees Celsius
0: yeah.
1: Lewe vela le laro langi mankua la o le ulongo mai fingalo sa moe wala mai le fionga ya mo pola le sui paremia o le maka upu la va piko siling ka o ya sa moa o le access to finance climate finance e se fa puku nga kupe the green climate fund ai pe ka o le nga fa puku nga kupe e ka kau nga fa sa ua ia kungu u o le mo mir sa swang ai pe ka yang e le pasifika la va ye mai le fo o fiu fo il pasifika ia finga waku ia kakala mai le vai nga kupele ia fafai ngofie o nga lako mawanga. Ore ka penga penganga I le kulanga le waka ko ia ngei walu lunga le ia le si si kia la kou ia nga kaifale wa vevela la langi ma kulanga fa penga e ka penga penga la ia. Ia pe ior ka uanga o fongo ia. O le waka penga mo le fongo kele ia o aku kaimi o fongo kele wa fai nga fai fi nga unga ma isi akungu uke kele la langi le ma fua mai ia le climate change.
0: Alo, ma tengo fiat fa sol fina galo nei tai lo fiona le sa so le e ta fai u ma u di poti na na fima nei tai o pensing in usila ma qua com cam pa com pe is foi vanga lo langi wow e lo sme fo le vanga fo le titilo pe ma fo ma ya ono tawa le fo le le a ele ku le le mai te chami po le antu na o ye ya tawa mai ra
1: fo le ku le le mai e foninga mai o le anga fai ma ya fongole ma lo fa kasima nga fo ai ren ka penga mo fiu kanga inga ma Amerika. Sa foringa mai fo yola fo inga unga u Amerika ye ya maua se avango e fai e ya ka penga penga nga mo fiu kanga inga ye ya maua se vale le peka yang. O la u fai mai la va ven ele ka ka langa le Strait of Hormuz se vanga nga u maua se malia. A le u ka penga penga u Amerika la ko ya ma vakula ko fika fika fa la kala ka te foringa. Waka penga mo se kawa.
0: Right.
1: A lela waka koiloa. E faa isi vae nga waku. Ngu uria olo okupo ele kawa. E lango lango mai I ya event. Ia e mongi la. Ole kasioli poki laka mainge ilea. Ole ua mawar suau.
0: Yeah.
1: E ui lava olo ku maupea le kawar suau. A olo mawar suau. Paule mea la ayai. Ole halu ilunga ole kawar suau. Yeah. Langa ole ua halu ilunga. Ye mo premiums go insurance kalwale e le o mo king wale saunga le mu o va ange se wa pa ole me mo ngi lava la ko ya e ku mau pe mo singa vai kai me e le mo king wa le ale u me ku mau wale fa le ko ngule ma pe yang ka kal ngwai ye o ngi ka ko manga ku vo ele fa pe u fai ngo fiel mo swa u ole a ku mau wale ku langa le lei ole ka mau a inga ngi shila langa me ku kupu lali ku la e a afia I ka kou waere inka yeah. kou sua au uko yeah. iye mm. ae meshe la ye Samoa pa e le ngaka e mau met sua au ulea ae koe o isi a koe faa mama ae ma koe faa lelei mai ae or kulanga la nga ole dependent kele ka kou I le sua au ulea mai ia kongu u mal faa lelei a mal faa mama a sua au ia e le ngaka foe la sua au u a o isi lava mea
0: yeah.
1: e o ngakasi mal momo ringa mal sua au ulea pe or kau o vaa kau insurance e kau supply ai me fa lelei fa lei ele ulanga umanga ele I mauku me foi langa ke sa koi ka uai el ka komaka I ku o singa unga le ngangi me mau ai se fa mama a venga langa ele o ko e nga ile la lo langi se ku langa fa ngofi o le nga ile la langi ile ka maka o le soifuanga
0: La fengar sa usoli, la fengar pito fa mano fa fte tele mol time por klamen ne tayo ma tango fie fo il fa so or fina galo ne tayo fo ya ka filo ele va sa pe audio ah
1: ito el va so le to vai ya
0: te lava la fengar sa usoli, la fengar pito tor su solo to fa so o bolem si o mol tango ngar ne tayo per ma se ne yo solo va sto tasi e no to es putasi mino to lo tor talo ne tu la iba por klamen ma lo ne tayo on radio sa mo ma to mo ye mai or ne tayo Mael Beseleo, tato li Spotify, mwenunga la wala tato tal fau.

0: Radio Samoa, Tasilima Ivatotu Amo.
1: Talavalava, Talani Mayateroni Sila, Diamoria. Wa farmer doing at a party, a late boy, and a full fang out to Pefalu, or Omeo Fatin Teliai, or Savanga to Fatu Cinema Fanga Palota is Fadiai, or Promisita to Umo Fanga Palota, or to Tongina. I la to tell you foina, ye to Pefalu, more to a tilt to win at Tori to La Fono, more to sell the Tongi. Betai. Well, I to walk for near the promise of a CT or Tonga Leon, a small in the mouth, to find out when I tell Soy Four, Malau find out when I tell Soy Four and Malango. Lefar, well, the Lord is Malilima Pilion and Tala, at least far to Sanga. Malita, you know, the Lapa Chris Hipkins, where you talk with Oi, a teller of a filing a year for Fung at our Tongue or the two sort of tonguing. Far years, you saw open more two per Lapa, Barbara Edmonds. Well, I far well, the Lapa, you far to know Maloney. O tupe fau faalu ma ile aso ile aso. Ile luote si mane faa piliona ta la sa faa ta otoina le fai ngā maro so faa tasi ili ta la faa ta tau wali. Tupe, o le lua fema le rufuluono. Faa rea le pati, o le ale faa mwe moe faa tino ngō mai ngā tupe tele atu alauni. Ile ta wai o inivesi mini fau, ele tau lava ona fitau I tonu ne alauni. I au tafa o tupe faalu maisi faa mua mua. Ta wa foi Edmonds. Ora atu e faa foia faa mau maungo tupe le malo I tupe faa sili li luafi marufu valu li luafi marufu luiva. Ma tu uma ilalo ya itala fu ilaloane ma li luas fu pasene o tupe maua o oloa faa lo te fale poli cross domestic products, GBB. Wa ye taa o foi, e mafaya na lato faya le tulanga awasa lato faya faa unga piru sili atu onda lele ya winga. I mea e adu ye tupe le tunu. Wa mai ala wana fōlu fōlu le leipo I ana teo tinonga wha tinonga wana tupe wha vaya po capital government I le lūsa lau miliona tā lā tupe wha vaya mo le wha tupenga mo le rumana I nisila wha se lau lūsa fulu miliona tā lā mo le vayanga mua mua le wha mangalo ino tupe o launia to mati a onga lūsa lau miliona mo fale mai wha se lau miliona tā lā mo a onga lūtis ma leiva piliona tā lā mo le matanga alu ngō fale na malo reka inga ora I wha se la fale mo le wha tausanga Fitu miliona tā lā mōt poroklame, so sāni mō tangata tu tongi lā fōngal mālo po Rate Payer Assistance Scheme. Lie Chris Hipkins, o le vāinga tere o āinga whātino le mālo, mō le whainga pālo te ua fōla fōleina. Ai ua whālie te pātia le act, e manau mia e whātātia I whātinonga whālea nganga I whafo mano whānga te tele. Tā sangaina avesea se manau onga mō le āwai ni sāuninga whātāpo. Inga, O se aie ingo se whātana ngā whono whātonu whālo te whale. O le risu iso upo fausanga te tele, maro se anga maswing o le tau, Simon Court, o ye taua, o le tūlā whono fuafoina. E re tau ana whātūlā whono aia fianga e mawhai ana maitouina, o na fua le mawhātaitai, ma puipui aia te tau e amana ia e le tūlā whono. Ta wai e le te tau armana o miai la tau e whaia fuafuanga po planners, Fono fa tono ta langa e po fa masino. E faya fai unga tel tonunga fa ta po inga. E po tel tonunga fa le nganga. O tula fono fo wale tula fono fua fuanga mali tula fono le naturo se si omianga. Planning Act and Natural Environment Act. Le ave ma tula fono ta mau ile baso le. Fari e kot. O se fa le lenga tele le o iai trua. E le o fa awa wai mana onga o le ta ua fa le nganga. Abitai. O le whātātia ese, o le manaonga e le tu tusalea male ave esea. Mai e tā wai au noa mase wha amrinongo tua oi. E mawhailawa e tangata ona toe au mai e mata upu tau whālea nganga I lalo leo lau telo a yenga. O le au ngā whāngaruu, matua tuai I whanu whātonu mwha amasinonga e la hatu te vaseina leleina. Mai ilea mata upu, ilea mata upu. E tō tōru e tangata e awhiai mo se tamai titi lai titi sa awi nātu le whalemai le asona nafi. Mai se whalema lawe sa ta tui nai nisi. I au ki lani si sifo. O le tōru o I la tō olo ia I ni tūlanga tingaina. E tōru ta wale le whalemai sa awi nātu ma mai ngai lua e whabitomo tau singo ngā singa si tingaina. I le mea sa tu pware whalema lawe le vai ayo Clinton. O le nona tōru o I la tō sa whamanu olia sa awi nātu le whalemai mani manu o whelolo. O se tasi o tua oi sa telenoa I le leitori sila, sa ia whaaruoina, ia se tinga o tangi ai fatoa te alawa le bairua ngore pola se sa. Ma whaino ntolua ma ntua ngane la tu te oeva ai pola ale meo tupumai. We ta wai no la tu telina fai tu to mata wa tu le toto i lungo le floor fale. Ma vala awai lo le leina mo ngaro ngala vea ili just discussing. Ai olon tua ngane sa faise ngaro ngam so soni mo le pepe sa fa manu olia ma poni le manua. Fale ili to mai ta isu ilo le asesi of civilian acting detective and inspector Megan Goldie. Sa longo ina tu le lo le toi luas fri minuti at sfuma le lua le pola sa sa. Uno se li poti se a mio le pule mo le fale sa fa manu olia stangata. Ai no tau nu atu le leo. Ma tau atu ai tangata to tolu afi ni manua. E foringa mai ma fo mai sin nei si. Fare kodi. E leo tilo tilo ye leo se si so tanga mo le fa. Vlave. Ai wa fa ma ni nei. O le tolu o tangata to tolu sa ma o ma li liu se fale papa toi toi au kila ni sauti ele va so mo vai. O tamai ke

talaflava talani mai ateroni sila daimonia wa farma doing at party le lepa yala na fuanga to pe falu o mio fate deliai o se va angola la tu fatu sina mo fainga palota il fariai o promisi te dis umo fainga palota o to tongina ai la tu tele io foina e tu pe falu mo le to te te wina to to le tu la fono mo le tu sel tongi pe tai wala tu wo foina il promisi de va visi ti o tongi le ono smo le di ma fe tu te fainga lo te soi fo ma le au fainga lo te soi fo ngolango le fa lo ile lo ti sima le limba pilion tala lis fa tu sanga ma le tai uno le pa Chris Hipkins wo ye ta wo foi e tele la vasi fa le linga e ia ile fo fanga ile a to tuanga ori tu so tongi Fari ele sui se upu mo tupe le leipa Barbara Edmonds. O lea faa wawo le leipa ye faa tino ngoa launi. O tupe fau faa alu ma ile aso ile aso. Ile luote si ma le faa piliona ta la sa faa ta otoina le fai ngamano so faa tasi le tala faa ta wole tupe. O le lua fema le rufuluono. Fari ele paa ti o le a le faa mwe moe faa tino ngoa mai ngā tupe tele atu o launi. Ile taa wai o investimini fau e re tau lava o na fitau I tonu ne alauni. Ia o tafo tupe faa alu maisi faa mua mua. Ta ua foi Edmonds. Ole atu e faa foi e faa maumongo tupe le malo. E tupe faa sili li luafi marufuru valu li luafi marufuru iwa. Matu uma ilalo ya ita ala fui laloane ma li luosifu pasene o tupe maua. O oloa faa alu te fale poli cross domestic products. GBB. Oye ta ua foi. E mafaya na lato faya le tulanga awasa lato faya fai unga piru sili atu onda lele ya winga. Ime e adu ye tupe le tunu. Wa mai ala wana fōlu fōlu le leipo I ana teo tinonga wha tinonga wana tupu wha vae po capital government I le lūsa lau miliona tā lā tupu wha vae mo ni wha tupenga mo ni lumana I ni sila wha se lau lūsa fulu miliona tā lā mo ni vaenga mua mua ni wha mangalo ino tupu o launi ato mitia onga lūsa lau miliona mo fale mai wha se lau miliona tā lā mua onga lūsa ma leiva piliona tā lā mo ni matanga alu ngō fale na malo reka inga ora I wha se la fale mo ni wha tausanga Fitu miliona tā lā mōt poroklame, so soani mōt ngāti tutongi nā fōngā mālo po Ratepayer Assistance Scheme. Lia Chris Hipkins, o le vāi ngā tero ai ngā whātino le mālo, mōt whai ngā pālo te ua fōla fōlina. Ai ua whāli e te pātia le act, e marau mia e whātātia I whātino ngā whālea nganga I whafo mano whānga te tele. Tā sanga ina avesea se mana onga mōle āwai ni sāmini ngā whātāpo. Inga, O se a yei ngose wha tana ngā fono wha tonu wha alu te whale. O le risu iso upo fausanga te tele, maro se anga maswing o le tau Simon Court, o ye taua, o le tūla fono fua fuaina. E re taua na wha tūla fono aia fianga e mawhaiona mai tauina, o na fua le mawha taitai, ma pui pui a ia te tau e amana ia e le tūla fono. Ta wai e le te taua mana o mi ai la tau e whaia fua fuanga po planners, Fono wha tono tā langa e po wha amasino. E whaia whai unga I tiltununga wha tā po inga. E po tiltununga wha le nganga. O tūlā fono fōwa le tūlā fono fua fuanga ma le tūlā fono le nā tūro se si omianga. Planning Act and Natural Environment Act. Le ave ma tūlā fono tā mau I le vasole. Wha le kōt. O se wha le leinga tele lea ua iai turuai. E leo wha awa wai mana onga o le tā ua wha le nganga. Habe tai. O le whātātia ese, o le mana onga e le te tusalea male ave esea. Ma e tā wai au noa ma se wha amrinongo o tua oin. E ma whai lawe tangata ona toe au mai ama tā upu tau wha lea nganga I lalo leo lau telo a yenga. O le au ngā wha angaruu, ma tuua tuai I whanu wha tonu ma wha amasinonga e la hatu te vaseina leleina. Ma I lea ma tā upu, I lea ma tā upu. E tō tōlu e tangata e au fiai mo se tamai titi lai titi sa au inātu le whare mai le asona nafi. Mai se whālam lawe sa ta tui ina I nisi. I au ki lani si sifo. O le tōlu o I la tō olo ia ini tūlanga tinga ina. E tōlu tā wale le whare mai sa au inātu ma mai ngai lua e whabitomo tau singo ngā singa si tinga ina. I le mesa tu pori whālam lawe le vai ai o Clint Dean. O le nona tōlu o I la tō sa whāmanu o lia sa au inātu le whare mai mani manu o feo lolo. O se tasi o tua oi sa telenoa I le leitori siwa. Sa ia whaaloina. Ia se tinga o tangi ai fatoa te alawa le bai luang o le pola se sa. Ma whai lon to lua ma lon tua ngane la tu te oeva ai pola ale meo tupu mai. Ma e ta wai na wala tu teleina le fai te toa mata watu le toto I lunga o le floor fale. Ma wala awa I loa le leina mo ngaru ngala vea ili testa stasi. Ai o lon tua ngane sa faise ngaru ngam so soni mo le pepe. Sa faa manu olia ma puni le manua.
But here's the main case we learned ourselves of civilian acting detective inspector Megan Goldie. So long we not to learn or to lose 3 minutes from a little ball as a sa, when I tell you put this yam you le pulem or the falis a fat manu or the ice tongata. I don't tell you what to learn. Mata what to I tongata to tolu off in manua, a falling of my mouth for my sin I see. Fire coding. E leo tilo tilo, e leo sei si so tanga marea whaar vlawe. Ai wa whaar mao ni anei, o le toa lua o tangata toa tolu sa mau o maali liu se whale papa toi toi au kila ni sauti ele vaso mawai, o ta mai ke toa lua. O ta hea Neville e ono te sanga, Hunter Neville e iwa te sanga, ma Edward Corten e James Neville e whaase full te sanga. Ta whaar ia le tamata i leo leo asesi of civili detective and inspector Garen Bright, o leo whaua u lava sue sue ngā leo leo e whai ima sui. O leo fiso sue sue ngā whaa pito maliu. Ma o lea umi se teimi e mawaini tali mo le ainga. Wa whātua e tenei ele pāri mio sa mōla au le mali e toa le wa te pula te vau fōsi Schmidt. Mo se ata video tuwai.

wa fianga I los futo sanga mo bai wa ye lo ne oni upu male tanga sa sa le tala fenga ye ma fa ona ma fa ona sorial tula fono male tina ma fa to ese ai o le fa to ese nga de pare mi o fa ye mun mun mai le li potele ro minga sa mo observa le sa le sa li puti ai le atse video le va ye mo mo o po ai nai la uli ale mali toa o ve ma sui fa fonga tala yo le pare meni O ye musu musu ina nei fa opunga fa pea si ilunga lo lima tomu tau fa aura tanga mo ikila. Raise your right hand, Heil Hitler. Mafaya le lei joni sila ba speak on fa maoni eina tuma oti ale moni ole ata video. I te wala ati ulo na suitu stala yu pia. Ile ata olo ta ita ia ia la audio na maani toi sport tonga tosu tolu tangata. Sa ba ye le ata o si ilunga la tu lima tomu tau ma fo no Heil Hitler. If I'm telling you, see us a fall yet, pardon me. And at the end of your finger for a nassy. Fast and a thousand at the Utaya, filing a lano, Materi Tonuma for a portiki along. Talong, I'm falling a marriage among, or if I don't turn in an ail lane to our old blacks, and more talong fight to your moripole plates, low cap, my wallopies, I'll start your sound near to Nay. Or if I talk to Matalene Moma, you know, if I'm out to in our rope and love. Wale mfaida tue te alo motu sanga toa. Sa faa maoni aile laka pini sila ifo toa tue faa ta alo ya love ili tau sanga fodu afu marufu fitu. Isa faa iunga faa ilo aile manu o sa afiai lea sa faa ilo aile. El faa yaunga Dave Reddy. Wale tau lele lusuli mteo sanga sa tau tong fitia lava ili tau sanga toa. E au fiai manamalanga ta amilo la serisi sa faa ina talwe neile o blacks Africa sauke. O maunga to sulu te sanga e whaono mwhai neo na ave matama e ave yari fi flinga e mo mo ta aloai. I te ofu numero se fulu mo ta alo ngare All Blacks. Mole ta amur sanga wha awa maro atunu e wha the Four Nations Championship I Europa ya novema. Te man McKenzie e po Bowden Barrett. I eisi tamo e mwhai fwoyo na tamo mo e ai I te ofu numero se fulu. I will to e whai tu ino fwoyo na whai angare All Blacks e rengi ili temine I te skalamu on Springboks over again, okay? Ma ye tapa ina le ka pia le rangi solo ia le tula fono e fafa ingo fia ile vai ngol talonga. O le tino e pule le ka pia le atu e tani malo ile isi fono tanga alumanai. Ye talonga fa va malo le Nations Championship ia novema. Le a yere fa mo me ngol reni. O le tele o mea es eso le talonga o ye ne o le a tau talangi e nai. Ile fa solongo le se erisi o le malanga ta amilo le All Blacks Africa e sauti talone. Sa fai kio ina ye le pule le All Blacks e uaingo meko kia. Sa fa on ngari Springboks ilana skalamu ma ye tua ia ili sa hava vali ta milo ili teimil skalamu ma wa fa wa ilana fa tionga ma fa kio ai foe fa on ngai no fa tinonga wa ilo ai ole vai kaofi po le breakfoot le sa ama ta ila ruafi maru fu fa le ema na omi ele huka e fa alau tele iluma le isi ole vai ilo ngaro tono le puro skalamu e taofi ali skalamu ma tu ititi ali sorofa a e tali tonu ili reni ole vai kaofi O se fa fitauri. O nei fa to sina e se lelo fori mai ta al faso tula fono. Ile si klamu. Sa ia longo ia Jason Pino por klame mo ta longa di fa ingo le vas for the weekend sport and league tour in East Cork said B. O se va ingo le ta longa ma kua I le mau tonu ai. Ma ia ta wai. Sa ia se fono tanga I winga I fall in no le ta longa I le laka pia le rangi. Ma le vai ka hofi. Sa le ai mo se tala no ina ai. Ai kei lava. Wa au mai kokong. Tala na ona yaso. Mau e tanga ta umalelo to mau lalo ma imanui alo waso.

Dai bale wati lo se football iba minute cha nele tula sumal jasi. Lisi o tatu fa fie fie nga musika su fie fie lo yol tayao. Bale fa fonga ba yele tau chua mala udanga risi fonga le video Samoa. Se football le lima iba turu a mobile po kalabil fie fie mai. Le fo toe tau tua ino tatu watinu ulei fo iasa lua. Le aso ono le ni masina. Pe ono tatu savaria le masina se fulo ne tau sanga. Mamuana mamu le atu le anga fatai ma le fat malo le fiong al fatu ya eti fu mon makafi ono nei po kalami taua le toe te palainga. Pe ona e fa fong ye mo fa ngolo ngol le ta ya o le fa so mai le upo le tua o ti ma inga ma fa tuanga o me e toe fa tu fatu ma fa le yai o tatu ainga menino le fa mo di modio ni fo ya so mo tanto ya wa be fo ile o se fa mar out to no tatu ainga de ba ma tu ma fa na o fe a fu mai le ainga ya fu mai le ba ma tu ma fa na o ta ma o ti na ma le fa na lo ainga Le ala wai faa fonga lita yao mo faa longo longo fo ili po kalami taua. Faa malo faa taia tuwa ili fionga fatua. Ese le taua ilo taloto ne po kalami. Iwa yaso taitasi. E amata ale wa yaso. Aisea. Leanga te taua i ona tui tilutilo mo tatu wava ai faa ngaso longa. O po kalami mafua fuanga o tatu a inga ilia wa yaso male wa yaso. Aso taitasi le wa yaso. Ta oto maila lupo kalame ya solua o vayas ta itas ese le mana ya. E ta apena tu wai tantou. Fa malo faftai, faftai ya tu lau fiong alfaltua eti. Ta I mole de mole po kalame ta ue fa soa pea mo tatou lea vayaso male vayaso. E fangu fangu pea e fa manatu pea. Ina ima fai on mo ni ainga manuia, mo ni ainga malo losi le li. Mo ni ainga fia fia, mo ni ainga e tu fatsia. Ya mama wal fel funny la tu fo email ta wal ta po kram na mo le sru vers fo ai mo se yo ta pe nanga mo ni va ya so le sap pa na ti mai ti ya le fo wi fa fo ya ta pe na fi fi ta pe na fi fi le ai si si me si lo na ta wo lo le fai me fi fi mo mo li le fi awol ni va ya so ta pe na fi fi le aso na ti mai ti ya ma ta tu ainga Joy fatalo fatwa ilo tatu po kalam le tayao malor si fomoria malo fo lang mama le maf to bail tatu wat no lunga po kalam le fifi mai na tamam ti na matu mai to malo le ngat fo le sunga fa fe ngainga lo fa bena fo maf to mai to no fata fa taulang ai si malo lo lo le tatu wat no le u tatu militino fa ta si lunga po kalam le fifi mai le tayao bi ia le li bi ia le tua fa te le tua le ola Tele tu le malosi, faftai le tu e famulianga, faftai le tu e le utau, faftai le tu e metu tupu tono tatu ainga, ia tatu te langonai. Olo tatu au au nei le tu alanga le mafaintu la foina tatu. A tatu feala maila le tayao, ye metu tupu yo tatu ainga, awane ngalu ya te tatu, olo fo lau fatasi tatu maleli. Te fatalo fatua ila lpo kalame le tayao, Le foi la tatu wei vai vatu ma tatu mafuta. Po kala me oto bole nei fo yaso. Se pa ia le tu la lua. Le wa mai atu di so tatu po kala me pe ona yai fa nga solo di so tatu fa fi fianga musika. Ma le tau longo longo ma fa na tu mo oyo chicho mo fai vai tono lo wainga. Chicho mo fai vai tono tavale lungo le alchele. Ya me si fo tono fa fenga lungo lo tatu yai. Oka oka si maanga yon ngi kaya, maanga yon oso mai le la. Sulu matang ofie mai o le aso, o le lala ato le ne yaso vi ia le tua. Tei le tua lo na lofa, fa tei le tua lo na hanga le lei. Fa tei le tua lo tatu, o lo tatu maua se manuia, o lo tatu mole o oli mantia. Ia o le tatu taritonua. Ah. Ese tovine tatu te ngalulu e tasia le tua lo tatu o auna ya. Tatu te tali tonu I ante ia. Ya fiala wana te mafuto wa yei awana vise ringi la laula au li te utubla unanga li si fonga li rende sabo ta sinima vitolo a momal tatu po kalame le neifo I aso. Pa fie fie ina oe ma tatu maua fu isi ata le neyasu. O wani mea I alma wale fie fie a. E ya se si mesiri e. Te kere aka kupe aka fa ngongwa yo le ale mela amfai. Ai ale isa aka kupe aka fie fie o le vaila au siri na. Pekele fo ya kakupe. Ae mawa loka fie fie. Ie pa uwa nifat manu yanga le tua mwifuwa ye lili. Besi di nga maka awa. Ae ale yaisa manera. Ae mawe ole fie fie. Oka.
akaka mai le lo makua akaka ko ko inga ma ngaia ya ye se mi ki popule fu ya ala le tai ao la to le ale mo wa le me wa mai le tua I lunga le lau lau o le falawa o le paka ya la volenga ya volenga ya la si si me la tatu tang sa hai power for ye le tua mo tatu le aso ya tatu tau fi mawi la Bawa le mesi don tawo le olanga ni ole ola fi fi. Abi ese ngisi me nga e mama fa lo mafa fa. La ngole me nga wakako lo ai wakako mama yo le kero me sa le me sa poku mai le me. Ya asoka kama soka mafa fa ska mai mafa fa wa le se mafa fa la po. Window tai soka mafa fa. Ale me le yai oka. Waka wa lo ko fish lo mafa fa wis kai mi fo le le kero me. Ngoi mai I, ngoi mai I, ngoi mai. Pau ale me taun tatu titino mamoi, o te tono tatu loto I fale tono tatu. Ai nga ave yei lau faa mua mua. Ave yei lau faa mua mua. Ah, mau wale faa mua mua lu wa inga ma e ola fia fia. Oka, oisi me sa puku mai. Ah, mea fwile tatu te loi upole pese. Mai po, ah, maunga. Maunga te tele. Le ma fai on tatu avise, e ma fai pe a tatu fatu tua ilili.

Se atu lel tatu fatalo fenisio tatu panga nungo tatu Facebook malungo le YouTube nene chayao. Fatalo fati ya fafowina tani yedu malo se fumonuia. Lisiana sinta le ulanga fatalo fati nene chayao fo le ngato fo ileya se lau ainga. Talo fatalo falava malo se fo lau leifa muni fo le tua. Tiu tiba ngalue ngalo fenga yai. Fatalo fati ya Ricky Jones. Ricky Jones alo fatu. Dr. Fasavalu Fatalo Fatu Nei Tayao Serrano Ile Alo Folelii Mafuta Atu Mato Inei Samoa Milo Vale Finau Talofa Lava Malosi Fomanuia Boniatu Alofa Anga Mo Samoa Umalo Sauniatu Mole Lotu Atamaiti Alofa Anga Mole Camp Asia Mato Year 8 Ifasi To Uta Primary School Embaisa Alofa Anga Mo Sia U Ekalesia Yesu Keriso Le Aupa Ia Oasu Engatai Mole Mata Mataina Ole Confessi Yao Ao Ole sau sa mai USA ia matua a matua o tanto ole fana o antali ma fine fa prepele o tatu tama o le langi haleluya elo fa maoni o ia mo tato uma e fa manu ia mo nai tama mai tina ma fana o lo o fa ta o tolu fo inga singa se tonu o ai nga fa pe ia mo tanga singa se Alo five day, ya alo five to four imo uto. Mac and Nori time when we are late time out. Malo si fall out late. Le mafuta tu matu ni mangele malo lusu. After two, huh? Good morning, malo si fall manuia. Pachalo fatia chan leota. Sulu, awale magwa pisian fale erka wale ale ambulance le asu sulu momori fale le mak yon fale mak alo vatu boy ma to findo fe ngai mangalwenga mele fe masasa fatalo vatu datu tu tua lemba vatu datu batu ni man rewo pena fo ia sende yo sevo fatalo vatu ma vatu datu ma tu ni on hanga fai sende La le manga le fawa seu le mafutatu ne I Australia. Fafutai le mafutatu maile to telefon tatu watinu. Patalofati ya ben mayava malosi folau le lei. Li a lupe manu. Talofatalofalava fafutai le mafutatu maile kata fole ya sulu. Valiano. Vise sio. Malosi fo manuia. Alofatu. Alofionga. Le mafutatu ne I Samoa I Samusu Ba ai ono fatalofatu tatu pukalambe Fa malotu fo hiya fa sina Tala tau malosi fo laudelei Leu tutupai la salu fatalofatu le Good morning malosi fo laudelei Mafutu mai la tue nai malipone Awa ningani ya tue na jango share tatu pukalambe like Ia masi ngau kamai hata fu ili ya Ini si hata la pos kamai hata Singa uka mai hat fu ini fa mu mu mo yan tatu pukalame. Eh bai bai kama sani lu ngal tuktu lebih de Samoa. Padalo fa tu inisio tatu pa angal ba fu tu mo tolo tatu watru. Ilu ngal tuktu amal dangal lebih de Samoa jasi onu jasi mal jasi fa mo. Padalo fa tu yawe tak sista. Palo si fu mo niya mo niya fu ngal wengal nei tayau. Fatalo fatu po kalam bel fifi mai ile tama ya salam al fatu ya folole mal no falo ma futo ina I otara ye manai ta mama na tina ma tu ota le ma wo to suafa talo fai ma ba wo pe ka ya ka ikale lisio o to uma la lo wa to suafa me lo to wala la ma yai ma tu fa fon fon ma ilu po kalam ai le ma fai laba ile ma fai laba na tu ur fa talo fa ma fa fai lo mo o to lo to wa ma to no ainga Olo tono nofo I tono mau tanga sengase. Yo, fa talo fa tu tatu pokala mi ato tong. Falo tanga tematu olo tong mafu tamaya. Talo fa fa fitai molita poing.

Ewa tala fati foli malo tatu watu lolo mafu choba ina imanrewa. Le mauta le sunga ya Jeremiah Joseph Wang malfatua ya fuwai. Telo ila atu olo anga iatu le fia mori fiso swani. Ya sudu fa iatu e fia mori fiso swani fufo. Ya vi ia le li. Oli tala fifi oli to telo ila atu olo anga iatu. E fo ia o manuia. Aisea. Fafitai le atua lan fa malo longa. Fafitai fo ile atua e awala mailan au auna ya Jeremiah Joseph Wang malfatua. Se ngalue nga fiso swani. Mas engal we nga lofa tawa tu mutu mo foi ona ite mama na ite na ma to telo tatu what no ele ya si so tatu ele ma ye ite mi o mai ma yo tatu tino ai tatu ti sa ili fo i fo fo yo tatu sa mo nga nga or ke mi fo ile wa wa ma ye ya mor ka ma lo ma ku la ko ye ke lo wa ko ele si ai nga ngal en ki en ku ya ya fo ya fo lo ku au neila e me ta tu tino no foi e fai nga ta foi de ta i wa ta tu tele lo po ai le fo fo au e fa fa tele tu e tani mai la ba o to telo ta tu wa tino ai mai se foi la fai nga lu nga le tu o lo fa nga ina ila na au au na su nga ye me mal fa tu a to mu tu mo ya to tele la tu wa tala fifia e fo i la tu mo tala fifia e manuia yo la la si si me si don tawa afa pel tanga tu ba mai ele tu fso swan ya tato ko wona tu ole bano I want it to ole bano ya fa talo fa tol totelo tato tu no lo ma fto mai sini va tab so good morning balo se fo la dele sulu valian no vi se sio ori fo fi manga lu ko fa ngai mo job ave ta vale lunga la jele fa le mo tu sa fa fa le mo fa fa le mo se fa fa si au fo ki fai bei te nuala wala Yana Mika, good morning man, yo fo le suru male la le jaya.

0: Dos puluh minit a jalan cula semua luas. Saya cula undang kamu tercua. Le sungol perfect saya sasa eskiem. Le jatuh pokalam le fuk jaimi ole uli. Ia la undang kamu tercua le GM Gansel. Pia na fafung kamu ye le jatuh patru. Saya di isi samu oi mele inga. Patalo fatu sasa le ia jaimi le aso. Fafteri maftamai. Ia fafteri fuk le tua le umma wale ia vanoa. Ta filo imita mafutal ni jaya ulu walofa ya oi le umma. Pei ori suwa mali ori paifala.
1: Ano suma li ori German band.
0: I. Deak. Yangai ori German band pi e pi pengu vang pi e ya fu. E fai pengu.
1: Ia fai pengu ah ma ngaya nonga sweet.
0: Iya.
1: Ma ngaya fu nonga nonga suwa pei ori moha e sao e lei mai ai Christmas ngaya.
0: I. Awala. Lale aso, lale ufisili kwa kwa. Ole ale vai kemio, olo langa ngaka, ngaka ilmele ole. Ole, aonga sa le efa ita ole AEI.
1: Ok, le umauki ngoa.
0: I. Usai,
1: Iya, wang kako mai umar vai taung ole AEI o
0: ufa. Iyo kusala ngai e ngalo ya oi ah wale ma kele ngai kele ko ya ngo
1: ba ngo sa
0: mai ma we pa ngai di faka mala so di
1: ya
0: mai ma we pa ngai di faka mala iyo
1: mai ma we
0: so
1: iyo
0: ah va ku fo yo faka mala au lu faka mala ah ngai di faka mala ke miangi o me kasi o Ele lakawa ele kawa a u lipa ah sorry makwa ile alu a sha onso sa sorry
1: se halia o ngala
0: eh
1: le oso ku lipa ya mos
0: oyo moyo
1: io mele ke le nga ile ka kamo wei
0: ah
1: ya o wei nga wei ne ko anga ke le wei nga ma sa
0: ia
1: Buat
0: tak nak aku pakai pau dengan ini sebab. Kau saya, aku main dua ini mereka kau kau itu mereka kau kau Ya wah, kalau wanga orang ya fongamu ya, fme fongamu orang yang kena ngasih dia ngasih salah kau.
1: Ya, wafung yo fungu mula aku yang nak kaya itu kamu.
0: Oh,
1: ini yang kuat yo.
0: Ya, wajah ini suka ngafang aku fakasi kalisi ya.
1: Yo, nak kaya ini nak kaya ngai mula kamu.
0: Yo, fikirlah kamu kira wing.
1: Kau fikir lolo wing nasi yang fungu. Alang fungu buat saya silok yo.
0: Almang yo wing ni fakang le ikirin berfai PC. Ngai fikir suang yang kaling, ngai fikir maaf ngalulang asa. Ia kau mahu jangan leh, jangan mohon kus pak. Yo left so songi kau mesti yang ayer imdi angasa.
1: Kus powder pay angasa leh, lak pay angasa, pay angasa kau mesti.
0: Ah, mau pay angasa leh, apa angasa? Ia lelei, wajah omai leh solua, oka, mesu pisir ngisas. Kau dofu ngomak kau pisir dia langsung ngomak leh jatuh fajar leh, walang ayat tu leh tu nesa ini leh tu sa.
1: Iyo seuman tus malpapong ang hula tumong ya ay hoy na yelin ay yaso dason maf ya manay yaso tayo ya tofang ay nga na nga may fun tayo ya fatumong na to palay piya tulang ale lo piyo lao mau fa lima sentu at tutelo tausanga awa ti fa tali temun mus or malanga fa yana tumong ya watel le um awa ay le la tumong ota awa fa le tus Tali fai ungal tau sanga.
0: I.
1: Ah, aman tu fai. Or fai ungal tau sanga temi vesting au fai ni. Ia mai koi wawe ta puni. Tau i sila ai ngai e a ngai mai. Ia ua koi afa asur fai ni. Ska pungi alai koi ngau ni. Ia stawat alitimi ni. Ah, ole mau o timi nei e kapena pena ko ta vale wa yo ku kemi fa ngol tau sanga se ole ko fa poli pa wa me o ta pena on malanga yo ko fea nga yai ta pa ngam tulang pena a la wa la ta pena le yel sal a ngam tulang pena fa lo tus au ko se besi mu mut
0: sa o a me tau na nga ya tu mul ta tu o tu
1: ole tus pa wa me man tu fo o kemi ngai o la wa lu nga uma o imeli o pe slips o bank statements I power make sumi mo no lo le sin ya wa sin o fia na na lulunga lo lo internet lo email into lo pena ya au mai le pe slip into lo pena a lo le sin ya bo lo passport foi sin ya e le ya lo so vari vari mai pe sumi foi ya ma au mai ile tono tato lo toine ya fai mo fia ile ya tino ino tato ngol vema wata sire mea kule tusi bi e o mai ya awa ngang paspo pe ngalo le la isene mtu langa pa pena a ele lei ma nei el fap natu kule tusi ele lei le ta pena mai ya ona fai mo fia kule ya leo tute male o male tato o na ngang kule tusi
0: sa sal mele tene le inai oro ma tala tau tu ino tato watinu ya e fap tei fo le naite ma tala el fatu mungo tato pepa fo ina ia ma fai ona fai tau le lei a ele tu ua lo fisa ina ia ma fai ona mamra matili I mea na e tustusia mai lunga le fom Aili sa ingingal al fom, ta tau wana ma mlama li, ta tu tangata wawte lo, nef so soani iya lo fatu, ma lo fana ya oi upalang.
1: Ah, ono iya sa on le iya fila tus, iyoi. Sa ape nga, onga molu nga, onga ni epa so soaget pingaman. Lahan abila tus.
0: I.
1: Ewi nai, owele nante le o mai ya le, le a niso nai a inga, ay olo, iya ifo tuanga, Malay advice is tau nga yai wani sun ne ainga ya ya ngai mai mi to te mga atho wi
0: iya iya iya
1: lang ngor to tong ni matulang apa pena ya pili tale fiuma apa ya ya pem fing tu tu na ita vale ai pi ya ki ki me fo ya kai ka pi me ni la de fi a
0: i i i
1: tang ngai tau nga yai ya e len nga ya fing of fi wa e o ka ikor fa tau wa wa la vale lom tu na pena ka ki Koma tu fitu na ma qualify pe na fakia le tomilia le kulang la mer tu per finance pe le ya wang wale ele ma faye le ongo se lauka ala le ongo finance le for willy calls for mon group yo ole ongo se laulia ya ma faye ma ye ma volta ba le was wafe po la lo ma ma tu lang inga ya na fakia la le pe mini Or tong tong level ya semua level ya semua hal itu sih tahu sangat pelu tahu sangat pelu tu.
0: Malu fakta.
1: Tahu lima ini tong tong ini tak vale mutu langgar pina.
0: Mana yang formula tu?
1: Elingat tetap tu orang ini. Alis tahu tahu tuai sama orang pina ona pisi masuk termini. Awan lawan ini ngalok fatino ini fatu pini tong tong ini. Ya pikir tahu sama tahu tak vale sama ya pernah tu fakta tahu tak vale ini.
0: Sa ole le ta telefoni mal tuatusi la usunga perfecta.
1: Ole tuatusi ole lima luas furu kwa itza fraude. Lima se la luas furu kwa itza fraude. O cha uwe te mo dato. Langa le GM cars. Ia ole ta tu taimi. Iwa ili trai hao se ia pa ia le lima ili a fiafi. Ia pa ngai fu isama te melono ili a fiafi. Au ta tu telefoni ole lua fituono. Lua fituono lua lua. Do lua te mo ya so stai mi lava ia mata tu te fon fe ya yo olo tasi lima fa fitu lima to lua olo tasi lima fa fitu lima to lua et se mo ya so stai mi a ole lua su fai tu la a fa mulia fo ile le nevi ya so I ya so fa pito na I fa nau ai ka le si u malava ia an lele tua ma mau si ya so fi fi na I fa nau ia a wa fo ia la tu ta pe na
0: Malo fa te sa ta tu felo este mo mo mo ni anga lu anga leva yaso.
1: A te te la uso mo ni te le ya la tu tu ta tu tu ni yaso ya fa so foya.
0: Ya so foya.
2: A wona e mi si ala fa apito o le la foi no auto pe samoa ma America samoa. Mai au al nanga ale Lotus of Foreign Exchange mole Western Union. La fole ono se lau tala New Zealand pe sili atu iop ai ngai Samoa po America Samoa mai la la o le Lotus Foreign Exchange po le Western Union. E au noa mase totongi yaso tofi ma aso farele taitasi mai le aso luasfo lua se tema e o oi le aso luasfo lua o kitopa. Io e anga ba afo ila tau e la fo tupe I dusa sa wallet I Samoa o dusa tupe I America Samoa. Afiwan inoy inofwanga nei on the Lotus Foreign Exchange, Imanukau Linmo, Hakurama ma St. Luke's, I Aukilani, Poriruai Wellington, ma Rikatan Ikalai Estete. Imawatupe ala Western Union, ile Fali Dewina, o tupe.
3: Sab sa ili sa samo lo ainga. Po sab sa ili sa masinin tutua pe yol Hilux mali Ford Ranger. Uleo au nanga al car city e fa afai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali. Ua e malie ato atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe masina foi. Tu atoa lo fa ato atuanga ile car city. Tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
4: Ole Samoa Realty, wafa atu tuaina I Samoa ma Amerika Samoa. Walata ili fast fulu tau sangala na au au nanga. Latau te fata wina fanua mafale, fai alisi o fale mpisinisi. Eo o ile iloilo ino o tau fanua. Ole Samoa Realty, walava le tumai if sosoani atuai mo oe. A e fia talitonu, fafso ta il telefoni. O o ono walulima, lua fa walu fa lua. O o ono walulima, lua fa walu fa lua. Betanga yane ile samorealty.ws. Samoa Realty, our island, your home.
5: Wa e leilo pole ale mea aiole awhai. A the umalolo ainga ile Otahu Food City. E te mawai tau mawha tofole lei mai a turu esese. Ile no whanga e tasi. Asi e siloa ile Otahu Food City. Ile se fululima Mason Avenue I Otahuhu. Tatala ile fitua solava yaso. Le Otahu Food City. Tofo esese ile no whanga e tasi.
6: Usi mai ala fa fa fa o le fa popa fo ele nei o telefono mai Samoa a wina sa mai mo o e lau le tio fa longo longo le Radio Samoa tasili mai va tolu amo
7: fa talo fo lo tatu o sunu o tatu fe lo I foi I usi mai ala fa fa o fa to ese le pale mi o le tunu le sunga la audio le mali to le o te polate va fosi I le angi ngai se li poti le newspaper le Sunday Samoa Ole susana te neyo se saunuanga na ia faya. Ise faata singalo na ainga. Ile lua se furu te usanga ua mavae. Na ia lafuai upu, Hail Hitler. O se faa alo ile te itai longolongoa, lona tala. Ilona si itaua mapulenga saa wa faa fitafita siya mani. O ia lea o Adolf Hitler. O ia upu ma le faatino ino le faa alo na faatino le paale mia. O le faipule foyo nganga I fumbangwa tolu. Ile fata singa fale a inga li te usanga ilu afe malifitu, au avea o ia masui fufonga fitalai o le pale, mene. O se ata video e peona li putia li nusi pepalo o maua ia saa unuaga. Wa mafua ai le fata maula longa wa fata iloa I te fata mtalanga fata la wei tele ma ile malo. Wa fata li aia le pale mia I lea pepa o fata mtalanga. Ile ai se fata moe moe o ia upu ma le fata alo na ia faya, e mo tangata la utele o le tatu utanuu. Ai pole a lava le faa wingaina ma le faa matalaina o ia upu na ia lafoina I le faa ta singalo na ainga o ia langona ele tala fiangai. Faa lia la audia le mali e toa le watea polate e wafosi na te matuate ena pulenga faa natsia siya mani sa yai ma so se pulenga sa wa faa le malo. E mafua na ia te ena ona ele o pulenga malo ia lo apo ma faa ma malu e Samoa Awana te whaktaua pūlenga whakte mokalasi, o lo tātou muri-muri ma whakvai aire atino. O lo taria le pāle mia, sa ia whia ia upu whakvi I vii ma le whaalo Hail Hitler. E peona li puti aia le nusipepa, e peona whaidoa I le ata, le whaalala I lumolo na ao taumatau, whaktasi manisi sa ia I le whaktasinga, e peona whaksalala wai le ata. O le teimina ia peo na faa ilo alava le teitai o le malo I le faa mtalanga faa lawa I tele. Wa ave lana faa bua mua I ngā luenga faa ilu I tau o le tamau ainga o le tunu. Ma uia faa ilo foi, e talia lana faa ngā malo faa I tionga malangona faa lia, ma e nate faa alo longia foi, ma faa mea faa longo I ai. O le ua fau fau le saa o le komisi sue sue o faa ngā palota, E fatino le nga aluenga le a savari ai nuu mafio anga I tu malo palota. E lima sifuru maletasi mo le saa I dia lea. O fina ngalo le tatu o tenu I faa utuanga. E toi te uteu ai de tu la fono fai ngā palota. Ma faa ilo ai fo ini faa fita auli. sa mori mawina le palo ta tere na faya ya au kuso le tausanga umavae. O le ua faa idua le komisina o le ofisi o le komisi o fai ngā palota, wa mai ona tō fia le kāpeneta, sui o le komisi. Ma o le tasi ona ngā luenga, o le toi asia leo le pili o te uteunga o le tūlafono fai ngā palota, o le tausanga e luafe lua lima. Faa pia le pili o te uteunga o le tūlafono faa vai o le tausanga lua o lua lima, na toi faa ui itua. Mo le sida fia o le paya inga sifuru fitu faa pale mene, na talanoa ina ai te uteunga o le faa vai, ma le tūlafono fai ngā palota. Le ana soa la upule ai le aia inga o le sifuru pasene o le nafua faa o popo, mō ta mai tai. Pei tai na faa ta apele nā paya inga le pale mene, ma faya le palota faa fuose ia au kuso le tausanga le tenei, e le imae o le tango fia ia te uteunga. O i tū malo palota la i le motua upolu, o le a matai le ngā luenga le komisi su e su e o fai ngā palota, e peo na faa tūlanga mai e le ofisi o le komisi o fai ngā palota, o le a tāla malai tū malo faa palota o le vai maunga tasi e o le vai maunga faa, i le aso lua a sau, le aso se furu tolu o ke topa. O na faa solo i le i tū malo palota o faleata, sa nganga, a ana lofi, a inga i le tai, fale la tai ma sa matau, le fanga ma fale ase la, o sa fata, si umu fale aliri, lo tufanga le pā a le ipata i tūpā i nunga mā le ipata i tūpā i lalo, o vaa o fono tī, mānoa maa e tau alunga i ai upolu, i le ase lua sifuru valu o le māsina nei o ki topa. O i tū mālo pālote a lua sifuru le tātu motu o savai, o le a ngā i ai komisi su e su e o fai ngā pālote e faa ua waina na ngā luenga, i le māsina o novema, se i au ina faa sopuria a toa le tunu. E to as furma le lua sui o le komisi su e su e.

Dai longa ipule fa fie fiaka mota tole only. Ina utali mal table what is for male olo minuto te le julas for malua. Da tu tala sa mo pena te fa fo ye le atu. Le te fa sala wino le ne fo yaulo le asu lua. Por fa boy mole am fo ne te fa fo e pa tali jula e ono le afia fenanei. Ara ya tu tele le atu I top of tago vai ai nga malo longo le so. Aniso ilantu wale mau alava si malo longo le pisio la konga aluenga. Ia manga ia ngai pisi yet ngor seileng. Awa fai bai fode pule over, over. Wale alamila eva bai alwe fode fale awale over. Kena kungai fode fale e moe li kahanga lima. Ai manga ia afa pia ki manga bala fa afa mele pule ke over. Kau de afle ongo over. Ia mai maungai kulai lua. Ia ngalua lua kwa bela lbe ayo lo makua e kausami e moe. Ia koe alar kayao koe usu koe mwole si ova. Ah, mau ha ova kampangi ma ova. Ova le ova kampangi. Ailor kakari ako oela ke fai ngalwe gafe me leke ova alilo. Laga le ma fai la fi ova. Le ma fai la fi ova la lea. Ali bele ya au fai ba yele pule ova ova. Be sa wa ko lu kula ke va se va malosi. A malosi lo la ngi si a le fin au ke de mo se mele le. O le loko fo ya fai le kama. Au fai mer kampangi ya o ile la kolsi le lisio o le ova. Ai o la mele ko le ova. A sa wa fai ma ye ko lu kula fai ova ova. Lo va ile le wa wa. E kali fi ku le mal mal ba le. Afa pele te mana bol afar fa afar lima afar ongo afar fik wa va idalma ngalu walu wak wal fale e ka ele kausami moe wa va idalma ai ale wa mwa kula extra hours vo le ale ai e fi so swani me fa yelu ai e va idal menga ka ole over delay menga ka ole over delay over alofa over ya lofa le ko ru ma fa nga ar ka kali kula le over ese le melalu over over e E aí ele vai cuai, oi vai cuai manucau. É que cuai cuai ele manucau. Malaulau ao meu safai do bolsinho. Mas ela vai dizer o seu ia PJ, tu ia, sorry. Wow, que ele saiu lá com o PJ, vai, sorry. Vai lá o lanche com a malisunga ia PJ, tu ia. O morsusi, ai, ele olha ele, ele o cuai, não. Lore lei ai pi cheiro ku sainga elu ala elu usus vai vai muri ake ngofo ngofo ia ma ia langa de ba elu usus vai vai usus elu nga ma sia wo ya tu ya faf kai kere tu ya vai ane suafa ia faf kai mo fa alo ngi fo ya uli vai vai ia ia mo fo ila ba me ya ngo o ke ba sangi me ya ba ai mo mo fasila ya lai mo fo yo fasang sanga ko e fai kama ni fasila la mo le ba ke ngo wala sainga le ba ke le la fo ma ke ngo fo ber sainga ol sainga le ko Ya, okay. Partai tu ya mulai angin lelai. Ai mori-mori dar kamar leh. Kamar lah leh mori-mori ai. Vai-vai, eh. Ai di susi. Ai mori-mori fang vai. Ufai aku fok ide ai si si fisua-sua ni mbok eh. Eke kau sami ai kue pole-pole ole vai leh molu sui fua malolo ing. Kai aula e pomuer kamar leh. Fak ma fang-fang ala mai kuwe. Fak lai emci lo mga ba. Ele fai lo ipuki ku lei kukong. Na koi ke imaila ele mo maso mo meo mo lo chino fu ele sa pepe de po ele kemi ngai kau koi ki falo ngoku ma ai se wa pe ngiu fe tu tu pu lo chino to yang fenga so ro yo koko lo kingo o I wa wa sa mo mo wa makwa fenga so ro de koko kaya na ngala lor kamal el kaya ngaki koi fa ke ia mai mu se lo chino o malo lang ai mala ususinge de uri koi pole pole lo a koi umma mangangi le afia fi koi pole pole fo ya ya Iloa yai ya nga suka ko ko mo lung ya mo pungai vi o mo so nga pungai vi afa pekinga so o kuri dia yo o le ko ala o ka ngesa o mama o kingo ya nga ke le kama le so so li tele le motacho udanga ka ko ka ki ai ya o le mele ka ko nga ai ai ai ai ai ai ai nga ai ya mele mo ka ko ya ale la el mele ba fa yo le ka ke ngi la ku o le ai Patalo fatu tina ya aso, aso alo fatu mwa tina alo mafutu mwa naifa vona. E koke le ngayo pa anga nga amele ngolo koma kuwa. Lela la wak. Si ewa kumomwe ale lisi. Patalo fatu le, liso le la tolo mafutu mwa inai mwa nwewa.
Molea cholo anga ye aci la cholo anga ibu ya le anga ya kulka kufale mai le sungal foya ye mia al chama ya li oleota mal le fatua ya fe sungal fa fenga inga ya fai fai mal fatua ya kisa chama ya ti ti ma tenilen tina ya tau ya mal tina ya handa manga ye no alo cho fino fo ya heta mal cholua ya mai le la cho i tu malo o ya woi di tu malo la le ai ngai Fatalavatu Milovale Finau Malosi for Maria, Nimo Reti Fatalavatu Milovale Finau, Olofalonguatu, Ia Feo Fiauva, Polataya Pon Panamba, Panama, Polataya, Tupu to Allah Finau in Ne Tau Tifi Tifi, Ifasi To Uta, Molet Voilo of Anga, Bonai, I Umalava to a foul Langi. Ya fa before jamam china fa pe nai fa nau o lo o si ma ya tu I intia alo fa ang fo imo na yu ai nga u malamo so se vae nga ngal due ai ile ne fo ya so ai o ya sa ola ai fa memel fa si silanga ai fa do aku po ai se kasi ngai ma kwa kele langa palolo mereka nga ka ole ai ai ya fa ilo mai mo mi se palolo bo ta sa ole le ya wale kal palolo a Wuih, kawaya kue sisi a wosisi emai masa kapalolo. Ula lei lua siliva mersini fatalofatu, memulia jolo faanga isi utina ia si aleia. Leaoa asiata iwa nga satu paitea. Olo mafuto mayai ile poklame, mon mako kumalus kapaikea. Si malua sauni fatalofatu, lau bebe pili yone, malusi fumanuia, eva atu inei fasi touto. Wuih, eva yangar ko ingalu bo isa moa. Alofatu pili Leo pepe fafteni mafuta mai Aofia leo lunga Masoe fatalofatu Engata foilea ni moreti Fatalofatu ya aitu Faamoe tauloa maalosi fumunuia Wale ola chasi kako aiku Malo aiku Loto tikei se fumunuia Leita yao Danny Billy Vren Malo ma tango fio fole nei jaya Ule lo fole tu ole mafuta ati nei Alaska Lele maunga lolo Tavui fatalo vatu ole mafuta ati nei Onihanga

Luas fui va mi to tende ia leitula se football le lua boy la to mala valena fa si mai le ta to vai le tu si fo au gilani in the west o le west le fa to dala o le west mo la to na si mal ta to vai te mo le telefono le old wa lua fa lua lima va le to o fitu la to le watu o lua lua fa lua lima balu tolu o fitu Oi la tu yolo of sini mai mota tu vai na ile la tu lei me ko le west a even day el faso solo ko yale block of space ya ngai ya mo la tu ye fa sini mai ai ya mo la mo ma tu ye clean ines faso solo a tu na i pen miua sa wi howard yo faso solo mai fia a clean ines pen miua ya o howard pakulanga e te mawala ile olu watasi Tasi tolu fa fa fitu o valu Olu tasi tasi tolu fa fa fitu o valu Ai mo matoi nai mangele o ta huhu o tara Papa toi toi Matu pitonu au lele o tara ring Ma mangele ch Ma o ta huhu ch Ia ma I papa toi toi ring Te mo wala ili olu tasi olu a fa fitu fa lua iwa tolu Jatuh man rewa, manu kau cakap ini fasa solo kuali lalu bunyi konge. Ha, kau lalu. Yang atau telela tole, wap sini mai. Jatuh bayi temola all watasi, lua ofa, baruiva, iva, iva. All watasi, lua ofa, baruiva, iva, iva. Ya, wala lela kurung mela fangi singes ya. I fear mga mia fuisi for four, mga mia sef so swangi or telefoni davana. All watasi, lua ofa, baruiva, iva, iva. Aunga sese bala kuka ula tolo fenga ima nga senga fo tau maftanga le ne ya uli Fa malo ati ya te utou malo fa malo losi Yo kaku sa ewa ele le ya sa ewa fia O yo le si va enga le kedo la so le weekend Ngo sa ula wafe se kase fara inga la uli ka ua kuwa fara inga Ngo wafe la fara inga Fa kola ume aila sko anga O kala kula la ia le Ya le maanga ya uli le ya si va enga piko iluma O kasi au lelei, ae elelei ala si poe nganga kuku wai luma maanga iya yo siyanga orang saving o kangaka. A mankuofu itatule pitu iluma, se faali kako fori nga au lelei, faali kauki au lelei uma, ae maka aka aka. E maka omir kangaka lera kwe faakau, alaiki aka aka ma iluma le, iluma tangata, iya ol pankeke lea ole, fasi maamboe, se masui leleo, fako o ausi kaili, eko singa tangata. O mete faye to singa tangata ala kula tangaka ala fa mai fi kol pankeke al mai lima pankeke kala lima fa pankeke kala e ki kaula ka fa vai lo voice e fa tala e fa pankeke le ile tala ia maka ka foringa pifinga ia ifu de ka ko ulu maka ko ma kam kong ia cholu se ka ki lo ale me ka le ngala la tala wala tula stona e fera fata ia ma ngai el sevas ka manga ma ngai fu ia ma ngai kenge o e sa be sa ola ia ma ngai ia ke le a e ho fur pa o ma ka ma le ku le ka o ka ma ka ukia ka ukia pa o mai o ko nga au au nga nga nga ka ke fia va ai ai ai vai le wa tu fu tanga ta ele nga ka umale e pi e ka ye fu ile le ma na ia Ole mahanga yo ole o winga. Ole a mio e fa ali tangata. Se e mua mua la ka mio mo mua ka fo ringa aka aka ma. Ai muri muri nga lau mali mea ai. Yo oila se fa ma imas ka ulu pua ngali. Ki nga ngali fi a ulu pua lu makua ala imas ka ulu pua ngali. Ma se ka pai fala ngali. Yo wale kere meo lau kwa ino ulu funga fia fia. Ai alu waku la e balo mai. Oka nga nga uma. Kwe fa asanga merkanga ka kwe fa asanga ya lu fafo alo fa mai. Pola lmi nga Tak boleh fuas susu emak ayah dia fakau. Lihat ingat maaf woi, maaf woi, maaf ngan dia fakau. Si buat malu, kena low voice ada ya. Kau fak aku kuda low voice. Awak fak malu le voice, kuku ilalu le voice. Pi kau fak ngau le voice. Ia po perfect kena kau imit sama lo kau dua. Si awak fak malu le voice. Amalu mana dia orang malu fak bayi bayi aku orang fingi. Ai lo malo mer kamalo malo ko mar finge yo alal mera kupu ia le ha ole awi nga moka ko yang aka fo yang i mo dunga makau kia ole afal mia
Ai a fa pe fa vai vai mai lesi fa malo ku lesi. Ia alu wa vai vai mai malo malo nga. Patalo fatu Luisa Martino, ma pusu alo fatu so. Baoliko yesi. Tu solo fatalo fatu nei jayao. Johnny Vina malo si fo lau nei. Leba fu chatine ba pa toy toy pu new road.

Famalo tatu pukalame na yo tatu ainga ima futu boy Samoa. Lunga la jele. Lelo ma futu boy nisio la uso. Alo fatu ma uto peni ma lebayanga. Mafunga bali tatu tasi ono tesi ma tasi famo. Malo le ma futu mai. Kofi liku fatu alo fatu brada. Lema futu boy malayanga inai fatu ngolongo mai melepone ausi jalia. Si vale atonio fatu alo fatu. Vai a sopisi, vai a sopisi, leu a solua tatou. Taeo la soluru, a sotofi, a sfalaili. Waaki ringa pisi. Pisi a kakuru vai a solula sapa e pao naito oiti. Alo fa manatu ya te oe, lo pisi linda. Ave lo fa mo mua metauna, ave lo fa mo mua. Langa a te pisi loi la sota, maiti toi pisi me maisi mea. Sao mal fa ave lave, sao malisi mea. Yo wa ni lo lo polan me la fa mo mua. Ae ave lo fa mo mua le mea e te tau ona fa mo mua. Lele ila lo pisi fa pe ya ole ol fa la veno vas fo ole si mele ku mai onga ku aku ole si mele tu mai o tu atu ole la la tarte Christmas ai avela la fa mo mua le lo tamai ti la wa la tarte mele aso na tamai ya le ngal chala abe na tamai al mo mori sau fa na u ya onga mea ya sa idi o fonga kamai ma le wala kala kamai la sapa pa kamai ya ba ngofo le fari ya ole ka uloko ngai kamai Kwa haa olele ya mawala tu pepa Ea lele ya lele ki o Ia fayangere fayanga saa Alema kuwa ima ngaya siyau kama Kalu kalu wai Na alu lau teimi te le Ila o ino le pepa lau tam Aya hafa pia Enofo le fale Alu le teimi o oe ilunga le telefoni ma le Facebook Aile ya oa le pepa lau kama Nga alu wakulo lau kama Iofa akul fayanga ya Failau pepa Failau pepa leta Leta failau pepa Ya alu boleh faya wakangi leca. Ayo sokule oil makua. Apa apa? Ia mesia kaku kengar alia. O sokule le apa apa? Fari kau loko. Fari kau loko. Apa apa? Ale walang ale faya leca lang kau loko. Wale wale emaua. Aisyah. Ile oye se ngalu yang tato matu faya. Oleh mana? Alu aku leca lah emaul pepam faya. Ia faya pepam leca. Orang faya kau ya lo akam eva lalu apa? Wa wa le pupu ka ulo ko ah wa le pupu ka ulo ko le o fe ka winga a ka muma e vai la le ap ya fai le wa la le ma ngai le fifi awa le sa nga luol tina e fai le fe ka ulo ko ai o nga lu nga fai fa ta sel fe ya ngo sa mer fifi au ma ta to ma tu i le pio sa mo ya sola ah fa o le o le ngar ka ma kiki o se e bai o le askulimi e lo me fa o le o ngi ah Wa over aku fa ole ole lu fa ole ole. Ya so ye ye pa wa lo langa. Wa fu so nga fa ye na tamait. Pa wa be fa singa lu nga tatu ma tu ya wa ola tu pe ya ma wa le. A fa pe a o sa ka yo nga e lu nga le. Pa ku yo nga ya sa ka yo nga lu nga pa ku yo nga. A fa pe fo yo apel amo ya na fa wa le de va ya apel amo. Pe fo ya ngor ka mala fa ku ku ya lu ya nga. Ya alme la fa ka magi fa pe ai. Ele ya nga san maku. Ole almela au kama ki pa fa pio le ola ngalo maku ri. Ke yel mai bai. Ya nga e no sa kayo dungol pa ku yo nga. Ma pa mi sia mal suka molo ai pa ku yo. On a le voiture là, appel à mon faune va. Fatal Italien et Lolo. Bye bye. Et là, ma femme, moi, quand je vais faire un peu de fil, il faut que je me couche, il faut que je me couche, il faut que je me couche. Et là, ma femme, il faut que je me couche. Et là, il faut que je me couche. Et là, il faut que je me couche. Vai vai demu e Lenga lu fodo ka kai mi do ka vai kai mi ka nga susa o ka Ya kai mi nga ka nga susa ka i kai e Ya nga ali ali amba ya pa chor kala ya kai ko vai ngor kala yo kala ku fai Ya ide ma fai da vale o mai fa ngor fifi au la ko i E manga nga o amo ke i mo vai manga nga ba mi vai nga lu ke fai yo Vai ngor kala lu ke fai Ya
ero kamaki makongu fio fio ya